0: anong dumi ang ngalan?
1: Kuya Dots Herbal Oil.
2: Basa pa ba ya akong buhok, oh?
3: Uy, day. Naitulya niya. Panara po.
2: Dong, wana ba ya ko'y sapot?
3: Naunsa man taon ka. Panuhutun ba'y kana?
2: Lagot, oy. Dong, wana ba ya ko'y underwear?
3: Ugma dayong day. Magpalita. Usa ka no sina.
2: Uso na. Ni mo panahak, ah. Kuy, mister, ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, o mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
3: Dito tas deep well day, ako'y bumba.
4: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo loya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
2: Dong, bombahi pa ko be.
4: Bomberman!
5: Sige, sige, hawere! Hawere!
6: Ni ano bitaw? Dali ano diha?
5: Hapit talaga de. Hindi ano, hindi ano.
6: Sima! Sima! Ay! Tingog in town! Sima!
5: Agoy! Kasakit sa akong samput, Sima. Agoy!
6: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gingunitan? Nahagbong pag yun ka?
5: Agoy! Kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
7: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
5: Talaga?
7: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
5: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
7: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
8: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Niya ang ako sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
7: Sigurado ka? Kumpleto ni?
3: Oo lagi. Ipagani.
7: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
3: Giiha pa. Murag magkaklaro.
7: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
3: Isakto na oy.
7: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na day?
7: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
3: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
4: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
7: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kung
3: Pasensya na, Day. Usaon nga, luya namang good. Hinay nang mabumba.
6: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
3: Day, agwantahan na lang good.
6: Hello, Moy. Ikaw ko na'y padaganon. Nga kulang ng hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
4: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta sa una. Pero karon dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
3: Day, sakto na sa hangin.
6: Dung, baligsin ako, Bi.
4: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
3: Day, unsay pong sa doktor?
6: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
6: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kidahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
7: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
7: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
0: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan ug dunagay makat-unan sa programa Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots. Ingat.
4: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

0: Okay, balik ta din ini nga itong pagpanag-uban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Kamusta mo diya? Kamusta mga katikaran o mga pagpanikaisikay? Karong buntagag, karong adlawa. May buntag sa atong mga nanay, tatay, lulo, lula, ati, kuya, og bunso. Good morning! Ang inyong citizen na ito diya, katigulangan o mga katiguyangan nga nakaatang-atang na karon nga mga orasag, karon nga mga takna, gumikan kay magsugod na pod si Kuya Dodge. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kanginan mo na plaster paimutang mo diya. Sa atong mga partner radio station, mayong buntag, tagiyag tagdumala. Gikan si News Station Manager padulong sa News Bureau Jeep ninyo, good morning.
1: Good morning. Sa
0: Inas Technical Department, mayong buntag. Salamat kayo ha.
1: Thank you.
0: Og siyempre sa atong mga igsuong mag-uma, mayong buntag ninyo diya.
1: Good morning.
0: Mustang mga katikaran po mga pagpanikaisikay. Nauta nga naagyapon mo kanunay, kapis kayo kabaskog sa panglawas. Niya, salamat kayo sa inyong kadasig ug kakugis matag-adlaw na makaon ng katawhan.
1: Thank you.
0: Og siyempre sa atong mga igsuong mananagat, mayong buntag. Salamat, naapon mi masudaan.
1: Thank you.
0: Sa kanan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw, diyas kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan ug kadagatan, mayong buntag, dagan kayong salamat. Nahimo nga malinawon po ng usa ka area, lugar o komunidad, gumikan sinyong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay niini.
1: Thank you!
0: Kayo, taga-pantalan, taga-terminal, at mga laborer and porter, driver and conductor, good morning!
1: Good morning!
0: Driver dias, bao-bao, gabalabal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man, pampribado nga mga sakyanan, nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaan, e nagmonitor din nining atong tulumanon. Ang pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyong walaa ang pag-amping kanunay sa biyahe. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay, og tiunay, ang atong padulungan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka. Narambitaw. Amping sa biyahe, minor og na ay bae. Taga merkado publiko, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Guwapo-guwapa nga mga tindero og tindera diya sa nagkadayo nga palingke or merkado sa tibuok Mindanao. Nagkubi-kubi karon, nagkuri-kuri sila mga paninda, display, plaster, pahimutang, nga nagmonitor din ini nga tong tulumanon. Dasig og kugi lang sa matag adlaw ha. Bakery, barbershop, auto shop, vulcanizing shop, unsa pa na nga mga shop-shop niya, shopting. Good morning ninyo, laras tanan hurot. Sa tagsa-tagsa ka pa nga manimala, ito mga nanay, tatay niya, mga labandero, labandera nga naglaba karon, mga matansero, matansera, og mga libakero, libakera. Siyempre din sa ato mga kapungango, dagang king salamat, may muntag sa kanunay pagbagat-bagat, pagulat-tulat, pagatang-atang din sa atong live sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: FM 99.7 Dabaw, mayong buntag. So walay puas, walay undang, makanunayon nga pag like, pag share, pag follow, pag uban-uban, pag sunod-sunod, pag sabay-sabay, kugus-kugus, sabak-sabak, bababa-baba, kuyog-kuyog ni Kuya Dodge sa usa ka taknang tulumanon. Labi na ni nag-unag is Girly Drio. Girly, morning ni Muria.
1: Good morning.
0: Una pa sa Pers.
1: Ayoy.
0: Girly Caparoso Kirubin. Shout out sa akong manghod nga si Mary Joy Diaz nga uban siyang bana nga si Tony Diaz, Kuya Dodge. Nga niya karon diri sa balay og sa tanan nga mga naminaw si mong programa og sa tibuok pamilya pod namo. Gikan diri sa Santa Maria Prosperidad, Agusan del Sur. Good morning.
1: Good morning.
0: Kang Mary Joy di og siyang bana pinalanggang kapikas nga moy nagpikas-pikas ni Mary Joy.
1: Ayoy.
0: Si Bustone Diaz, nakakaroon daw sa panimalay ni Girly. Good morning, Nirodia. Tatay Fernando po, may buntag.
1: Good morning!
0: Technical Department sa DXGP Tandag, thank you kayo.
1: Thank you!
0: Boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni Muria Boss.
1: Thank you!
0: Wapan ni Abot Bomberman ni Muria Boss. Basig karon to adlawa, boss. Huwat-huwati lang, parang dagan kayong nagatang-atang rabadya sa kuan. Hinatuan. Lucy Soson Vanguardia. Mutana, pwede ba imno ng imong produkto bisan na ay maintenance? Muna yung pangutana ni Lucy Soson Vanguardia. Pwede ba daw kuno imno ang akong produkto bisan na ay maintenance? Pwede kayo, Lucy. Unsa man nga klase sa produkto imong gusto nga inumon, ha? Unsa man nga klase sa produkto ni Kuya Dulce ang gusto nimong inumon nga kasabay sa mga maintenance. Warning ni Modelo Say. Pwedeng-pwede kayo. Kumbaga kaabag, kaagapay, kaalalay. Ang ato nga mga produkto kay purong natural, walay kontradikto. Dili pwede siya, wala siya kaning kontra, o dili sa pwede nga mo kontra sa uban, gumikan kay natural. Ang pinakadelikado lo si kung ang parehas nga mga drugs or synthetic mo'y imuhang dunganon nga magkapareho ra gihapon sila, nagkasabay-sabay, parehara sila Fendry Lever o sa panang naada, parehara sila ng antibiotic na imong dungan-dunganon, di ata magka-problema. Di ata magka-problema, pero kung gikan sa drugs or kanini ang synthetic niya na kay backup ng mga natural or supplement, pwede kayo na. Wakay angay ang kabalak-an na nalos. Ang angay ni mong kabalak-an, kung ang imong gino magkapareho ng mga antibiotic or magkapareho ng mga synthetic, niya pareho ra sila og tumong. Kinaarabay kanini ang magkapareho lang sila gihapon ba, pero lahi og pangalan. Pareho sila pain reliever, pareho sila pampawala sa sakit, pareho sila para sa hubag, pero managlahi ilahang pangalan. Gumikan kay managlahi ang kanini ang kumpanya or kanini manufacturer, pero isa ra siya og tumong sa lawas. Ana ra gyapon na sa losgod. Ano'y delikado nga maparihan nimo. Moro gid na mga prasan lang sa vitamins sa mga bata. Gusto ta sa ginikanan ng atong anak samtang nagtubo, himsog, baskog, niya tambok, bigot. Muna'y ganahan na to. So unsa ilahang makita? Unsa ilahang makita nga kanini ang gadvertise diya sa telebisyon kay cute kayo ang kanini ang anak sa artista? Ayoy! Palit pod. Unsa po'y makita, madungog nila sa kanini ang madungog sa advertisement sa palabas o kanini ang pasundayag sa mga radio station ng mga vitamin sa bata or syrup? Palit pod. Unsa'y mabasa sa mantalaan, unsa'y mga rekomenda sa iyang mga kasilinganan kay mga vitamin sa bata? Palit pod siya. Pati naghanan ng vitamins dito sa refrigerator. Ayoy! Tagtulo, tagupat, kabuok. Pero pareho rag sangkap, lailahay lag ngalan. Pareho rag sangkap, pero lailahay lag ngalan. Pareho rag siya sodium ascorbate. Asin, na'y zinc. Na'y CGF. Na'y taurin. Pero lailahay ngalan. Karon mo po, ipainom nimo tong isa kabran. Na'y pagka taod-taod, mano po tayo ipainom nimo isa kabran. Kaya ang naasin mong main settings, naasin mong una-huna, cute man kay itong anak sa artista nga nag-advertise ani, unta ing anak ka cute akong anak. Gipainom pud nimo. Unya dali ra man kay to ni tubo ang katong anak sa artista nga niinom ani nga vitamins. Palit pud ka, gipainom pud nimo niya katong isa ka vitamins mao rag pud gihapon kay kusog daw mo tubo kay na CGF kon chlorella growth factor. Painom pud ka, nagsapaw-sapaw ang CGF, nagsapaw-sapaw ang taurine, nagsapaw-sapaw ang sodium ascorbate. Ang imong anay tabo, si imong anak, di nakalibang. Gusto lang kita nga mutubo. Pero lalahig nga lang, anak na siya lusa. So dili pwede nga, kung dili pong ka sa mga synthetic, para sa mga pain reliever or paracetamol, daghan kay paracetamol. Example lang ha, example. Kanini ang dili sa pagpangunsa. Gitrangkaso ka kay uso na ron. Gitrangkaso ka kay uso na siya karon. Niinom ka og Vioflow. Pag-inom nimo og Vioflow, imong giparisan og flu guard. O di ba ka niinom kag Vioflow na kay gisipon man ka, niinom pug kag Neosip. Di ba? Di ba ka niinom ka og kanini ang prasanang sa mga pain reliever or paracetamol nga naglangkob sa kanini ang ibuprofen and paracetamol. Naana. Na-branded, na-dili branded, imong gisagol. Imong gidungan-dungan nimo. Likado na sa los. Pero kung mga natural ang imuhang inumon, medyo safety ka diha. Ana lang ha. Sabtan ninyo, yan. Pasabot lang ni Kuya Dudes ngayon ana ang mga senaryo. Niinom ka og kanini ang pawala sa sakit ug ngulngul. Ang imong nagpalit ka og kanini ang Planax. Unya gidungan nimo sa iskilan. Niya pareha rato sila na proxin sodium. May pinamik. Branded Adolfinal. Na napalit pong kaglaing may pinamik. Kilahi matungan. Kana lang, muna delikado. Muna bantayanan yun. Dili magpatakag inom, dili magpatakag nga, dili sa paw sa paon, dili sa gul sa gulon. Kaya dili mayugid ang magsapaw. Mora gina siya, Rosa. So, ingana lang siya, Los. May buntag ni Mudia. Ronnie Lampayan, morning ni Mudia, Ron.
1: Good morning.
0: Thank you, Kale. Salamat kayo, Technical. Thank you.
1: Thank you.
0: Technical dia sa Lucky Radio Bayugan. Salamat po kayo.
1: Thank you.
0: Sa makanunayon nga pagkunikta. Christine Cabognason, Rilampagos. May buntag. Shout out sa among silingan nga sayo kayo nag-chinso, Kuya Dudes. Bisag natulog pa ko.
1: Ayaw!

Medya alas 5 or ngadto sa alas 6. Kung naa ka sa pagidaron nga 30, 40 paubos. Muna ideal nga ting mata. Kay kami kaniadto sa among panahon, tuig 1960. Masuko ang among mga ginikanan. Dili pwede nga te, dili pwede ten nga mubangon ka or mumata ka, dapat pukaon jug ka, binukbukay nas dingding sa una. Oh. Mubangon jug ka, dapat maguna ka sa adlaw. Kay mutumog sa dili, pangutan-an ang mga tiguang sama na mo or sama na kong tiguang. Pag mubangon ka or mugawas ka sa imong panimalay or mumata ka, nga taas na kayo ang adlaw, luya na imuhang lawas, ana. Kay ang sapat nga enerhiya sa oras sa kabuntagon or kaadlawon naa sa mga oras alas 4, alas 5, alas 6. Kung dire na pod ka sa pangidaron, nakadepende man gud na sa tuang ruta ba sa edad, ana man na. Naa na pod ka sa pangidaron 50, 60, 70, 80, ang ting mata ana nila alas 3, alas 4, alas 5. Ingon ana na siyang ruta ten. So mas bulahan tong tao nga sayo mo mata. Kay nagchinso man medyo alingog-ngog lang. Ha, mas bulahan tong kanini ang tao nga sayo mo mata. Unya sa mga bana pod nga naminaw ron, mas bulahan pod mo nga inyong asawa sayo mo mata. Ah. Swerte or bulahan mo nga ang inyong asawa mo sayo mo mata gyud sa tinuod lang. Kay abi nimo og naghikay na. Dito sa kusina nagsilpon ra di ay. Wa de gyapo hinungdan asawa sayo mo mata. Bulahan ang mga bana nga ilang asawa sayo mo mata. Nga naghikay na unta dito sa kusina. Pero unsa bang pagkaunsaa? Nga naudto naman lang wa pa hinikay kay nagsilpon ra.

0: berting sirti alipay ka kay yati suning sayo manawa kung tapad amurag ako minay gonon ako magyadili ba inig action ni Muglihok kay mo tanday ka wa nawa mang ninang ni Ivy dahil taon sayo kaluoy taon musawa sayo kay ni mata sayo kay ni bangon akana ko sa kagalingon nga bulahan taani kay nga tong asawa sayo kay mumata sayo kay ni bangon kay tuan nagkusina abi ni mug naghikay na nagsilpon ra kung sunod ni mo bangon imong gilili sus nagtanaw og kaning AI nga kuan ay AI nga movie kina ako no'y points. Ayoy!
1: Si Pilimon. Katan.
0: Abi na akong lipay tagi sa'yo, mamata niya to asawa. Kinaghikay na, tapos tuwas ko sina ay nag-silpon ra. Ayoy! Kerwin Ras Royo.
2: Good morning!
0: Risma Puhanis Bagundol.
2: Good morning! Si
0: Drake Lampagos, morning ni Moda Drake. Leonora Laina Maimbuntag.
2: Good morning! Marco
0: Manamos, mayong pagpamina. Jocelyn Hubay Sabredo. Boss Lionel Danao Maimbuntag ni Maria Boss.
2: Good morning!
0: Morning kuya Dod. Sapit na Jud Mulutay si Junior kay Wapay Bamerman. Naana Boss.
2: Good morning!
0: Naana. Walang kakaibaw. Paato dito kay Biang kung makalugar ka Boss. Kato siguro nag-update pa. Sige lang kanang mga nilutay na ni mga pungango diya. Mubalik lagi nagtuski grun kay maabot naman to. Latulati lang diya Boss. Naan na to. Nawag na to sa FB kay urag na ato dito na kuan. Na address. Aguantahe lang sa nagamay. Imong pungango nilanay. Kuya Dodge Bamerman, ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Tinoo jud kuya Dodge, kapoy jud kayo mo bangon ugod to na. Matamakan na ka sa adlaw.

0: Inga na jud mi kaniadto sa buhi pa mo mga lolo ug lola. Alas 5 pa lang pukaw na jud mi. Tinood na sa girli. Manghod naman jud kanako og 15 ka tuig. kami nga mga katigwangan muna nga dire ako ginang masaysay malakbitan gumikan kay monay among masinatian. Dili ka pwede kaniadto sa among panahon. Dili ka pwede nga mubangon ka udto na. Luya na unya. Di pun pwede nga tagdugay ka mubangon kang imong mga ginikanan sayo kayo mumata. Ngano man daghan man kayo gimbuhaton god sa kabuntagon. Dili na sama karon. Ana na. Kay kaniadto sa among panahon daghan kay gimbuhaton buntag sayo magdigamo ka. Maglungag, maginitubig, magtughong. Oh, di ba ka manglampaso? Manglampaso jud mi ana sa salog kan buntag pa lang sayo dagko na kay mo mga singot. Oh. Magbugha og kahoy, magtigway og kanding, magabis og kaniniang saging, bani sa saging, lubukon pagyod, butangan og tahop or pulard para ipakaon sa baboy or magkagod og lubidagan kay gimbuhaton. Kanya-kanya nga ruta. Lahi po itong gapanilhig sa palibot, kidaghan kay mga sagbot niya, labinag mag-ulan-ulan, nangyari gabi ni ulan, buntag magkalapok. Bugat, kayo ang silhig ni mo isilhig sa mga sagbot. Nga naman, ang tumoy sa silhig, mapuno og yuta. Oh, muna yung labing tinood. Mapuno og yuta, o niya, magkalambod-lambod pag itong mga pisi dito o kanini ang mga tanod-tanod. Oh, kaysa naka-experience na, sasama na akong pangidaron ng mga katigwangan. Karon wala na na. Kumikan, kinaka-tiles na. Wala, di na kinahanglan lampasuhan. Di na kinahanglan manilhig. Di na kinahanglan nga amot lang sa medyo hilit-hilit nga bahin. Kung naapa ba'y mag-abis o bani sa saging niya, lubukon. Dagko, kay gluto among pad sa una, sige glubok. May da, bani lang sa saging. Mag-harbis o kaning humay nga aplan. No, mag-harbis mig humay nga aplan kaniadto. Dili man garabon, wala po'y harvester. Kinayog. Oh, pangutan-an na mga tigo. Pangutan-an na imo ang ginikanan girli. Kami kameraman na ng idara. Kinayog. Walay harvester sa una, walay garab. Kabalo mo unsa ng kayog. Tinagsaon ang uhay sa humay pagputol. Nga ikaw it diris imong tudlo. Oh, tagsa-tagsa gina kada punuan. Unya walay galingan. Usay buhaton lubukon. Ingon ana ang among mga gimbaton sa una kami nga mga tiguang. Karon mga batanon wala enigmata. Pagbangon, gunit cellphone. Matog CR magdag cellphone. Pati dugaya mo gawas. Pagdigamo, nanay pagkaon na daan sa lamisa, igo na lang mukaon maligo. Kami sa among panahon sa una girli, dili na pwede ikaw magdigamo sa imong kaugalingon. Kay kung di ka magdigamo sa imong kagulingon, magpalanay ka diha. Ah, sigurado. Kung magpalanay, magpalanay ka diha. Paka-paka na imong lubots bunal. Oh. Paka ang imong lubots bunal. Siti pa na imuhang agigising o kaning kilid o kaning imuhang bugan o lusio na si imong mama. Ang pinakasakit kaning dirigyos may dalunggan may inat binaton. Bisag unsa nimo kadako bangon juga madala juga. Boss, i-shout out si Lit Silurio nga nanghugas og plato saba kayo. Niya si Dodong Silurio nga naglitso na sad. Uyates. Sige rin mong glitsyon niya, Jo. Lit ko na si Lorio nga naghugas og plato. Kana kay saba kayo ang plato, Jo, kay baw kag nga no na. Kanang asawa manghugas, asawa ba na ni mo? Oh, basta saba gani ang kusina, manghugas og plato ng babae. Ang bana, ana, wala nakabamer man. Malito man pud ni sila mga kababayen anjo. Labi nagsayo kunuhay na sila mumata. Unya manghugas niya tuyo-tuyoon gyud nga kanang plato bitaw karaw-karawon diya sa karaw-karawon diya sa kanini ang planggana. Unya ang imong planggana stainless pa jud niya ang likod imo ang marka sa likod 555. Ang mga kutsara karaw-karawon mga kaldiro halos ipamundak. wala na na ismiring huyan.
1: Ay!
0: Ah, wala na na ismiring huyan la ang bana pod wala na ka Kuya Dodge Bomberman.
1: Ay!
0: Kumbaga ka nang gitawag ba nga magpabundak, magtiil bundak-bundak. Oh, niya kung manghugas mga plato o kaning kutsarag tinidor akaraw-karawon gid dito sa planggana piti sa ba alingis-ngis kayos dalunggan. Oh, ni mga kaldero halos ipamundak. Oh, wala na maismiring huy. Pero ang bana na ka Kuya Dodge Bomberman jo, ang asawa ana inigbangon ana mura na mag-slow motion. Dili na halos mo tikang si uta. Maghinay jud na nga di ka mauyog. Unya pag-abot dito sa kusina, perting hinaya. Hinhin kay na sila hinayon gidughugas ang mga plato, ang mga kutsara, ang mga tinidor nga dili gyud mulihok, dili magsaba-saba kay basig maisturbo ang bana. Ang kaldero hinayon og butang nga dili mo kagay. Unya inigmata nimo naanay gatas og kanini ang pandesal di asla misa. Niya pangutan on dayon ka, kumusta imong tulog, Jo? Pero wala to na bugno eh kagabi eh. Ah, sos, magdamuraw eh. Inigbangon sa bana, timplag kapilit. Eh, noon lang ka, napungkol ka sa bligan, tika ginitubig. Pero nakabugno, di kurukong ho to gabi eh, naismirong ho yan to ah. Ah, grabe lagi. Halos di matugkad ang tiil dito, yuta, lapa-lapa. Pati hinayag liho kay mahadlok siya, maisturbo yung bana, ginatug pa. Pero wala naismirong ho yan. Asos, mag-alikaw rang eh. Ipangitsa ang mga kaldero, tinaguktok lang. Plato, kutsara, baso, halap. Tuyoon gig ukay-ukay dito sa planggana nga kaning stainless pertika, alingis-ngis dalunggan na mapugos yung kagbangon kay saba man. Logawa. Basta man si Kwandya. Ah, Angelo. I-forward na tong timbang Angelo kay basing mga purpita. Alma Lalisan, may buntag ni Modial. Rosmar Cabillon, misayo lagi kuya. Pero nagsilpon di ay to. Oh, anak mo na siya Rosmar. Ayaw na ninyo, sunduga. lipay eh. Kano'y mga alas 5, alas 4, media alas 5. Ikap-ikap ka, wala mo ko'y tapad. Wala ko'y tapad. Tsahan ako nga, pwedeng isyurtihan ni ako akong sawa, no? Kaysa'yo kayo mo bangon. Sayo kayo mangusina. Tumbulahan jud mo ana. Nga kanay inyong asawa sayo mo bangon sayo mangusina. Pero pagli-li nimo abi nimo nagunsa nagsilpon ra. Nagtandaw atong drama sa AI. Piti ataya. Galaw-gaw lay. Wigs Caparoso kay Ruben, good morning nimo dia. Ana lang siya dia. Ako maldita. Good morning, kwedos. Tiniod gina tanan ba imong gipanulti? Kaya nga kung nabtan sa akong ginikanan, masuko gito siya og mumata na mi og mumata na mi nga makauna og gawas ang adlaw. Dapat mauna pa mig mata kaysa adlaw. Mauna ang sa mga karaang panahon. Ah. Kuya, mas lagsik ang lawas kung sayo kayo mumata or mubakod. Samot na og panington ka. Shout out na kuya nga naminaw mo ni mo diri sa bayugan. Grabe jo na mo kinatawa nga maminaw ni mo ilawgaw. Tinood na yun ang giyong nako kung solid listener or follower mo ni kuya doon sa taas ng kay nga panahon 16 na katuig. Ang atong pagpanag-uban sa kahanginan naanas 20 katuig. Wala muna nga kung giyong mo sipyat ni lugas lanotra. Sa mga nakasinati, makarelate po dani nga susama ra po na akong edad nga mga tiguang na nga nakasinati ana ba nga mas nindot mo bangon ning sayo pa niya panington ka nga naglihok-lihok na ka kaysa mo bangon ka nga maguna ang adlaw tag udto na kamo bangon luya na kayo imuhang lawas. Unya sige kaingon na mas daghan ka og agi kung sayo kamo bangon labi na sa pagpanguma, daghan na kay ka og nahimo or nabuhat. Wala man tay lain mahimo sa kabukiran nga bahin or sa kadagatan man nga bahin kundi li ang pagsayo og mata. Ah, mo na say pinaka nindot kayo dia. Kung naka-relate mo, daghan kayong salamat niya. Salamat pod sa inyo ang nga nalipay mo sa limba, lingaw na kay ka no. Pretty nagig kay kuno niyang lipaya. Ah. Tingog pa lang na imong nadungog, wala pa nay labot akong tudlog dila. Good morning Kuya Dodge, nakapalit na ko og Kuya Dodge offer syrup sa Phyllis Grocers. Paano i-mix nga wala man koy ref? Mugahe dayon og isulod. Karidad nang nabunturan. 68 years old. Ah, munya may buntag nimo dia karidad. Iyang pangutana, nakapalit na siya og Kuya Dodge offer syrup sa Phyllis Grocers sa nabunturan. Paano da i-mix? Paano i-mix? Nawala man ko yung ref. Naa, freezer. Isulod mo, gahe na yun. Karidad of nabunturan, 68 anyos. Nay, may buntag ni mo din, nay. Kita-kita ra gamay. 68 anyos. Ang pag-mix sa Kuya Dodge offer syrup, butangan ni mo siya og tubig, katunga lang. Una, dapos imo yugon hangtod nga matunaw. Pagtunaw ayan nimo siya dagdagan. Yan naman siya freezer, dili man na siya madaot dayon. Pero gikan na mapanos dyan na siya o dili pod magamit. Kung wala kay refrigerator, kay ang imo freezer. Kung wala kay refrigerator, mulungtad na siya og 14 kaadlaw. Mulungtad na siya og 14 kaadlaw, duha ka semana. Mahurot po na nimo oi kay katuluhon ra man sa isa kaadlaw. Gawas lang og bata ay kutsara-kutsara nimo pero 68 anyos. Pwede ra ganin na kaduhaon ang katunga inumon nimo sa buntag, ang katunga inumon nimo sa gabi. Pero naay refrigerator mo, bulungtad na siya og 30 kaadlaw. Nganong ingon ana na siya manggod? Yung sa mga purong-purong natural, wala na siya, gituyo na mo na nga, wala siya butangi yung mga chemicals, coloring, and preservatives, nga mulungtad siya o dugay or tinuig. Ngani, kayo mong mabantayan, magbula na siya. Magbula na siya. So, ingon anak na siya, karidad ng nabunturan na. Good morning ni mo dia, nanay. May buntag ni mo dia. Muna yung inuminumon, pwede po ni mo na siya i-transfer sa pitchel or sa natural nga kanang mineral vatel nga isa kalitro. Depende kung imong dagdagan. Unsa man na siya ang Kuya Dodge offer syrup sa wala pa pun mahibalo. Ang Kuya Dodge offer syrup, gikan na siya sa mga dahon sa gulay or prutas o kaning mga natural nga herbal nga taas kayog medicinal property. Nya karon mas gipa-improve nga nanahimon na pud siya nga anti-cancer o guban pa nga dako kay gikatabang sa atong lawas gumikan kay nana sa beetroot powder o kanini ang dragon fruit powder. Nindot og swak na siya pod labi na sa imuha nga may edad na 68 anyos para nga mahatagan og sapat og insakto nga nutrisyon ang imuhang lawas nga gikinahanglan sa matag adlaw tungod kay daghang kay sag vitamins and minerals and trace minerals. Ang ikaduha nga gikinahanglan sa mga edaran ang probiotics. Ang probiotics mo gikinahanglan dia para nga dili para nga mas mapadali o dili ka nga makasinati o kani maglisod og bawas o maglisod og tunaw sa imong gikaon gumikan kay musugot man tag sa dili. Pag magkaedad ang tao, magkaluya ang digestive system or sistema sa panunaw. Muna nga makasinati ang mga edaran o maglisod og bawas o maglisod na og tunaw sa ilang gikaon gumikan kay doon na nay kaluyahon. So dako kayo gikatabang ang gitawag na to nga probiotics para nga ang imuhang tiyan dili mabugatan o pagtrabaho or paghilis sa imong mga gipangkaon unya maproseso ang tama o ginsakto nga nutrisyon nga gikinahanglan sa imong lawas nga ihang i-distribute gikan sa imong ulo gikan sa imong alimpudhan padung sa lapalapa. Gamit kayo na siya o labi na pod sa mga edaran nga dali ra kayong pangubuhon hutoyon labi na karon kay uso kayong ubusipon hilanat o trangkaso. Gamit o gamit kayo na nindot o bugnaw na sa imong tutunlan, bugnaw sa imuhang ubol-ubol, ngadto na sa imuhang baga, o rekomendado jud namo na sa mga tao nga dunay mga tong mga asmahon or hubakon, labi na kung parisa na o Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Diha siyang pinakalami kayo nga mubida sa mga tao nga asbako, asmahon, hubakon or katong mga bronchitison or pneumoniahon sa tinuod lang. Sa mga kabataan, pareho lang gihapon. Naman na sa'y dosahe, kung sa dagko, pwede na ni muna katuluhon o gamit sa isa kaadlaw, buntag o tuhapon. Mahurot, dapat mahurot na na siya sa pag-inom. Kay musingaw mo na inigable ni mo, baghuman ni mo guyog, mupiswit ba? Sa ingon ana ang Kuya Dud Super Syrup, nga nung gikagubtan na karun, nga naman, tambal na sustansya pa. Makita ni mo kung sa siya ka-espiso. Paghuman ni mo og tunaw, imong maramdaman ang talagsaong kabugnaw sa imuhang paginhawa, gikan sa imong tutunlan, padulong sa ubol-ubol, mulapos pa dugan, usahay gani, mulapos pa palupyan tube. Ayoy! Labi na sa mga edad, mga bata, nga bugbog kayo, bunog na kayo sa sigig antibiotic, bunog na kayo sa sigig og salbutamol og amoxiclab. Ang pitok-pitok man na inyong mata, anara ninyo na. Hangtod nga magdako na sila. Anara ninyo nga sigig nubilizer. Hangtod nga magdako na sa magkaedad, magsigi na ginagdadaog tangki. Gamayng bikil, hangakon lang dayon. Dili makasabay og dula-dula sa iyahang mga silingan og iyahang mga kaedad, nga naman mupadaplin lang dayon ang imong anak. Kay maglisod na ginhawa, luoy tanawon. Maglisod na dayon og ginhawa, nagpalaban dayon og nebulizer. Tagaay lag sapat nga pagkaon og sustansya ang iyahang baga para nga mas madali siyang makarecover. Dili man sa ingon nga dili na magamit o dili mapuslanon, mas mapuslanon og dako ang pag-nebulize kay dako jud na siya kayo gikatabang. Pero hinumdumi ninyo nga di wala na siya girekomenda as nga mamahimo na siyang tambal nga mawala ang hubak sa imong anak or asma. Temporaryo lang na siya nga muhatag nga nindot kayo iyang paginawa kay iyahang paluagon ang mga airways or agianan sa hangin padulong adto sa iyahang respiratory system. Dili pag kumingon, klaro por klaro, punto por punto, prangka nga pagkaistorya, ang Kuya Dudes Super Syrup o ang Kuya Dudes Bronchoid, tambal po na siya sa hubak o asma. Para klaro ha, di gani katambal ang synthetic o drug. Unsa may iyahang, unsa iyahang papel sa lawas sa tao, mabata man or tigulang, labi na dunay mga bikil sa baga. Or may bikil man sa baga or wala, ayaw ninyo gulata, labi na sa mga hinabako. Exposed kanunay sa kemikal. Ang iyahang trabaho ana sa imong lawas, munang gingon nako, pras anang na tuberculosis ka, gitreat ka na kay treatment unom ka bulan, katong giinom, nimo nga para sa tuberculosis, dili man to siya tambal, dili man to siya para sa baga. Para to siya sa kagaw nga nitakboy sa imuhang baga. Imuhang baga luya gihapon. So unsay papel? Na unsay papel sa Kuya Dudes Super Syrup ug Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung? Pag mo nay sigihan imong pasulod, hinay-hinayon niya og anam-anam mo niya pahimsog imong baga. Nga kun ugaling man dunay mga pag-atake or dunay may dako kayo nga kadaot nga mahitabo sa imuhang baga. Pag imong pasudlan, imong imnan o Kuya Dudes Super Syrup o Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung, ang mahitabo sa imuhang baga, ma-restore siya. Makasugakod. Nibikil na yun akong baga. Makasugakod siya, makalahutay ang imuhang baga kung doon na may mga pag-atake. Ingon ana ang iyahang papel. Butang na to, example, butang na to, kung mag-nubilize ka sa isa kadlaw, kaduha, katulo. Timan ina, kaning obserbarin ninyo. Example lang ha. Sige, kaduha sa isa kadlaw. Example lang. Kay hago kay ka o katulo. Kung mag-nubilize ka sa isa kadlaw, katulo. Sige, higanig inom. O Kuya Dudes Super Syrup. O Kuya Dudes Bronchoid. Food for the lang. Diba kay kaisa na lang ka mag-nubilize. O siguro gani. Every other day na lang ka mag-nubilize. Nga naman. Tagaan og sapat og insakto nga resistensya og kahimsog ang imuhang baga og uban pang nga mga parte sa imuhang lawas kung doon na may dako kayo nga kadaot nga musulod diha. Kutob sa mga tao nga namina ron nga naay baga, kana mo importante pakauna ang imuhang baga og paliguna siya og maayo pinaagi sa pag-inom sa Kuya Dudes Super Syrup og Kuya Dudes Bronco Aid food for dalang. Kapoy biya ning hubakon ta no? Ah. Kapoy biya gitaw ning hubakon ta hutoyon ta. Ang akong maluoyan ana kaning magbugno di kurukong ho. Oh, diri na puntas pa siya ho. Sa panahon nga dito pa ko nag-OJT kaniadto sa Dakbayan sa Sugbo. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Di ako sa Birama. Nag-stay ba o kanini ang nagpuyo, nag-boarding house. Unya ka to nga akong ka-boardmate nga lalaki nga naa siya nagtrabaho sa usa sa pinakasikat. Pinakasikat nga kanini ang parmasya. Nakasisiguro gamot ay laging bago. Trabante siya diya. Pharmacist or tindero. Motoy ka boardmate nako. Nya kani laging naata sa nagbayan sa Sugbo medyo tipid-tipid ta kinamang ka syudad. Kinanglan ka nga magtipid kay dako man kayong gastuhon nun. So kato lang mga ginagmay lang mga kwarto-kwarto. Nya kada buntag or hapon gika na siya sa trabaho na may gamay nga biranda or terrace. Dito na siya maglingkod-lingkod. Kung magkape-kape man siya, unsa iyang ginainom, nadyo na siya katong nebulizer. Nga na katong pang-outdoor, katong nakapap lang ba, nakatangki gamay, nga ibuga lang ni mo bitaw sa imuang ba-ba. Nga mailan gini mo siya nga nagibikil iyang baga. Kaya ang iyang paginhawa, murag mo alsa-alsa iyang baga ba, labi nagmahago bitaw siya. Hangtod nga, muna'y makita agin na ko. Buta-sabot, eh, hubakon gini ni. Nainga na agin. Nga na isulod-sulod lang ang tangke sa bulsa. Kani laging usahay ka kanini ang kambuutan nato nga medyo pagka buguyon. Kay ang dingding lagi ang uso kaniadto dili Ardiflex. Wala pa nang Ardiflex sa una nga panahon namo, wala pa pod nang kanini ang kani mga cladding. Dili sa among panahon kaniadto 1980 ang sikat kaniadto nga pangdingding. Kanini ang lawanit. Lawanit. Okay lang maglawanit nga kung mabasa sa tubig mubutod. Pumura siyang plywood yapon. Pumuna sa mga nakarelate lang ha, sa parehan ako nga mga tiguang. Wala pa nang Ardiflex sa among unang panahon. Ang sikat nga pangdingding sa una sa mga kwarto lawanit. Nya kalagi kay boarding house na napod to siya magbisita-bisita niya diha. Ang gibuhat nako, ako tong gikulitog na may agi sa lansa nga wa ni igo sa kahoy, akong gitiwasan og buho. Nga gisuksukan na nako og kanini ang papel sa katong sudlanan brown bag ba, kana sudlanan bitaw tinapay or pandisal para di kay halata nga pareho ra sila og kulor sa lawanit. bright case kuya dudes no. moto, manang gingon ako nga, sipyat ni lugas lanot ra. So, kita kong brown bag, akong kulitog-kulitog kay kanil, laging tao, lagi nga, may kusog kayo, li-li. Na may katong paglansang siguro, ato maigo, sa kilid sa kanang kuan, katong lansanganan niya nga kahoy, 2x2, nasipyat siguro itong lansang na yun, nabuslot gamay. So, ako na lang po itong gipadakaan, ano niya. Kung butangan ako papel nga puti, mailhan man. So, na may brown bag, katong sudlanan sa pandisal, pariho raman silang kulor sa lawanit, may akong gibutang. Kagabiin na sadya mga naanas mga alas 11, alas 12, saba, mailan mo gindi mo kay namin mag-istorya-istorya ka ng mga hagaw-haw ban sa na yung uyab. Na di po pamangkuk uyab ba to kay murag alangan ni mahadlok pamangkuk kubay. Istorya-istorya sila kadugayan kung naon ako kanay madugay ni karon sigurado gini. Smiringhoy gini, bugno di kurukungho gini ron. Atuod man. Malong na silag suga na naman to siya ka ng murag lampshade. Murag ilang gipasiga. At tinuod yun. After tilingawa, ginakong silip-silip. Tala pa, pa may ginakong pa, kaning pa-plaster-plaster sa kong kalimutaw nga di mo sablay. Ang ako lang naluoyan niya. Kay perte na gitaw niyang kumbati nila, smiringhoy na dito, kamang-kamang na siya, kuramos na siya, tamas ginawa. Ang problema, kay kanang magsige na siya o kaning handos, maglisod naman siya o ginawa. Oh. Na sige siya handos, sige siya bumba sa iyang baba. Ora mag-abot na ginawa niya ba? Tinakulili dito na naglain po akong paminaw. Mao na mag-idnao, mao na mag-idna. siya gi akong gitan-aw, wala ko magtan-aw kung sa ilang eh ginaong akong gipanid-an gyud kay dagkon ko isag hangos gyud niya, magsige siya gandos, magsige siya pap, sige siya bomba siyang baba ba. Kunaw na ko uti ako kani tuktuko na ko ning tabangan kay bay papulihan ako bay murag naglisor ka ginawa diha. Saya ako naluoy, saya jud ko naluoy sa tinuod lang kay perti nga sula. Sige siya og sige siya gando, sige siya kando sala perti ginyang ah mangandiis ug na iyang lubot. Perti gina sige siya gandos pero ang problema kay gatapad siya og nibilay sir, sige siya gandos. Sige siya gandos didto hala, sige pa siya bomba siyang baba kay murag mag-abot na iyang ginawa ba kay iyang gipugos. Nakunaw na ko og ako kana siyang tuktukon akong tabangan no. Bay ako sa adaw kuno diha kay murag gikapoy ka. Ano? Kagana ikot. Lisod yun sa tinood lang. Mutuo magsadli. Lisod yun. Sa labi na sa mga ingunana. Labi na mag-abot na imong ginawa kay bisan gani normal ka. Bisan gani og normal ka. Mayo imuang kon. Maghangos biya gani ka na. Maghangos kapoy. Uga ang tutunlan. Usahay mo labad pa imong ulo kay tungod sa kadagan singot. Mag-dehydrate ka. Gutom. Hapdos. Hilabs. Kuto-kuto. Nihubakon pa ka. Samot aya. Sa iya ako naluoy sa sitwasyon. Sakit og kaning sakit og kanini ang murag ikumot ang akong dughan sa akong nakita din. Ako nakita dito sa iya. Sakit kayo sa akong panumduman nga naning kamot ba pud tawo nang tawo. Naning kamot ang tawo nga makahom jud ja pero murag alanganin api kigyod. Kay kung dili pa lang isturbor, insulto bra siya. Kanoon na agikog, ako na lang abli, pugso na lang ako abli ang pultahan, ako na lang gitsang pulihan, kay murag ikapoy na dyan siya, og maayos yung kinabuhi.

0: Luoy ka mga luoy ka magsundo.
1: Ayoy!
0: Logawa bitaw na to. Ana lang nga para nga plaster o bailuna dia. Kuya dud super sira pinaka. Bright na siya sa kabuang, guys. Sana all ay bummer man. Naman tayo mo habiang ang kang Boss Lionel diha to na address mo sabay tawagi lang to si Boss Lionel diha. Ana lang siya mga igal. Ako karong adlawa. Unta nakahatag na sa kunin niyo dugang kalingawan. Impormasyon may kabahin sa panglawas ug sa labi na sa atong mga produkto. Mapalit na kung asa mo nga radio station naka-monitor karon adto ilang ayo kaulaw pa pangutana kung nabay kuya dudes ni ini. Og mapalit sab na kung asa ang pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. Ayo sad mo kaulaw pa pangutana og dunay kuya dudes ni ini. Ang pinaka sentro sa atong topiko karong adlaw, ang kuya dudes Software Syrup ug ang kuya dudes Bronco Aid Ford for dalang. Dagan og dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig, pagtuo, pagpangga. Pagmahal ni Kuya Dodge, hangtod Lunes pohon sa susamang oras o susamang estasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway-sab ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems o dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay. Anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains o impotence. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Hello sir, good evening po.
7: Okay, good evening po ma'am. Taga saan po ito?
6: Taga Kalbayog, Samar po.
7: Sige ma'am, o sige pangalan ni mo ma'am?
6: Kwan sir, Donna Salazar, 52.
7: 52 years old. Nakapalit na ka o pito-pito herbal capsule o government?
6: Kwan na sir, ako napalit ang kape pa lang kay... Namiling man ko sang capsule, wala man didi sir.
7: Ah, nahutan.
6: Opo.
7: Kumusta man imong pag-inom sa pito-pito herbal Confirmex, ma'am?
6: Oh, kwan sir, ini nga. Okay man kay, di rin mo siya tamis, ura-ura, sakto la.
7: So may pamati ni mo, so di na nakainom ka?
6: Kwan sir, maayo naman ang akong pagkaturog. Tapos, okay naman ang kwan, lawas, malakma, di rin maluya. Magaan sa lawas na.
7: Ma'am, kining agdaha ang mga taga Samar karon nga moinom sila pito-pito herbal Confirmex, ma'am. Go ahead, ma'am.
6: Oh, san mga waray pa nakainom san pito-pito herbal coffee mix. Palit na kam kay marasa para mag-upay yung pamati kay kon may da kami naabat sa iyo lawas nga der maupay. Pag-try kang pag-inom san pito-pito herbal coffee mix para mag-upay lotan niyo pamati sa iyo lawas.
7: Taga-asa ka rin eh, sir? Taga?
8: Mga Agoy, District City, Surigao del Sur.
7: Okay. Pangalan ni mo, sir?
8: Julito Del Monte.
7: Kumusta man imong paggamit sa itong pito-pito capsule o Covermex, sir?
8: Okay, ma'am. Pamay ko, baba man akong kung kay taas mong sugar good. Ang kinahing akong sugar, katuloy ko, 2022 pa sa eleksyon.
7: 2022?
8: Oo, ay di ato na ako, ay speaker mong good ko sa ako, tanong sa mga rally-rally at athlete ko.
7: Ah, okay.
8: Niya, firmi ka pa sa ako likod, di ko makabantay, matong taki ko sa ako, buong niya pag-resulta pa rin sa patita, tak. Sugar na dahil sa pintasa.
7: So, imag yun na pamatundan, sir, na ang atong produktong pito-pito capsule o Confirmex, maka-alibyo yun.
8: Oo, patuloy tabang.
7: Okay. Sir, on samay, may ikasulti ka ron sa atong mga silingan nga katungwa pa matabangan sila hagibatis kalawasan. Agdaha sila, sir?
8: Katong mga hagibatis, parehas na ko, hindi mo gamit sa pito-pito. Kapi yung capsule kay mo na yung nakababasa at yung sugar niya sa anuban. Palit na mo kay para inyong mapasudahan yun ninyo. Kaya kinibig mga istorya na tinawag mga ninyo.
7: Okay, Sir Julito. Salamat, Sir Julito.

0: Gapang.
1: Gigama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Lock!

kumusta? Ay, maayong adlaw sinuntunan mga taga Mindanao. Welcome na usab mga ludi, mga lulog lula, naday tatay, mama papa, tia tio, uncle auntie, dudong og inday. Nana po giregatong tulumanon magig-uban sinuntunan with your DJ Onyog Dampayan sa programang Gulong Dampalad. Kauban si DJ Onyog Dampayan. Mayong adlaw mga taga Camiguin Island. Mayong adlaw Zamboanga del Sur. Mayong adlaw Misamis Oriental. Mayong adlaw Bugidnon. Mayong adlaw Cotabato. Maayong adlaw Davao Region, Agusan del Sur ug sa Surigao del Sur. Kaninyong tanan, maayong adlaw sa tanan. Niyaan na po mga higala ay inyong DJ Onyog ng bayan. Magig-uban kaninyong tanan. Dire sa atong tulumanon nga muhatag og juwama sa inyohang mga kaagis kinabuhi. Muhatag og pagtagad sa inyong mga kasubanan sa kinabuhi. Kini ang programang Gulong Nang Palad.

0: post on. Ay, ka nung manakit mang post on. Ha?
1: Ay,
0: but lang.
1: Ay,
0: kamusta mo? Adlaw ron nga Biyernes. Happy weekend sa tanan. Happy Friday. Tinglupad sa mga kabataan. Basta gani, Biyernes. Ang mga bata, absent. Pero kiniintaw ang akong anak, mga palangga. Digintaw ni Kahibawag absent. Kahibawag ron ni absent mga palangga o gugaling na emergency sa ilang mga pamatyag sa lawas o mga timpos panahon. Awa, di mo din yung ma-absent sa uwan-uwan. Lusob, may hapon nag-eskwalahan. Haloyan sa Ginoo. No nga, di good town, kahibaw mo absent. Mana nga kamo, ha? Bisag Biyernes, eskwela taon mo. Bisan tuod ang pag-eskwela, dili makapadato, pero daghan ni arang-arang tungod sa pagpaningkamot og eskwela. Pero dili mantanan nga sa nakahuman, gitagaan og nindot nga trabaho, tungod mapuna mga palanggas gobyerno. Kaya dire sa Pilipinas, umograduate ka o wa kay baker, di ka kasulod. Wa kay kwarta, di ka kasulod. Oh. Kasagara, araba sa mag-graduate dire sa Pilipinas, padong ragi hapon tag mall. Padong ragi hapon tag gaisano. Wala nga, ini-graduate na to mga palangga, no? Naabiya ang hilak-hilak. Oh, makaingon ta ba nga, unsa man ang atong paghilak-hilak? Sa kamingaw ba ni? Pag-graduate ba ni? Oo. Naghilak ta kay padong ragi hapon tag gaisano. Kadi ta paburan mga higalas gobyerno. O mga dagkong kumpanya. Pero og na kay mga dagkong kaila, dali ra ka makasulod oy. O na kuti biya kayo diri ma-apply, kuha pa kag NBI, kuha pa kag barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Ya kuha ba jud kag kinahanglan ba ka mag-board exam. Nagampag mga papers dapat na ma-comply. Hala, comply dito, comply dire. Gasto dire, gasto dito. Yang ending, mingon drag, ma'am, tawagan ra ka mama ha. Ang pilihan taong ka to eh, may taong ka na tawagan. Mga nag-iingon, mga palangga, only in the Philippines! Pasalamat na naging uban nga nakasulod og DepEd, nakasulod og police, nakasulod og ining pagka-abogado, pagka-doktor, tungod na mga palangga, no? Nga naagi kagasto. Oh, tagsara gyud makasulod nga kana wa kay baker. Ha? Bisa man ka nag-apply kag munisipyo. Kay baker na kakasulod. Samot na og ma-apply ka ka dito kagika sa dito kagikan sa kwan laing kandidato di kakasulod. Apply makadiri og kining kwan munisipyo ka dito makasa dati na mong mayor ng kalabanan. Dito apply ayo dire kay dili na imong mayor. Muna yung realidad rin sa Pilipinas, mga palangga. Mabalit na, daghan mo abroad. No? Daghan, sa tinuod lang, ang pinakadaghang mga edukada o edukado, Pilipinas, man. Oh, ang Pilipinas, oy. Kugihan ba yan yung Pilipinas? Kitugno, biya di rin dapita. Kugihan kaya ang mga Pilipino, di rin, gama o bata. O niya, daghan kay mga eskwela. O, di dagan kayo mag-graduate. O, di dagan sa magtambay. Muna, nag-iingon. Laban lang yun ta, no? Swerte, nakaayo ka mga palangga kung nakasulod ka o nindot nga trabaho rong panuhuna. Kadiri tanan ni graduate ka rong nakasulod dayon o trabaho. Dagan sa mga nag-graduate ka rong nga nagpaabot nga matawagan. Dagan graduate karon nga ang kurso mga palangga pila ka tuig eskulahan Gusto magmaestra, gusto magmaestro, pero wa pa makasud.
1: Ayaw!
0: Nahanglan pa nimo muagi kag mga tunok, ayha ka mahimong deep ed. Ingon ana, kalisud. Muna nga, og miingon ka mo graduate ka, ayahay na dayon ka dili, oy. Maagi pa kag lisod, ayha ka makasuog trabaho. Pero wa ta mo gi-discourage, ha? Oh, ang ako lang yun, mga palangga, ang atong nahuman, muna'y dili makawat sa uban. Muna'y handumanan nga di yun makuha sa uban. Garbo na sa imong ginikanan, garbo sad na sa imong kagalingon nga naay good kay nahuman. Diba? Naay good kay grado. Pero maulagi na dito sa Pilipinas, lisod good. Pero og dito ka sa laing nasod, mga palangga, at dali ra kay ka makasulog trabaho eh. Dito ra ka kakita mga palangga sa New Zealand, sa Australia, sa Japan, nga mga panday dito, mga nindot kagsakyanan. Ha? Ang mga panday dito, mga mamasurahay dito, ay mga sakyanan. Mga simple ra kayo mga tao dito. Dire sa Pilipinas, bisag wa sakinan, mga hilason, murag dato. Ah, sa laing nasod, bisag na ay mga sakinan, simple ra ang trabaho ni mga sakinan, pero humble. Nakaapal lang po dire sa Pilipinas, bisan og, way sa kanan, way nindot balay. Oh, pero ang mga inestriyahan, burayog, mga dato. Pero balik ta. Muna nga, anggad, pait yung kaya sa Pilipinas, mga palangga. Magnegosyo po ka, o mubumpog ka, kontrahon po ka sa... daghan po mo kontra sa muha, i-downsag ka. Bisa mangganig, mamaligya ka na sa kilid-kilid. Wa ka saktong papel. Wow. Kuha agad ng baligya ni mo. Nakaka-apike ka dito sa Pilipinas, oy. Mingon mo nga, magnegosyo ta, kayo madato ta, di tanan, oy. Negosyo-negosyo ka di ha, o niya, nakasilingan negosyante, na, impas ka. Initan, pigog ka. Pait ka dito sa Pilipinas, oy. Naay grado pero gisulduha ra kag 400. Wala nga laban na lang kita, no? Unsa man ang atong naabot karon? Blessing nas Ginoo. Pero unsa man imong katungdanlan karon? Unsa man imong gitrabaho karon? Bisag naa ka nahuman, maunsa man na ay importante mga palangga, wa kay giyatakan. Muna'y pinaka-importante diha, wa kagiyatakan, wa kagitumban, wa kagiilad, wa kagipatay, wa kagibinuangan, tarong kang tao diros kalibutan, okay na yan. Diba? Dina na natunahan dumon ng taas garanggo, dina na natunahan dumon nga mga tagas kayo nga mga butang. Kaya maabot ang panahon, itaas rakas labaw nga magagahom sa tanan. Dili man nimo makaya sa mga kagulingon, itaas sa mga kagulingon, pero si Lord, pag makita niya nga maayo ka, o nisalig ka niya, siya na ang mupataas imo. Intro pa lang ka niya, ha? Oh, de, wali na. Ganito. Ganahan, yung ikaw magtapik-tapik na mingon ani, no? Ano ko na itong programa? Intro, tapos topic dayo. Tapos, basa na mensahe. Di ba, pwede mo siratag basa ang mensahe. Dapat na katsika sa tapanalagsa. Okay. Alright, dito. Pasat out po sa Amon, kapitbahay, sinamunalin Avella, tas Mads Nini. Ayan, shout out na sinuntanan. Maayong pagpaminaw. Okay, derita DJ. Shout out lang ko sa akong amahan nga naminaw sa mga programa. ana akong amahan. Malingaw sa simuha, kay magtatay digong ka. Lamad ha. Natukar matong efekso eh. Pasali naman ang raffle niyo, DJ Onyo. O sige, sige. Apilti ka. God bless imong programa, DJ. Daghan kag napalingaw. O sana pod ko ni Ana, DJ Onyo, unta dili ka babag-o. Kusog ka imong programa diri sa Davao de Oro. Ikaw ang among pinaka-idol sa balat ng lupa at radio. Mungkoy ni... Pareha lugar magpangalan sa so angkol Mungkoy. Basta mga Mungkoy, mahilig og ukoy. Sa joke na ha, si maninood mo ha. Hello, DJ Onyo. Ako si Dips, taga Davao de Oro. Akong tubag kay huna-huna sa tao, kay bisan asa mo at tumuuban jud na pirmi. Sa imuha, ang atong huna-huna, DJ Onyo. Daghan, salamat. God bless and more power to your program. Thank you. Thank you, the updates from Davao de Oro. Daghan ka tayo mga listener na sa Davao de Oro ba? Salamat ha. Damo nga salamat sa Davao de Oro. Good morning, DJ Onyo. Kalanog-lanog ka diri sa Moa sa Kalilangan, Bukidnon. Oy, shout out sa mga taga-Kalilangan, Bukidnon. Among silingan, Dres Kalilangan, watch out in you! Kumusta muntanan, mga

0: tubag, ako tubag na na DGTL kay magsunod-sunod apan dili magkita ay Rina from Ormoc City. Unsa man ning tigmoan ni?
1: Ay.
0: Ah, palihog lang ko ha. Kadtong GC na to for Mindanao. Kay na-appel man gid mo nito ni Sir Melvin dito sa GC for Mindanao materials. Palihog lang ko quit na mo dito. Naggama na ko og GC na to ha. Naggama na ko og GC na to. Manawagan lang ko sa hook up na to diri sa province of Bohol. Leyte og summer naa na tay GC. Oh, ah, wala pa ang naalang sa ako dire, no? Ang naka-access lang sa kon GC is ang kuan. Mga taga Bohol pa, wa pay mga taga Samar ug Leyte. Actually, pero ang Samar ug Leyte si Sir Melvin na may gasen. Pero ano maning nagtubag ning Ormoc nga di man ni mao ning tugmua nga kaning tigmo dito man sa Mindanao.
1: Ah,
0: naabay kuan, naabay member na to dire sa GC for Mindanao materials nga mga taga Leyte. Og naa man galing mo dire ang GC, palihog lang quit na mo. I-PM lang ko ninyo kay i-add ta mo sa GC for Visayas materials, ha? Aron dili ninyo ma-play ning materials for Mindanao. Oh, tanaw margo ni tago Ormoc. Ang yang gitubag kay ang tigmo dire ang gitubag katuning tigmo sa Mindanao. Di ni mao nga tigmo ang itubag ni mo, ma'am. Ma'am Rina from Ormoc City ang atong tigmo, giduot. Gisulod, giduot, duot, hantod sa katapusan ang tumoy milugsot. Kini nga tigmo ang itubag, di rin is Mindanao.
1: Ay,
0: Sige, sige. Di lang kaya ako ni Pahibawon is Milben. Basig nga, nasipiat ba, no? Ang nasin nito sa Leyte, materialas Mindanao.
1: Ay, yeah.
0: Ay, nai tayo mo sa hay, mingo, DJ, ang sama ni Montimo, nagla-ilahe lagi
1: niya. Ay, yan!
0: Wala ko'y, kuan ha, ang mag-send ragid niya sa material sa Leyte o sa Samar, dili ako. Si Sir Melvin, yun na ang ga-send niya. Sa Bohol, ako gid na. Pero diri sa Leyte, res Ormoc, kanyang imang tigmong, imang gitubag sa Mindanao ni ma'am.
1: Ay, yan!
0: Atong tigmo, ma'am ha, gisulod, giduot-duot, hangtod sa katapusan ang tumoy milugsot.
1: Ay, yan!
0: Sige lang, kaya basig, nasipyat lang yun siguro, og sindi ha.
1: Ay, yan!
0: tanawa na po, nanapod, oh. Aime Corminal, taga-Arasasan, Kagwait, Sirgao del Sur. Magsunod-sunod pero dili magkita ay ang wala og tuo nga tiil magsunod-sunod lang sa paglakaw pero dili gud magtagbo magsinubangay pero dili magsultianay usahay magsapakay pa gani sila pero wala man gihapon sila ang sa naman
1: ay yan
0: ah mao man siguro ning tigmo
1: ay yan
0: no? Ay, sakadyod lang gano'n. DJ Onse Tambal, dili makatulog si Inday Tagamonte Vista. Pito-pito kapsul aron makatulog. Pito-pito herbal kapsul aron niya. Okay, naano po yung nagtubag dali, oh. Taga asa to dapit ah. Taga Leyte gapon. Dili maon ning materials ang na-play.

0: anay. Usahay mag sa pakay pagani sila pero wala man gihapon sila istorya. Di ba oh? Taga kagwait di ini. Kato ganina, taga urmok to. Okay. Junalinsin, ahong tubag, Kuya Onyok, labod, kay daghan man si Jang, tiil nga, mananap, nagsunod-sunod, at anawar.
1: Ayaw!
0: Dili ni maong atigmo. Noong sinong tao.
1: Ayaw!
0: Ako ni i-check unya. I-check na ko ni unya, ha? Eh, basin nga, ako ba ang nasipyat, pero dira sa liti o sa samar, wak may yung kugasin o materials diha. Lahi man ang nag-send diha no sa maasin. Dili pwede nga kuan kaning lahi-lahi nga tigmo ang mukha ng malibog mga tao. mga taga Mindanao na amo ko kay programa dito sa Leyte. Ang ikalima na tong programa lahi akong tigmo dito, lahi po din he. So natingala lang ko kay daghan kay nagtubag karon, kay daghan magutag listeners po dito. Daghan kay gatubag karon nga ang tigmo ang ilang gitubag. Tigmo na to diros Mindanao. Impas na ro. Patay. Jarra. Rita, okay, manawag siya tabi. Stress, manoong ko eh. Manawag siya ta. Nagbutubag di mga higala. Kanaas ko. Hello, maayong hapon.
2: Pati kami.
0: Si DJ Onyok ni sir.
2: Sir, DJ Onyok, may hapon.
0: Kining, sir, kining, nabasa mo ko na ko imong text mo. Mangunta na ko una, taga-asa gani ka, sir?
2: Taga-Davao Oriental, sir.
0: Okay, pangalan ni mo, sir?
2: Ricky.
0: Okay, Ricky. Pila edad ni mo, sir Ricky?
2: Mag-50 na, sir.
0: Mag-50 na, binagkog
2: 20. Mag-50 na, sa magbulan.
0: Binagkog 25 ba? Kapag 25 ba mo naman tingog?
2: Dili po.
0: Minyo na ka si Ricky.
2: Dili sir, ulitawang kuwang.
0: Uy, ulitawang. Bantog kay, brog presko pa kayo mong tingo. Sige, sige sir. Unsa man nga produkto imong ginainom ron sir?
2: Kuwan siya sir, pito-pito kopi o pito-pito oil.
0: Pito-pito kopi tapos pito-pito oil.
2: Sir, pang-aplas sa kuwan sir, pang-aplas sa kalawasan.
0: Kumusta man imong paggamit sa atong produkto, sir? Unahon na ito ang kape, sir. Unsa may pamati naman, sir?
2: Ay, okay ang kape, sir. Oy, sa tinuod lang, okay ang kape. Dili pareha sa uban nga kanang kape nga naasay kamahalan, pero ang pito-pito, barato siya, pero lami kayo siya.
0: Praise the Lord. Pero sa una, katawa pa kape ang eh, na kay mga naandan ng mga kape sa una.
2: Ay, na, sir. Ay, nagkar ka, ayaw.
0: So, lahi region ang itong coffee.
2: Oo, sir, oo.
0: So, may pamati na mo, sir, kung makainom ka?
2: Gaan na itong lawas, sir. Pareta o ka ng nakainom o ka ng energy drink.
0: Wow, ka ng panugar, gining lagusgan ka, abtik ka.
2: Oo, sir, oo.
0: Sige. O, niya, kini atong hapla, sir.
2: Okay kayo, sir. Oy, labi na ka ng kuwan, sir. Kanang na ay labat sa ulo. Usahay sakitan ta sa ato ang dughan. Usahay sakitan na ito ang kasing-kasing. Wala lang. Haplasan lang na ito. Eka na ito. Niya, pagkataon-taon, maayo na po siya.
0: Wow. Salamat kasi Ginoo ni Ana. Sige, sir. Unsa may imong masulti karon sa mga taga-Davao o Tibuok, Mindanao, nga wala pa yun maalibyuhan, matabangan silang balatian, sir. Agdaha sila, sir?
2: I-try na ko sila sa paggamit sa itong produkto nga pito-pito product.
0: Okay, sige sir. Sir, salamat kayo sir sa time.
2: Sige sir, salamat.
0: Okay, ang pito-pito herbal capsule tested ng province, maka-alibyo sa doon ay mga gambin sa kalawasan. Ayun ang mapaglangan diha. Ha, kay ugma ng raffle na to. Advanced na raffle ugma. Ada yon Monday.

0: ako nang ipadala sa inyo inyong mga premium. Hindi nando na padugidugayon ba kay Maningil Rabadayon. Okay, so sa tanan ng mga namati, o palihog lang, pag-text mo daan karon dayon, congrats daan sa mapilian ugma mga palangga o di mo mapilian, better luck next time. Alam mo pang luod eh. Oh, eh, di man gid mo tanan maapod kay daghan gid mo. Ang pito-pito herbal capsule tag 18 ang kapsula. Na ubang pharmacy tag 17. Oh, napiuban nga lugar po tag 16. Ako na kanang lugar na ni Melvin, no? Ano barato na kayo. So, sa ubang mga pharmacy, SRP ko na ito, Ana, is 17 to 18 per capsule. 170 to 80 per pad, no? Napulo ka capsule ang sulod sa kapad. O sa kabaks, Ana, o sa kakarton, napulo po kapad ang sulod. Ang atong coffee, barato rapod, no? Tag 18 ang sasway. O niya, 180 ang pad ang mga higala. Pwede rin mamakapalit o minodo, ha? O niya, ang Mimo Pro Plus na to, nakapainom na ba mo sa inyong mga anak, mga nanay, mga tatay, mga ginikanan? O gusto mo inyong anak ninyo nga dali-dali magsakit, nililuyahon, fermenting lagsik, mga palangga, kaya bisan o saong panatuog, amping sa mga pagkaon, o pagkaon sa mga anak, kung ang mga pagkaon, wagi nutrients, mga higala, luyahon, ganyan mga anak ninyo. O na, abagi ninyo o Mimo Pro Plus, importante ng Mimo Pro Plus. Barato ra kaayo, 249 to 259. Kung gimahalan mo, aw, antosa lang ko ng hubak-hubak sa mga anak ni mo. Antosa lang ko na, sige, absent. Og mga kuripot, good bitaw mo, mga karabitong, dili good mo kapalit, pero magsige mo kahubog. Sabot rin ko ana, kana beto mga ginikanan nga DJ dili man gud mi kapalit pero magsige mo kahubog. Aw sabot rin yapon ko ana. Anto sa lang gud yung anak nyo nga hubakon. Ang anak nyo si bakho. Anto sa lang. Oh. Pero di na mo kaya antos mga palangga, maluo jud ka na kay konsensya na kay pagigugma, nganong din ato palitan og Mimo Pro Plus. 1 to 12 years old. Ha? 1 to 12 years old. Mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Problema sa mata, Mimo Pro Plus, pito-pito mineral eye drop. Haplas ang isgutan, pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil. Dayon na gusto sa mo, relax inyong ilong, walang pingot, relax ang biyahe, pito-pito relaxing gel. Tag-usintara, kung haplas 120 to 125. Pito-pito mineral eye drop, 250. So, palit mo, subay sa mga butika, ha? Pero na-stress ko aning kuan. Ano man ng naiubang istasyon dira sa Leyte nga. Murag ang materials na to diha ang programa, murag sa Mindanao. Okay. Aga, standby muna. Ay maghawa mga palangga. Balik lang ko, Iksoon.
1: Oh!

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ Onyok, daghan og dagang salamat DJ sa time. Daghan kang salamat sa pag-able o pagbuklan niining akong kaagis kinabuhi. Tawagan lang ko sa pangalang Jason. Ana ako nagbuyo din his aras-asan. Salamat DJ. Bisan sa kadaghan imong mga suking tigpaminaw, usa ko nga imong nahatagan og pagtaga o naging parte dinhi sa imong programa. Og nagpamasin pud kuya, kuya DJ, nga imong kong mapilian sa imong parafol o papremyo. DJ, sugdan ko ang akong kaagi. Ni adto nag-edad pa lamang ako og 18 years old. Kaya ako 34 years old naman ko karon. Ako lang isyo ng ako mga nagian sa unang panahon. Sa time na nagpasan ko og daghan kayo ang mga problema. Ani ah? Ang mga panghitabo. Kikinahanglan pa ka sa imong anak ni mo, Marisa. Tanawar gunas, Jason. Miundang nag-eskwela. Manahangyon ako sa imo. Magpakaayo ka. Ang tamba lang akong nainol. Pero wa maghihapon ko maulian. Abide mo Marisa, ang Ginoo naglanto ni mo. Dili kaniya pasagdan. Pero gikapoy nako sa akong sakit nako, totong. Og mabati lang nimo ang akong kakapoy. Makaingon ka nga gusto na gugo mo pahulay. Ayaw in taon paghiskot ti Ana Marisa. Tanawa na si Jason. Nangita in taon na og puthaw, nangita in taon na og maekstrahan nga trabaho. Aron lang makaprovide sa imong gikinahanglan nga tambal nga mga maintenance. Ha, sige na, pahuway na. Ayaw na kaayo og istoryag mga negatibo. Makahatag ka nag dugang kagulanan sa imong kanahuna, di mo.
1: Mura din akong kwarta. Basta.
3: Sige, basta. Kausa lang ha. Ato na bang naging adlaw? Kapira ba kayo? Napanit na ba yung akong pungango?
1: Ikaw man good. Sige. Sulod na. kaya magsugod na tag-urimos.
3: Basta ato-ato lagi niya. Gusto mo good ko nga. Makatabang ni mama. Gibuhat ko lang ni tungod kay aron magkapalit kog tambali mama. Pagkasabot ko nimo. Pero abi nimo Jason. Sa sige na to og lato-lato. Na in love na ko nimo.

0: bay. Sere solusyon na bay.
1: Solusyon yung down eh. Wala ba na klaro na imong advice na mo bay?
0: Uy, sewe klaro. Abi, ambi imong cellphone imo.
1: Cellphone ka duro eh. Sama na imong advice di mo?
0: Uy, nai sugar mami. Ambi imong cellphone.
1: Ah, sugar mami, di ko na bay. Ito na lang ko sa bayo. Ayun lang ko ng tiguwang eh.
0: Kortahan na.
1: Ah. Wala kortahan na bay. Magabaan ta na bay.
2: Ikaw.
1: Tanad mang kana. Pero di ko mapatulan ng tiguwang. Sayod ka na. Magagaba na bay.

0: Puthaw. Miss, na may puthaw rin, miss?
1: Tagpilang kilo, sir?
0: Tag-8 lang, miss.
1: Sige, sir. Wait lang, sir, ha? Nara, sir, oh.
0: Oh. Masay na pa yung plastic na, miss.
1: Sige, sir. Matos ako dito sa among basurahan, sir, ha?
0: Ako na, miss.
1: Sige, sir. Sulod sa sulod.
0: Kanindot niyong balay din, ma'am?
1: Tagadiin ka, sir.
0: Salamat kayo, mama. Bisag na mamasurahir ako, kabuti baka lang ko, pero itawag yapon ko na mag, sir.
1: Sige, sir. Gining...
0: Ma'am?
1: Wala.
0: May problema ba, ma'am? Natulala man si ma'am.
1: Naalam ka na hinumduman niya mo, sir.
0: Nahinumduman?
1: Parehas mong gugmog na akong sa akong boyfriend ako, sir. Na magkikoy boyfriend sa ako na, sir, ba? Pero, tungod kinagsakit siya. May panaw siya.
0: Oo ba, ma'am? Sayangan. Good, ma'am.
1: Sorry, sir, ha? Na-istoryan ako sa imo, na-share ako sa imo, ha?
0: Okay lang, ma'am. Oo, dahil nga. Sige, sagtutok sa ko, ha? Parehas ko namig na akong sayang. Uyab niya nga namatay.
1: Basin, gusto ka makaon, sir. Birthday magod sa kong papa kagahapon.
0: Maulaw ko, ma'am.
1: Ayaw ko, oh, sir. Sige, di na ka, sir, ha? Magsukad ko. Naipaksa rito, sir.
0: Pwede ibalot na lang, ma'am?
1: Sige, sir.
0: Sige, ma'am.
1: Kada

0: in ang ginhawa ni Mama?
1: Mau ba? Oo, sige. Musukot ko sa kwarto.
2: Ma?
1: Ma?
0: Anak.
1: Ma, sorry ma. Maragdamin ako na ako. Manang luspad ka man. May istorya ka ba? Dalawang taga na ako sa ospital. Ma,
0: ayaw na.
1: Ma, dilimay mo na, ma. Tawagan ka si Papa.
0: Ayaw na tawagan ibang amahan. Gusto lang na ako isulti sa imo. Ikay na bahala sa mga igsoon mo, imong mga manghod mo.
1: Ma, ayaw pang istorya niya na, ma. Di pa ko gusto nga. Mula ka ho ka, di pa ko gusto nga biyaan minimo, ma.
0: Di na to, ma. Mahibala ng atong kinabuhi. Huwag mapalit nga kinabuhi, anak. Pugson man nato o maugining atong kapalaran. Ang raigid natong dawaton. Anak, salamat sa imong pagsakripisyo kanako. Dili ko hikalimta ng imong kamaayo. Ugwa ikaw, ambot ug unsay, kahimtang siya tong pamuyo, tiguwang nabayapod imong papa. Ayaw pasagding imong amahan, masakito na sa di imong amahan mo. Ma, anak, dili na tingali kung magdugay aning kalibutan, ha?
1: Ma, ayaw pa gusto yan, ana, ma. Gusto pa lang ko, ma. Mauban pa taga, ma. Gikinahanglan pa ka na mo.
0: Anak. Ma? Anak.
1: Ma?
0: Lain ang akong ginahawan ako.

0: gabiya ko ka ba? Huwag ka mula ba sa mong sakit ni mo ba? Nagdala po na takog sundan rin ma. Ipalitan na kasi ang paborito ni mong sundan. Paborito ni mong prutas ni mo ba? Mabangon niya ma. Oh ma. Bangon niya ma.
1: Anak!
0: Ba, si mama. Wala na si mama pa. Kitroo ko. Barisa! Barisa!
2: DJ, nag-goal ko pag-ayo. Sana'y tabo ang atos kong inahan. Last na di ay tuniyang ginahawa. Ang kinabuhi, aning kalibutan. Idawat ko na lang nga wala ginang akong inahan. Lalo nung tanak ko sa hospital. Apan. Dili na magpadala si mama. Di kayawan ko ang atos kong amahan. Tungod kay akong amahan, dili na makaon. Nasakitan sa pag-aayos ang hitabo ng ato ni mama. Ugson ko pakauno ng akong amahan. Kay bilin nga to sa akong inahan. Di na ko pasagdan si papa. Upat lang kaadlaw. Ikan sa pagkawha sa akong inahan. Samtang gihaya sa sabay. Ang akong amahan. Gi-atake. Dali na akong gidahan dito sa balay tambalanan. Apan, duha ka oras lang ang milabay, kuya. Misunod ang akong amahan. Misunod ang akong amahan, kuya. Huwag dito. Igo na lamang ako sa pagkakos gato'n sa akong papa. May pauli. Huwalay kayo na buhay ang akong amahan. Sila na duwa. Ni mama. Ang gihaya ng huwalay kayo na buhay sa bahay. Na-stress ka ayoko, kuya. Si mama ug papa nagdungan og paggawa sa among kinabuhi o sa among pamilya. Sobra kasakit sa part pero niyong ingon ani di ining pobre. Og moadto ka sa hospital dili kayo kaatiman nun. Wala kayo'y mga advice ang mga doktor. Imatod pa sa umang doktor wa gihapon daw kwarta. Maskin mo yamar gihapon sila sama sa operasyon. Diyo gihapon may ka-afford. Pait, good kuya, ang way kwarta. Daghan kang salamat, kuya DJ, sa paghatag o pagtagan. Okay, mong damasa ang akong sigilanon. Hinaot nakahatag kini og dugang inspirasyon o pagtulunan gatustanan. Daghan og dagan kang salamat DJ. Og dinilamang kutob ang akong sugilanon.
3: Mayong adlaw mga pinangga namong tigpaminaw, aduna kami importante nga hisgutan karon. Duna kitay mga kinahanglan nga matun-an. Ilabi na sa ato mga pinalanggang senior citizens nga kasagaran naka-experience og daghan ng klaseng mga lain-laing balatian. Ako ang inyong makabayan JJ. Ubaniko sa 5 minuto lamang na programa nga gidalit kanato sa Melvin Food Supplements Distributor, makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Plus Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, o guban pang makaayo nga mga herbal products. Sakto gyud. Kamu ba diha nakasinati na og kining rayuma o sakit sa kalawasan, ubo og sipon nga dugay mawala, alta presyon o taas nga presyur sa dugo? Kapuyon pirmi, bisag gamay ray mga buhaton, ubo nga gabalik-balik, katul nga ubo nga dunay plema, uga nga ubo, ug kanang ubo nga kulit kaayo labi nag tunga-tunga sa kahinanok si mungtog, mukalit ka na lamang og kining pag-ubo. Adunay kining lagnat, sakit ang tutunlan og isabayan pagyud og kining panuhot. Kini nga mga kondisyon kasagaran gyud sa mga nagkaedad na, labi nag 50 anyos pataas. Ang uban mangani diha 44, 42 nanay mga balatian. Apan dili na kinahanglan nga mag-antos kita mga suki natong tigpaminaw. Adunay natural nga pamaagi nga makatabang ka nato sukad pa kiniadto hangtod karon ang pagtumar sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, usa ka herbal food supplement. Mao kini ang sulod sa matag kapsula. Adunay luyang dilaw nga maayo sa panuhot og inflammation. Mangustin nga tabang sa immune system. Dunay gabon kontra sa ubo, sipon, labi na sa mga hubakon. Aduna po'y banaba alang sa blood sugar o kidney support. Duna po'y lagundi nga maayo alang sa ubo, dunay mga hilanat o kinibitong sipon nga pabalik-balik na lang. Aduna po'y alingatong, pampakusog o panagang sa lawas. Prove na gid kana panyawan kontra rayuma o arthritis. Naapod na'y serpentina nga natural nga kontra sa alta presyon. Tanang sangkap mga kaigsuunan, natural, herbal o gilangkuban alang makatabang sa atong kalawasan, labi na sa atong mga pinanggang senior citizens. O ang importante, FDA approved kini ang atuang 8-in-1 Pito Pito Plus Herbal Capsule. Safe gamiton kay herbal food supplement man kini. Gamiton lamang ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule duha ka beses matag adlaw. Pwede man sab katulo 20 minutos sa wa pa mukaon. Nganong mas effective man gyud kung wa pay unod ang imong tiyan. Aron ang mga nutrients ug uban pa mga herbal elements mao gito ang unang mupatak, mao toy unang mo effect sa sulod sa imong lawas. Regular nga paggamit makatabang sa pagpaminos sa mga kasakit sa lawas, pagpalig-on sa immune system or pangpakusgan sa immune system o pagpugong sa mga komplikasyon nga hatod sa high blood o diabetes. Kung regular ka nga ginaubo, ginasipon, dali ra ka puyon, suwayin na ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Makauyon gyud ang atoa mga senior citizens kay natural o epektibong pamaagi sa pag-atiman sa inyuhang panglawas. Mauna mga suking tigpaminaw, alagaan nato ang atuang panglawas samtang naapatay kusog. Magpito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule na kita. Natural nga kauban sa senior years. Og hinaot no nga masulba ang inyong mga gibati pinaagi sa natural nga pamaagi og pagtumar sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, ang herbal nga masaligan. Mapalit ka na sa tanang butika sa inyong lugar. Ay kalimot to like, follow, share Melvin Food Supplements Distributor. Pwedeng makontak sa 0985-295-5863 or 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw niining maong stasyon sa radyo alang sa mga daghan pang impormasyon o kahimsog labi na gyud kining longer healthy life. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Daghang salamat kaninyong tanan.
0: Bode mga silingan, gamay mga tag oras mga higala rom magpadayon sa unahon.
1: Adto mo salamat ng Melvin Food Supplement Distributor, ang original nga nagapuna po sa produktong herbal sa mas Pito Pito Capsule, Pito Pito Coffee, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Lemon Oil, Pito Pito Herbal Oil o Pito Pito Relaxing Gel. kini nga mga produkto dapat din yung adoon sa mga butika, ha? Palitan subay ang mga palangka karon dayon. Ang Pasig Hall. Ano mga palangga, wala tayong oras mga igsoon aron magpadayon sa unahan. Ako na lamang mag-ingon sa tuang Leader Sender. Sender, laban lang gud sa kinabuhi. Nasayod ko nga sakit gud ang mawad-an og binahal. Sakit man nga ni mawad-an tag usa ka minahal sa kinabuhi nga ni Panaw Hamasmur. Nga duha sila nga nawa. Usa ko nga natandog. Murag ninumduman ako akong lula. Nasa time nga gibisitan ako akong lula, pila ka tuig mi nga wa mi magkita. Sa dang gibisitahan na mo siya, dalaan na mo siya, pagkaon. Iya akong gigakos, dili na kayo halos nga mabukhad iyang mata. Mga na dahil itong katapusan ng ginawa. Sama sa netabu ni mo. So, ang dapat yung buhaton, makaligon ka, mag-ampo ka sa Ginoong, hatagan ka kaligon, pagdasig. Aron nga dili, kayo nimo ma-feel ang mga kasakit. Gawata nga wa na yung imong ginikanan. Ikaw na ang maimong, mahimong haligi sa inyong tahanan. Padayon na ang kalipay sa inyong pamuyo. Aron makita sa imong mama o papa sa langit. Nga kamo, nagpadayon sa pagpaningkamot sa kinabuhi. Mas ganun sa na to, di igod kapugnan ang kamatayon. Ugma, unya, sunod adlaw, sunod tuig, o natong mahibalaan natong kinabuhi aning kalibutana. Ang Ginoo na sayod sa tanan. Ma-extend ang atong kinabuhi basta muhangyog mong amputas Ginoo. Mag-amputa. Dagang salamat, Cinder. Dagang salamat sa mga naminaw. Dagang salamat sa Melvin Food Supplement Distributor. Ang original. We love you all. God bless us all.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
3: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usa ka housewife og businesswoman. Nag-edad og 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kaayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period og dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom nako aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period og buyag na sab akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutake lamang ako niining Magnum C twice a day, og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat, Magnum C, sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
2: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
3: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usa ka housewife og businesswoman. Nag-edad og 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kaayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period og dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom nako aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period og buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutake lamang ako niining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat, Magnum C, sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
2: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
4: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilyang ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
2: Inyong nadungog ang tingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Miss Man Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong parato.
3: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coson Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Andang magbahagi ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Halina't sabayan niyo po kami sa isang masayang makabuluhang usapin. Sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Tara, simulan natin ang pinakainaabangan na segment ng ating mga nanay, mga tatay, mga kuya, mga ate, no, mga titas, no, and even ang mga anak, no, ay nag-aabang na sa ating pinaka-segment at kumuha ng ballpen and papel dahil sisimula na po natin ang The EXL Makabuhay Home Remedies. Kaya ang ating layunin ay binabahagi natin ang kalaman kung paano magagamit ang mga lamang gamot, natural na produkto para sa mas malusog na pangangatawan.
5: What's up, bro?
4: Now, let's talk about the home remedies, no, o paano to gamitin itong tsaang gubat, no? Ang tsaang gubat o scientific name na Carmona retusa. Ang tsaang gubat ay isang halamang gamot na matagal nang ginagamit ng traditional medicine dito sa Pilipinas. In fact, isa na yan sa nakalinya o nakapila out of top 10 approves ng Department of Health itong tinatawag nating tsaang gubat. And available lang to hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa mga other tropical na bansa. Kilala rin ito sa tawag na wild tea dahil kadalasa ginagamit ang mga dahon ito para gawing tsaa. Ang tsaang gubat ay isang maliit na puno lamang o shrub na madalas na tumutubo sa mga kagubatan at madidilim na bahagi ng bundok. Ang mga dahon nito ay mayaman sa phytochemicals na nagbibigay ng health benefits sa kalusugan at ginagamit ito bilang herbal na gamot sa iba't ibang klaseng uri ng kondisyon. Ang tsaang gubat ay isang magandang halimbawa na isang halaman na may epektibong compound or phytochemicals compound na may malawak na health benefits para sa ating kalusugan. According to the studies, ang tsaang gubat ay mayaman sa flavonoids, tannins, and antioxidants na nagtataglay ng mga sumusunod na health benefits, including anti-inflammatory properties. Ang tsaang gubat ay may mga compounds na tumutulong sa pagpapabawas ng pamamaga ng katawan at mainam ito sa kondisyon tulad ng arthritis at iba pang inflammatory diseases. Additionally, antimicrobial and antibacterial properties. Ang mga dahon ng tsaang gubat ay mayroong natural na antimicrobial properties na tumutulong na labanan ang any kind of form of infection. Ito ay nakakatulong din sa pagpapagaling ng mga sugat ng balat at pati na rin sa kahit anumang klaseng skin infection. When it comes to the digestive health, ang tsaang gubat ay may natural na lunas para sa mga may problema sa tiyan katulad ng diarrhea, pagkakaroon ng bloatedness or bloating, pagkakaroon ng stomach cramps, no? Ang mga compounds na ito ay tumutulong sa pagpapakalma ng tiyan at pagpapabuti na proseso ng digestion. Dagdag dito ang oral health sa pamamagitan ng paggargle lamang ng tsaang gubat tea. Natutulungan ito ang pagpapalinis ng bibig at pagpapangalaga sa oral health. Mainam ito sa mga may sore throat and even sa may mga halitosis or bad breath. Ang tsaang gubat ay kilala rin sa paggamit nito ng skin infections. Maari itong gamitin bilang panggamot sa mga sugat, pantal sa balat at kahit anumang problema sa balat. Na paano nga ba ito gagawin at paano natin ito i-consume? Bago po tayo tuluyang dadako sa ating topiko, mag-break muna tayo para sa konting paalala sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
5: WhatsApp Talk!
6: Usa sa akong struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. Og usa sa akong ginakuha anini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on-air man o off-air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Di Montaire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Ayan, at muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Home Remedies. Hindi na po natin ito papatagalin. Isa sa mga pinakapopular na paraan ng paggamit ng tsaang gubat ay ang paggawa ng tsaa mula sa mga dahon. Ang tsaa ay madaling ihanda at ligtas inumin para sa iba't ibang health benefits. Una, gagawin lang po natin ay kunin ang sariwang dahon ng tsaang gubat, kumuha ng isang tasa ng sariwang dahon o 2 tablespoon kung tuyo naman ang dahon. Hugasan ng mabuti ang mga dahon upang matanggal ang mga dumi at alikabok. Pakuluan ang 2 tsaang tubig sa isang maliit na kaserola at ilagay ang mga dahon ng tsaang gubat sa tubig. Pagkatapos ilagay ang mga dahon, hinaan ang apoy at hayaang kumulo ang tubig sa loob ng 10 to 15 minutes upang makuha ang mga active ingredients mula sa mga dahon. Salain ang pinakuluang tubig upang alisin ang mga dahon at ipainit uli ito at hayaan itong lumamig ng bahagya bago inumin. Inumin ito habang mainit pa ng 2 o 3 beses sa isang araw. Ang tsaang gubat tea ay pinakamahusay inumin pagkatapos kumain upang matulungan ang digestion at maiwasan ang mga stomach discomfort. Pwede rin itong gamitin as malamig na inumin. Maaari itong gawing iced tea. Matapos ipainit, ilagay ang tsa sa ref. Kapag malamig na, maaari itong gawing refreshing drink sa init ng panahon. Pwede rin magdagdag ng honey at kalamansi bilang pampatamis or additional na pampalasa. Now, ang tsaang gubat ay maaaring magbigay ng magaan na benepisyo kung sundin ang tamang dosage at paraan ng paggamit ito. Paano nga ba ito gagamitin? Ano ang mga dosages and application na pwede nating gagawin ito? Para sa digestive issue, diarrhea, or stomach cramps, uminom ng 1 baso ng tsaang gubat every 4 to 6 hours. Makakatulong ito sa pagpapakalma ng tiyan at pagtigil po ng diarrhea. In addition also, para sa oral health, no, or sore throat and even itong halitosis, no, gumamit ng tsaang gubat tea bilang pangmumog o magmugmog ng tsaang gubat tea at least 2 to 3 times a day, lalo na pagkatapos kumain upang matulungan ang paglinis ng bibig at pangangalaga ng oral health. Para sa skin infection, kung meron kang sugat o pantal or irritation sa balat, maaari kang gumamit ng tsaang gubat bilang topical application. Ibabad ang malinis na bulak o tela sa tsaang gubat tea at ipahin ito sa apektadong balat ng 2 to 3 times a day. Para sa pamamaga or inflammation, arthritis and muscle pain, uminom po ng tsaang gubat ng 1 o 2 baso sa bawat araw. Ang anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong sa pagpapabawas ng mga sakit at pamamaga ng katawan. Now, paalala lang sa lahat natin mga kapatid natin nakikinig, kung merong karamdaman, mas maganda kung magpa-check up muna para malaman natin kung ano ang specific problem at kung ano ang klaseng phytochemicals na pwede nating ibigay para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ang tsaang gubat ay isang natural at mabisang halamang gamot na may malawak na application para sa kalusugan. Sa pamamagitan ng tamang paghahanda at dosage, maaari nitong mapapabuti ang digestive system, magbibigay ng ginhawa sa gastrointestinal issues at mapapanatili ang kalusugan sa ating balat at oral cavity. Gayon pa man, mahalaga ang pagiging mag-iingat at paggamit ng anumang herbal remedy at konsultasyon. Napaka-importante sa doktor upang matiyak ang kaligtasan at paggamit nito. Ayan, naway meron tayong nakuhang kaalaman sa ating EXL Makabuhay Home Remedies dito lang sa ating pinag-usapan ng tsaang gubat. Naku po, malawak pala ang properties ito at malawak na malawak ang health benefits para matulungan ang iba't ibang klaseng uri ng karamdaman. At pwede itong makatulong sa digestive issues, oral health, skin problems, and any types of inflammation. So sa lahat ng ating mga nakikinig po ngayon, kung may mga concern po kayo sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahihang tumawag o mag-text sa ating hotline number 0912-7144-006. Alright, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, and EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa iyong lugar. Bago tayo magtatapos, gusto naming mag-iwan ng isang paalala, ang kalusugan natin ay nasa ating mga kamay. Gawin natin ang lahat para mapangalagaan ito. Kumain ng tama, mag-exercise, at syempre, gamitin ang mga produktong mapagkakatiwalaan tulad ng EXL Makabuhay product. At dahil limited lang ang mga oras na meron tayo, abangan niyo uli ang ating The EXL Makabuhay by Home Remedies. Hanggang sa susunod muli na episode, this is Dr. Glenn Sanico, ang inyong partner sa kalusugan at kagalingan. Laging pakakatandaan that the real treasure that we can give to our family is our health. Hanggang sa muli, paalam!
3: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko po anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, ako kalinda. Almeza, barangay 3090. Lami, wapo. Anya, barato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungko, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabutay ng mga katanungan sa pamamagitan po ng ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At dadako muna po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, ang texter segment. Alright, so we have our texter, Makabuhay Day, Doc. Glenn, this is Mrs. De La Peña from Cagayan de Oro City. Ang anak ko po ay may hydrocephalus. Sabi po ng doktor, may fluid daw po ito sa utak. Nakashanta rin po kami, pero gusto ko pong malaman, ay natural po bang way para makatulong po para sa kondisyon para sa kanya? Alright, Mrs. De La Peña, alam niyo po mga kamakabuhay, no? Ang hydrocephalus ay isang kondisyon na kung saan ay nagkakaroon po ng labis na cerebrospinal fluid or CSF, particularly sa utak, kaya tumataas po talaga ang pressure po nito. Dahil dito, naapektuhan po ang normal po na daloy po ng dugo at pati na rin ang nutrients para sa brain tissues. Sa integrative wellness approaches, ang goal lagi po natin ay pababain po ang inflammation at oxidative stress sa brain cell at mapaganda ang circulation po ng dugo at oxygen sa utak. Ang EXL Makabuhay Capsule ay isang uri po ng kombinasyon po ng turmeric, ginger, serpentina, garlic at moringa na may anti-inflammatory at antioxidant compounds. Nakakatulong ito para mabawasan po ang pamamaga po ng brain tissues at mapapanatili ang mas maayos po ng microcirculation. Habang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, dahil po sa ginseng, spirulina, mangosteen, ito ay nagbibigay po ng natural neuroprotective effect. Inutulungan itong mapanatili po maging aktibo ang ating nerve cell at pinapabuti po ang energy metabolism ng utak. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, especially in the morning or you can do also in the middle of the day. Importante iwasan po ang processed food. Pag-hydrate ng malinis po na tubig at encourage po ang mild movement at mental circulation. Alright, we have another texter. Sabi po ng Dr. Doc Glenn Pre, diabetic daw po ako. Hindi pa raw diabetes pero mataas na po ang fasting sugar ko. Ano po may papayo ninyo para maiwasan po at maiprevent ko po ito? Princess from Mati, Davao Oriental. You know what, ma'am Princess, no? Pre-diabetes is an early stage ng insulin resistance. Ibig sabihin, hindi na po nagagamit po ng katawan ng maayos po ang insulin kaya naiipon po mismo ang asukal ng dugo. Kapag hindi po ito na imamanage na maayos, pwede po ito mauwi po sa type 2 diabetes, no? Ang iyak sa Makabuhay Capsule ay may mga ingredients from neem plant, serpentina, guyabano at cinnamon. Lahat ng yan ay isang uri po ng hypoglycemic properties o nagpapababa mismo ng blood sugar. Pinapaganda po nila ang insulin sensitivity at pinoprotektahan mismo ang pancreas. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee ay may insulin plant, psyllium husk at purple kern na tumutulong mismo sa blood sugar control, digestion at of course detoxification. Ang mangosteen at turmeric ay may anti-inflammatory action na nakakatulong na protektahan ang blood vessels laban po sa diabetic damage. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 2 times a day before meal and of course EXL Makabuhay Black Coffee naman, preferably in the morning or in the middle of the day. Iwasan po ang soft drink sa white rice, piliin po ang low glycemic fruits at maglakad-lakad po kahit pa paano 30 minutes a day. Lahat ng karamdaman po mga kamakabuhay ay may ugat po yan. Kung titingnan natin from inflammation, poor circulation, and even sa oxidative stress. Ang EXL Makabuhay products ay hindi po gamot mga kamakabuhay ha, pero nagbibigay po ito ng natural healing support para tulungan na maibalik po ang balanse po ng ating katawan. Kaya tandaan, ang punay na kalusugan ay kombinasyon ng tamang mindset, malinis na pagkain, and consistent wellness habits. Alright, we are running out of time po mga kamakabuhay. Sa mga nagtetext po, huwag po kayo magalala. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng ating mga katanungan at sisiguraduhin po namin na magre-reply po namin kayo sa inyong mga cellphone at magabayan po kayo kung ano po mga nararapat na protocol pagdating po sa inyong karamdaman. Kaya po mga kamakabuhay, sa bawat hakbang po ng ating buhay, lagi nating tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, the first wealth is health. Walang silbi ang yaman at karangyaan kung ang ating katawan ay puno po ng sakit o kulang sa lakas. Mas mahalaga ang ating kalusugan dahil dito nakasalali ang kakayahan po natin magtrabaho, mag-aral, magmahal at maglingkod pa sa iba. Paalala rin sa ating lahat nating mga kamakabuhay, sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words, for they are life to those who find them, and health to one's whole body. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay po ng liwanag sa ating kaisipan, kundi nagdudulot din po ng kalakasan at kalusugan sa ating buong pagkatao. Huwag nating kalimutan na alagaan hindi lamang ang ating katawan, kundi na rin ang ating espiritu. Lagi po nating i-prioritize ang tamang nutrisyon, regular na ehersisyo, sapat na pagpapahinga, at pagpapanatili sa positibong pananaw sa buhay. Ngunit, higit sa lahat, pagtiwala sa plano ng ating pong may kapal para sa atin. This is Dr. Glenn Sanico, laging alagaan ang inyong kalusugan, physical, mental, emotional, at spiritual. Tandaan, kung malusog ka, mas malayo ang mararating mo. Kaya magpasalamat sa araw-araw na pagkakataon upang maging mas maayos at mas maging malakas po tayo. Kaya laging tatandaan, stay healthy, stay inspired, at huwag kalimutan magdasal. God bless us all, magandang buhay, magandang kalusugan, makabuhay day para sa ating lahat.
1: What's up, Doc? Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock. 96.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Kamakabuhay, welcome sa atong programa. Sudsaw sa kaoras managkuyog kita. Dagantag makatunan ng mga pagtulunan, mga kaibaw, mga information and syempre ang lesson sa kinabuhi nga ato makuha sa istorya sa kinabuhi sa atong sender nga atong i-feature karon. Manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Maraming salamat, halos naman ang bonggang-bongga. Eto naman, kailangan mong marinig ang mga bagay-bagay.

0: salamat. Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman unsa man ang imong oras diha karon sa imong nahimutangan. Kahimsog o gabaskog sa panglawas paghihapon ng atong iampo kanunay sa labaw nga makagagawom. Oh! Ako si Lady Badud. Magkuyog kita sud sa usa ka oras o sa katak na alam mo ka na hamubo nga panagtigom. Kamakabuhay, pero sulit naman ang bonggang-bongga. Oh! Diba? Siyempre, magkuyog tanya ng mga takna, ah. Uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon, ugma po, naghangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghatag mga hisgutan, katulad ng sinabi ko kanina, and siyempre, ang ato ang pagpabuhagay sa kaagi sa tong sender, nga atong hatagag kinabuhi atong gibuhatan, siyempre, ug drama, para feel na feel ang moment together habang tayo ay magkakasama, ganun. And of course, ang mga hisgutanan under the sun, kabahin sa panglawas, o ang ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niya nasag ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Today mo ay kanapulong hayugto kong chapter 10 sa tanan. Paminaw na nato kay ready ka namang yun? Pwes niya na. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badud. Tambagi ko, Lady Badud.

Kumbato nang malaman ko po ang tunay na dahilan kung bakit nagpalipas ng gabi sa bahay si Denver, hindi ko po maikwento kahit na sa aking lolo at kaibigan. Sinarili ko muna noon. Nagpalipas muna ako ng ilang araw. Magkagayon pa man, Lady Bato, nag-alala rin ako para kay Denver. At higit sa lahat, naaawa ako sa kanya. Ganoon po ang naramdaman ko dahil patuloy ko pa rin kasi siyang iniibig at minamahal kahit hindi na kami po pwede na dalawa.

0: Nahibungid ko ni Denver nga nung din hinatog sa bahay niya itong gabi una.
1: Ako sa Bitolo.
2: Kasagdi na lang ninyo. Ang importante na katabang taniya din kikinhanglan niya ang atong jutay tabang.
0: Wa ba siya misulti ni mo, Apo, Kandi? Kung may problema ba siya?
2: Wasap ko mangutanan niya, lulutas siyo.
1: Pero klarong may gihambing nga suliran si Denver. Oy, maikog lang tingalihin noon kung... ako ba mismo, maikog kung magsukit-sukit niya.
2: Ipaabot ko lang nga siya mismo ang musigilon sa kunun sa iyang gihambing nga suliran.
0: Sa iyang hinikling pagbate.
1: Dili ka! Ikaw ang iyang problema, Kandi.
2: Ha?
0: Naon siya ka diha, ambit?
1: Oh, di yun ingong direkta nga ikay problema, Kandi. Pero, kabahin ba?
2: Unsibot mong ipasabot?
1: Nang problema siya kay nagmahay o nagbasol baron nga nagpakasal sa laing babae bisan ikay iyang padayon nga gimahal o gihigugma.
0: Oy!
2: Unsa?
1: Tinood ba nga din si Denver? Nga may anhis siya din sa inyo?
2: Abi,
1: ayaw pang himakak, ha?
2: Huwag kumi deny. Huwag pasap kumi angkon. Mauna-unahon ka lang kaayo. Judgmental.
1: Unsa?
2: Oh, tinood. Din si Denver. Din sa among panimay siya midangob. May problema siya sa akong pagtuo. Pero kaming tanan din hiwa magsukit-sukit niya, Abi. O kay gikinahanglan niya ang dutayng pabor nga anhi matuog. Wa na mo ka na i-down niya.
1: Bisan ka nos awa ka gidelikadesa, Kandi. Ha? Ang lalaking ninyo na bidangop din eh. With open arms kang gihapon mong gidawat. Kay unsa? Kay in love kang gihapon niya? Kay naglaom kang gihapon nga magkauli mong duha? Naglaom kang mailog ni mo siya gikan sa iyang asawa nga layo ra kayo ang kataas na level? Kon itandi sa imong level?
2: Bilib ko sa imong naratibo. Sa inyong naratibong amahan ug anak, Abi. Ako na ang labing gamay nga babae ug ubos nga tao sa inyong pananaw. Tinapirmi ko niyang usikan sa inyong panahon din sa amo. Dili ka. Okupado ko na ang inyong huna-huna. Ug dili na giday ako ang miserable sama sa inyong gustong ipasiatab. Kundi kamo na gid mismo. Ha? Kahilas ko di mo manolke. Ha? Ow! Banyaga! Patuyang sa imong gibati, Abi. Oh, kay susunod. Tingalig dili na lang kayla paro ang mahiaguman ninyong Diyos sa imong amahan. Gikan ako sa padayo ninyong pagpanginsulto na ako. Kandi, hunungin ako ninyo, mga salbahe!

Lady Bato, tila napuno na ako sa pangmamaliit ng pamilya ni Denver sa akin. Ayaw nila akong bigyan ng katahimikan. Hindi naman na ako ang pinili ni Denver sa huli, pero kung bakit nasasanay silang alipustahin ako at yurakan kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila noon. Nagpapakatao ako sa kanila, pero kung ituring nila ako'y isang hayop.

0: Dili ko malipayon, Candy. Dili.
1: Denver.
0: Kung ikabali ko palang ang panahon, dili unta ko mupugo sa pagpakasal ka. Kang Miriam.
1: Ha?
0: Dili ko siya mahal. Ug dili ko siya mahimong mahalon bisan kanusa.
1: Pero, nganong gibiyaan ko nimo og nagpakasal kaniya? Kung dili mo pa siya mahal.
2: Na mo ni pang pangutan na ron nga maglisod kag tubag, no? Nganong na magiging ana makapasakit kag tao niya pagka mo balik ta niya kita po nga gipasakitan kung balikan ta malukmay na sa Diyos ko. Anyway, kamatabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon ni Candy at ang nabati. Inigbalik na tuhuman sa pipila ka mga painom na abdik at umbalikan o sumpayan ka na pa ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 10 sa yung story. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon, hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda, magbangon ako, nagalipong ako. Ining ako nga kamot, bukog panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinaay tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay, 3 times a day, 2 cups. Tubong o himsog ng ako nga lawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
6: Makabuhay! Excellent health! Excellent Life sa EXL Yabang.
8: Sama na sa gibuhat ka makabuhay ni Rosalie Alfaro. Siyempre, di ba, 3 times a day niyang gitumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipihang dietary supplement kana kay naman siya gipamati sa lawas. Kanang dili na siya yung nanaka-healthy ba? Pero misalig siya sa atong kapsula o gihimo niyang iyahang partner everyday o yung food supplement o inanay sabgam ni okay na ang yung paminsar sa yung lawas, di ba? Kaya tungod makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement dagan kay mga ingredients gigiusaan na everyday ginako ng balik-balikot sa pag-istorya. Oo. O kinalamutuo ka kana tungod kay kamatuoran lamang ang akong gisulti nga dagan kay ingredients gigiusa lamang ang atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug usa na diha sa mga ingredients nga makakuha tag bonggang-bonggang benepisyo alang sa atong lawas mo ang neem. Naay mga benepisyo na nga makaayo kaayo sa atong lawas ug dili lang kana makaayo pagyud sa atong skin. O di ba? Naglaom ka ba nga makaayo sa skin ang neem? Oy, halos ang tanan ka makabuhay. Dunay mga minor skin issues. Naay mga diferensya ba mga flaws? Kaya na yung mga gipamati sa skin ko. Saan na kong skin? Ay, mura gagaspang. Skin ako nagabutoy-butoy. Skin ako kay uga. May naana ba? So, sa napulo ka bukang mga tao siguro na ay siyam diha nga na ay minor skin issues. Ganon. Kanon, kung imong hugasan or magbanlaw ka, maligo baron, mag-half bath baron ka sa imong kalawasan, gamit ang neem, aba mas mamahimong hinlo ang imong skin and radiant. Karon kung imuhang i-rub sa imuhang lawas ang paste sa neem before ka maligo, ka makabuhay, tapos pasagdan nimo nga muuga usa diha sometimes sa imuhang skin, unya una nimo banlawan sa tubig, syempre, aba, mu-act na as a good antibacterial cleanser sa imong skin ang neem. And alternatively, pwede nimo nga ihumul diha ang imuhang lawas, tiil baron or kamot baron, kauban ang pipila ka mga dahon sa neem sa tubig overnight. Oo. O niya pagkahuman mo na imugamiton sa pagkaligo ugma sa pagkabuntag. Ganon. So nindot ka igmahatag nga kaayuhan ang neem nga tawag niya ng dahon sa atong skin. Diba? Makapaklear. O niya mawagtang ang pagkauga. Matanggal ang mga dead skin. Gawas ana ang dahon sa neem na makabuhay labaw sa tanan makagenerate na og heat sa atong body. Kana nga generation sa heat, makasuportar na para ma-generate pod ang intense nga forms sa energy sa kinatibukan sa atong sistema. Doon yung mga nagkadaiya nga mga kalidad, kamakabuhay, nga predominant na sa atong lawas, o duha diha, Arshita and Oshna. Mauna ang mga traditional nga terms. Ang pinakaduol nga word or pulong kamakabuhay para sa word nga Shita in English kay cold or bugnaw. Ug kana dili gyud eksakto kun mao gina ipasabot. Kung ang imong sistema manggod mo move towards Shita, ang mucus level sa imong body mo taas usab. Ang sobrang mucus pub sa imong sistema makalink na mo connect bali sa nagkadaiya nga mga conditions gikan sa common cold, sa sinusitis, ngadto na sa uban pang mga issues. Pero ang neem nga dahon ka makabuhay, dako kay ikatabang sa tong panlawas para kita mamahimong healthy o batukan ang pipila or ang daghan ng mga balatian. Ang neem mismo makuha nato sa ato ang kapsula. Kay ang neem, usa sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Putumar kita ni Ana kung wa kita'y balatian o kira gihapon once or twice a day buntag o gabi. Isip ato ang food supplement. Kung naa natin mga balatian, mas nagandaghanon nato atong dosage. Anyang tatiod, antabayanan kung pila ang angay ni mong tumaron, matag-adlaw kung ikaw doon ay balatian or kung ikaw okay pa o healthy pa ang panglawas. Hinumdumi ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip itong partner everyday sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagginabuhi.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica,

0: nagdebaw ka nga di gyud bagay nimo o dili haom sa imuhang sistema kay naa kay gipamati sa lawas dili kayo na naka-healthy ang kape. Kunya kanong kape imong naandan kay kag sugar mga 3 in 1 uban pa 4 5 in 1 ana. Nya wala pa gyud kay makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Dili makaayo sa imuhang mga pipila o daghan nga mga balatian. Para mas kompleto ang tanan ka makabuhay. Na satisfy na nimo ang imong craving sa pag-inom og kape every day kay coffee is life ang imong peg. And syempre at the same time, ayuhon ka sa mga nagkadaiyan ni mga balatian, tabangan ka para mahupay, mugaan ni mong paminsar o dili mo tukar ang imong mga gipamati di ha. Mag-switch ka na sa pag-inom. Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Pag sa ato nang giniingon nga 17 nga giusa lamang nga mga ingredients sa bonggang-bonggang nga itong benepisyo nga makuha ana, dili talugi sa ato pagpalit ana ang itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay usa diha sa mga ingredients nga dako kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas mao ang malunggay or moringa. Nang calcium and phosphorus ang malunggay leaves ka makabuhay. Maunay makaming tinar sa ato ang ka-healthy o kaligon sa atong mga kabukugan. Unya, anti-inflammatory pagyod ang malunggay. O ang moringa extract, pwede gihapon ang makahatag o kaayuhan sa bisan unsa nga mga kondisyones. Sama sa arthritis, unya makatabang po na sa pag kaning ayo o namang ganit diferensya or nag-crack man ron or na-damage ang imuhang bukog. Ang moringa pagyod, napakita nga nindot kayo ang side effect. Actually, di mag-side effect ang atong matawag ana sa mga epekto nga ikahatag kay kaayuhan man nga atong ma-avail. So instead nga side effects, na-epekto nga makaayo sa atong lawas ang moringa or malunggay leaves. Ugmatod pa sa pagpanuki-duki or research kamakabuhay, ang pagkaon mismo sa dahon nga malunggay or kanang batanon o kanang linghod nga liso. Safe pud na. Unya ang dahon ana, ang extract ana made from powder and water, makatabang pud na sa tong panglawas og safe gihapon walay delikado. Kay kung delikado pa dili na maapil. Isip 17 or isa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang sama nako. Inom na. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Bato.
0: Hugaran ka makabuhay niya ng sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 10 sa Revelasyon ni Candy Avtik. Karoon na dayo, anilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Lady Battered na pikot o mano si Denver, masyadong in love ang naging asawa niya sa kanya at ginawa ang lahat na mapilitan siyang pakasalan ito. At ang problema niya sa babaeng yun, lagi siyang inaaway. Walang araw na hindi ho sila nagtutunggali. Nang iinsulto din umano ang babaeng yun at minamaliit siya, kinukwenta ang mamanahin niya sa pamilya at ikinukumpara sa mamanahin ng babaeng yun sa kanyang mga magulang.

0: Hindi ko po inaasahan na ganoon ang umabot na kaalaman sa akin, Lady Batod.
1: Ayaw huna-huna ang aparte ka na sa among kinabuhi. Rason nga kanunay kaming mupakita ni mo, Kanti.
0: Naanag na mo sa pagtunog sa akong pagkatao.
1: Tungod kay sa imong kaubos. Busa dili mo kami mabasol nga matamakan ka gayod. Kana dili pa kwintahon ang imong kakundatan para kang Denver.
0: Unsa? So much with the drama. May ipabuhat mi nimo, Candy. May ipabuhat? Excuse me? Suguon ko nimo para sa inyong kabuang?
1: Shut up! Kinahang lambuhaton mo. Aron dili ka na matultulan pa ni Denver.
0: Oh, ang pagpalayo ni ining dapita og dili ka na magpahibaw pa kung asa ka kamo sa imong mga anak sa lain-laing lalaki. Palayo ka mo, Candy, aron dili na makasayon-sayon sa pagpaduol nimo sa Denver kay makaguba lamang ka mo. Sayang kami niyoon.
2: Unsa?
1: Palayo, Candy. Palayo kang Denver.
0: Gibiyaan ako niya. May palayo na siya. Nakigminyo na siya sa lain. Pero kamo ang labaw sa tanan, wa pa makamove on. Nganong dili naman lang ko ninyo hunungan? Nganong dili kamo ang mapalayo? Hatagi ko ninyo kalinaw. Ug ang gusto ko, katapusan ninyo kinipag-anhi. Kaysa sunod na mamalik pa mo, sundang na ang musugat ninyo.
1: Unsa? Hilas ka sa tanang hilas.
0: Palayo na kamo sa kinabuhi ko, mga demonya!

0: Nang hipos ka mangon sa imo mga gamit kandi og mga gamit sa mga bata. Ngano kini kandi apo?
1: Mo palayo lang una kami sa mga bata lolotasyo. Ambit.
0: Unsa? Unya asa man mo? Og ngano man? Oy ngano na? Oy tubag ako.
1: Aron dili na kami sa mokon pa sa pamilya ni Denver. Og si Denver mismo dili na makapaduol pa nako. Gusto na sab ko makapatulog kalinaw o makamove on. Kagikapuhin ako.

Lady Batod, na pagod na rin po ako sa bawat isang sakit na nararamdaman ko noon nang dahil sa patuloy kong pagmamahal at pag-ibig kay Denver. Napagod din po ako sa pangdidistorbo sa kanyang pamilya sa akin. Nais ko na lamang po ng bagong paligid noon. Pero bago pa man kami nakaalis ng mga anak ko ay dumating na si Denver. Lumuhod siya sa aking paanan, nakiusap na huwag akong lumayo dahil ang sabi niya, bumabalik na siya noon sa piling ko.

0: mga kabuhay, ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Huwag yung nabati ka makabuhay ang kanatibukan sa chapter 10 sa revelasyon ni Candy. Wa pa mi ended to, napay sumpay. Pero unya mamalik ta ka itong hisgutan. Huwag lakbitan ang atong nabati ang kanatibukan ang chapter 10 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinpa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Kasinati ang buhay o tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang anak. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertibahua. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot tulo ka adlaw, wala na ganiagas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Labang!
0: Dagang salamat, Lunila Marquez. Lunila Marquez. Ayun. Diba, nakaguol kaayo ng kananakay balatian, especially sa imuhang dughan, ikaw nga babay, diha. Kanang breast cancer, murag uso kaayo ba, no? Maring una uso, pero kanang murag daga ng mga ihap sa mga kababayan ang may experience, anak. Kanang naiuban niya mga batano pa, 20s pa, 30s pa, kasagara na sa 40s na manginana, no? Unya, mo ingon rabadayon nga kanang hindi magpakemo, murag na okay na, mo ingon na dayon cancer-free na daw. Unya, pakasunod yung mga panahon or katuigan mo balik. Murag huwag nahitabo ni katong singer nga sikat kaayo si Olivia Newton-John na masay breast cancer. Tapos na i-treatment kag ipahitabo. Na okay na siya.
6: Pero paglabay sa pipila ka tuig mibalik og mo'y nakapatay kang Olivia Newton John. So dili kinahanglan nga kung unsa may imong batiyon nga uncomfortable sa imong kaugalingon ka makabuhay. Ngay mo dayon pasagdan kay murag okay ra madadara, digilingin ana. Kinahanglan nga imo hangyog matagag focus imong kaugalingon. And syempre, kung naa kay gibati karon all the more nga kinahanglan mo inom ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, isipin mo ang dietary supplement. Kung naa kay maintenance ka tambal, ay lang pug biyai. I-partner na lang. Diba? Anyway, dili ka magmahay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ug ang matag usa ka ingredients dai mga daghan ka ay mga benepisyo nga ikahatag sa atong panlawas. Mm. Ug usa na diha sa mga ingredients mao ang guyabano. Diba? Naay health benefits ang guyabano. Ang tibuok o ang usa ka buo nga guyabano ka makabuhay naanay 83% nga fiber nga gikinahanglan sa imuhang lawas. Diba? Nga girekomenda nga imuhang ikotaw ganang ikonsumo sa tibok adlaw. Kanong murag allowance ba of fiber? Nga vital nutrient na para sa digestive health. May nagpadangat din sa iyang text, miingon nga, sige kuno siya o kiningkabag, kanang sige kabutdan sa iyang tiyan, kanang constipated siya kanunay ba? Maunay rason actually, kanang constipation nga dili ka regular magpupo. Unya dili bay amaayon ang dili ka regular magpupo. Kay good luck sa gyud sa colon cancer. Mga ana. So para ma-okay ang ato ang digestive system, ang ato mga panunaw ka makabuhay, kinahanglan nga gyud tay fiber. Og usa sa source sa fiber mao ang guyabano, di ba? Unya anti-carcinogenic pod dunay ingon ana nga matang sa epekto ang guyabano sa atong lawas. While ang kasagaran ng mga research limitado lang sa test tube studies sa makabuhay, ang guyabano mahimong beneficial po, beneficial para matabangan tanga batukan or kung wa pa diha malikayan ang bisan usa nga matang sa cancer. Usa ka pagtuon ang gipahitabo unya mi pagawas ilang na diskubrehan nga ang guyabano extract maka-reduce, makapakunhod, makapaubos ba sa size sa breast cancer tumors. Unya, ang guyabano, makapatay sa cancer cells. Dili mo katag, dili mo dagan, dili mo lamay. Ang ikaduhasan nga pagtuon, na-diskubrihan po nila na ang extract sa guyabano, makahunong sa pag-form sa cells nga leukemia. O di ba ako kay kag ma-avail nga kaayuhan sa pagkonsumo ni mo guyabano. Ug ang guyabano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Muinom kita niya na everyday isip atong partner sa pagkinabuhi ka makabuhay isip ato ang dietary supplement.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
5: May buhay! Sa makabuhay!
6: Dagang salamat. Ako lang usbon sa pagsulti ka makabuhay. Nga wala kay angay ngunaunaon, wala ka angay kabalakan, wala kay aning kahadlukan. Dili alarming. Kung ikaw mo switch ka na, gikan sa imong naandan nga kape nga ginainom ni mo everyday, nga makapasugmat sa bisan unsang mga balatian nga naani mo diha. Saka ang imong mo-reflux imong acid. Mutokar imong asik kay acidic kang dako magpalpitate ka kanang kasagaran nga kanang muinom kag kape kanay mga tao nga dagana kay ihap ana nila nga magpalpitate mo inom og kape nya kay badlungon man kay magkape man gyud kay di makumpleto ang adlaw di ka kape kay uban niya kalima sa sakado mo kape ala oi coffee is life na gyud na bahalag bawal kuno basta kay mo kape gyud. Nga mag-antos man ka ana ka makabuhay nga though na satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape pero daghan makagmutokar sa mga kaugalingon uncomfortable man kay na di ka ka-concentrate sa mga gimbuhaton, mag-switch ka na, balhin na og mag-inom na ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 pa ka buok ingredients og ang matag usa ka mga ingredients na ay kaayuhan nga mahatag sa tumpang lawas. Usa na diha ang psyllium husk or ang ginatawag natong espagula. Ganon. Makaayo na kung ikaw diha nagkalib sorry sa mga nangaon naka-diarrhea. Kaya sa research magod nga gipahitabo, may pakita nga ang psyllium husk maka-relieve sa diarrhea. Unya, ang pag-manage sa blood sugar, mas dali pinaagi sa psyllium husk. Ganon. Unya, syempre, usa pa ka pagtuon ang ipahitabo. Matod pa sa mga researchers, mihatag sila o kanang higayon sa 51 ka mga tao nga naay type 2 diabetes and constipation. 10 grams of psyllium husk twice per day ang ilahang gipainom. Kanya may resulta ka na nga mikunhod ang constipation, mibaba pod ang ilahang timbang, niya ang blood sugar kay mi okay, ingon man ang level sa cholesterol. So dako kay matabang ang ginatawag na tuog psyllium husk. Ug usa na sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Mo na manginom na ta ana every day. Why hassle? Nindot ang imuhang paminsar sa matag adlaw. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
6: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
6: Maraming salamat ang atong programa, ang atong tulumanon kamakabuhay, ang tambagi ko, Lady Batut, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, bugtong nga kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang mismo sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa nagkadaiya nga mga sakit or nagkadaiya nga mga balatian kamakabuhay sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing o diferensya sa kasing-kasing, kanang kakapoy imong gibati sa imong panglawas, problema sa imong baga, respiratory tract infections, kanang dali nimo nga pagtiguang sa physical, doon na kay diferensya sa pagtulog, insomnia, paghikalimtano nimo, depression, UTI, constipation, simpleng bagay lamang kana. Muinom kita sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang pag-inom sa mga adult, imintinar lamang ang tong pag-inom. Usang ato sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom kanang dili bugnaw, inadlaw nga tubig, dili init, dili bugnaw ha. 30 minutos kana sa dili pa mukaon, isipin mo ang food supplement. Kung na nakagipamati si mong lawas, mas daghano na tong pag-inom ka makabuhay. Duha nga ato sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Syempre ang tubig nga paggagamiton as usual, inadlaw nga tubig. Sa dili ka pa mukaon, pwede sad nga after ka na mukaon, pero mag-ihap sa kag-usa ka oras, una ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus. Isip imuhang food supplement. Salig ka makabuhay, aron nga ikaw mamaayos imong balatian, o kung healthy imong lifestyle, baskog ka pa karon, protektahan ang imong lawas, gikan sa nagkadaiya nga mga balatian, o mga sakit. Sige na, muinom na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Battle, kagani ato na bati, ang kinatibuk ang chapter 10 sa revelation sa atong sender, na si Candy. Wapa mi end dito, kamakabuhay! Sumpayan tanato na sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Well, karoon atong lakbitan o gisgutan ato na bati ng drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayo kalimti, and God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat sa mong kaagi do pa matapos sa pag-feature sa kinatibukan gayod sa mong story. Pero nahibaw yun ko sa mas naandan, sigurado kung nga nakapupong pagtulunan ang atong mga suking tigpanubay, ang atong tigpaminaw sa matagyugto, sa matag-chapter sa imong kasaysayan. Pero kung basihan na itong chapter 10, lisod no, nga ka nagipasakitan na ta, gibihaan na ta, nahigog magihapon ta, unyag bubalik ka ang tao nga mibiha na itong mipasakit, murag na aragihapon ta, available nagihapon ta, unyag na pagitay mga jutay, o dinagko ng mga kalibog, kung kaya namurag na iplano nga mubalik na ito humanta pa sakit eh. Ala no? Sana all balikan. Pero kung ako, mubalik man ka, huwag na ikapuslanan, especially kung naminiyo ka na. Unsa naman ko ani, ma'am, himo kong kabit. Ay, dili, I won't settle for anything less. Og maura sanay ako isulti sa mga naka-experience inguniini karon mismo. Ayaw in town ka mo pag-settle. O kanibit ang maramong kontento na lang mo sa kanang maorani. You deserve better. You deserve more. Dili kay mga kakapiranggot na kaligayahan lamang ang para sa inyo ng bongga. Diba? So, ibalik nato ang bongga ng importansya, yung value natin sa sarili. Dili ta magpakaubos, no? Atong dignidad, kinahalang mintinahon nato. Ang atong reputasyon, di nato yama-yamaan. Ganon. Unya iampo nato ang tanan sa Ginoo. Anyway, kamakabuhay diha lamang sa sunod nga higayon atong sumpayan ang revelasyon ni Candy din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: may paglangan ni anang atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Juan 1 bersikulo 12. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: ang imong paboritong espesyal.
1: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Family. Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero.
4: Ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Jenny Benson, taga Muloy. Ang haplas magamit namon madula ang mga pres na mga pasmo sa kamot, mga kaugatan. Effective gid siya sa haplas kag sa kape. Kisa nami po tulog mo mag-use sa kape.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Isulan John Mark Pharmacy, GL2 Pharmacy, Diante Pharmacy, Rojun Pharmacy, Brigada Pharmacy, ug mapalit usab sa Surala Branch Depot sa Michelle Bodega.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Pimpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghan kami ng hurt ganahan ko kay tamo ko siya malunggay, tas maka-kwan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay ko kay na-herbal nga ni Dibay, taga panugulay yun nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa PassMed Pharma, G8 Grocery Depot, Pharmago Pharmacy, og Mekan Drug Store sa Cabagyo.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Bansalan Davao del Sur, Umisaira Pharmacy, MD Drug, UEMN Drug, Butika Ariola, Sabers Pharmacy, 3M Pharmacy, CM Sari Sari Store, Marina Store, ug sa magsaysay, si Corpus Drug.
10: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagbreak. Rason nganong daghag magkatalumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili half dose tan-awon.
7: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
12: Sigurado ka?
11: Sex.
12: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Kay sige kang pambabae.
13: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
11: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
13: Love, Sex, Marriage and Career. You

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Robilyn Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborn, sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos, nagamit na po ko. Tapos, cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag-inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag-ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi i-rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Kabaka North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy, o Ami Drug Store.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
8: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig na naman sa programang Love,
9: Sex, Marriage, and Career. Kao ba si Captain Jacob C? Mommy Lucky!
8: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Samahan niyo na naman po kami. Samahan niyo na naman kami.
9: Duhara man ika oras ang inyong bayan.
8: Dalawang oras lang yan. Dalawang oras na... may kwentuhan, may aral, may mga may magandang tugtugan.
9: Aside sa tugtugan, Captain Jake, mga pagtulunan, adlaw-adlaw.
8: Mga lessons.
9: Mga lessons sa kinabuhi, Captain Jake.
8: Ayun, oh,
9: kamusta mga kap?
8: Okay, rabog gayo. Lami ang takay matulog. Kaya naghigda-higda na ko ba? Kaya nagpaabot ko sa oras.
9: Yeah.
8: Sus, murag lami na mag-inong kay Lurag, eh.
9: Masayang unaning oras sa gani, Captain Jake. Manungog, ano man ginana manungog ang panahon nga kanabitang panahon nga kailangan na ka mo trabaho, diha pagid ka. Diha pagid mo abot ang duka, ang tapol, ang unsa pa ba, daghan ka ayo mo na ginatawag
8: sa
9: labanan mo ang yung problema.
8: Kana gyud sa simbahan nga madungga mo simba kay padung may ilis pa lang ka, giduka na ka.
9: Paglikod pa lang ng musliguranan ka na, murag katulgo na ka, murag na rin ang hungong si mo ba nga, katulog, katulog.
8: Pero pagka na ka sa balay ninyo, niya gustuhon nimo matulog, matingala ka, ano'y kakatulog mo?
9: Mo ginang dakong pangutay na Captain.
8: Pero pagka natin gustong buhaton, ano eh. Mauna ni Tingdo ka. But anyway, magandang araw po sa inyo. Samahan nyo naman po kami mga kaibigan. Again, live po tayo mapapanood sa Facebook ngayong araw. Lima ka winners kagahapon na nabigyan po natin ng Magnum C products. So, Mutia, Kojic, Papaya na Sabon, and Mutia, Dio Spray po, pinabigyan natin kahapon sa limang yes. lucky winners. And ngayon, mamimigay na naman tayo ng 5 o sa limang lucky winners
9: po natin. Congratulations ulit kay Stel Ann, si Elsie Donato Valenzuela, si Noah Bagarir, Ashim, si Jackie Cuentro, si Keen Golf Can. Sila po ay napadala na po ngayong araw na ito ng inyong napanalunan. Congratulations!
8: Ayun, salamat po sa inyo ha. Oh, congratulations. Ngayong araw po mga kaibigan ay mamimigay na naman tayo ng 5. Oh, so just in case nanonood ka o nakikinig ka sa programa namin ngayon sa radyo, pwede nyo kaming mapanood ng live sa sa Facebook. Pangita lang ang Captain Jake and Mommy Lucky na Facebook page. Pag nahanap, pakiclick lang ang follow at pa-share na rin po mga kaibigan ng ating FB Live.
9: Yes. Salamat po sa inyong tanan, sa inyong mga nag-share sa itong Facebook karon Captain Jake. Kung sa mga wala pa nakadungog or nakakita sa itong Facebook, pangita lang ninyo ang Captain Jake and Mommy Lucky. Kanabi itong naglingkod karon nga naminaw sa radyo. Yan mo kayo nga, ay, namin sila yung Facebook.
8: Ayun na.
9: Pangita ang pangalan nga, Captain Jake and Mommy Lucky aron makita ninyo ang mga hulagway namo ni Captain Jake.
8: Yes.
9: Og ni Mommy Lucky.
8: Yun, pangitaala at pa-share po mga kaibigan. Tapos ngayon mamimigay na naman tayo. Ano bang mechanics ngayong araw?
9: Ang mechanics ko ron unlock up. Ikaw na magbuhat cap sa mechanics.
8: Ah sige, ako na lang ako na lang po sa mechanics mga kaibigan. Kalamis kape gud. Ay, huy, kalamis gud gud ni kambyo ng kape ha.
9: Mas ikami pang asawa?
8: Mas lami pa sa asawa ni
9: kape. Ay, ba?
8: Mas lami pa ng kapiha sa asawa.
9: Kaya wag na gusto yan.
8: Anyway, Don Mechanics po ngayon, mamimigay tayo sa 5 lucky winners mga kaibigan. Ang gagawin lamang po, i-comment sa Facebook Live. I-comment lamang dyan kung anong product na Magnum C ang nagustuhan po ninyo at bakit. Anong product po ang inyo nagustuhan sa Magnum C? At saan po kayo bumili ng Magnum C products? Ayun, i-comment lamang dyan at 5 po ang pipiliin. Mamaya na bibigyan po natin ng mga papremyo. Ha? 5 po yan. At ang requirement po ay mag-comment lamang. Sus, napakadaling i-comment lang mga kaibigan. Ang comment... I-comment po, ilabay ko ng Facebook. Ilahang kuhang gibanha kayo. Ako naman yung gisilent. Ganun, mutingog mong yapon eh. Saan yung pag-off ni?
9: Isagod yung tiguang ni Kadalina kaya mas ko man.
8: Hindi na ganag...
9: Makadungog lang banha gamay kaya marag nilaganahan.
8: Pagka nagkatiguang na ito, hindi na ganag banha ba?
9: Ano man akap?
8: Amot na nga ano na... Excuse me, kanila ha. Ato ni palungo ni Ilhang Kwanbi.
9: Ako ba anak kami?
8: Silent ragun ni. Ayan, nakasilent na.
9: So, daning tiguang na. Okay. Yeah. Madalag kay mabikil. Mabikil ang dunggan ba?
8: Pagka tiguang na ito, naganahan ka ng banha.
9: Banha, o. Sa ako.
8: Anyway, sa taong ingo kaganina, mechanics po mga kaibigan, napakadali para manalo po na pa-premyo. Ang gagawin lamang po, i-comment sa ating Facebook Live, anong product ang binili po ninyo sa Magnum C o ang binili po ninyong Magnum C products at saan po ninyo binili. Tapos huwag kayong magsinungaling po mga kaibigan para manalo lamang yung totoo po saan kasi hihingan po namin kayo ng mga larawan.
9: Yes, larawang totoo na kayo po ay user ng Magnum C Herbal Products.
8: Dili pwede nga mangilad lang. So i-comment tapos tinuod nga Magnum C user ka at saan ka bumili o anong pharmacy at saang lugar. Ayan, kasi kung mananalo ka mamaya, hihingan ka po namin ng larawan. Ang gagawin po this time mga kaibigan ay mamimigay tayo ng anong product Mami Lucky.
9: Ang ibibigay po namin ng product kayo na isang Mutia Lotion.
8: Ayan, isang Mutia Lotion mga kaibigan. Ano pa ba? Partner natin.
9: Akatong sabon nga kaning kuan, kaning 70 grams.
8: Ayan, Mutia Lotion at saka may isang sabon pa sus kalami. Hala kanindutan.
9: Hala kakubleto, nagit sa inyong pagligo.
8: Napakay lotion, natagip kay sabon.
9: Sabon, ayan.
8: Naminaw ra ka niya, libre pag yun.
9: Oo, ang inyong buhaton lang, i-comment lang ng inyo din ha, ang inyong pangalan o asa mo nakapalit.
8: Kalami, ang kaswerte ha, God.
9: Kaswerte, good ninyo, God. O, dara, Mutia Kojic Papaya Lotion. Ug, Mutia Kojic Papaya Intensive Whitening Soap. Maura ginang inyong dapat buhaton.
8: Ngayon pa si Apple Molina, swa pa may katilaw na. Si patilawa rago nagsabon.
9: Nini po ni itilawan. Nini po ni tilaw-tilaw dire. Dapat kinahanglan mo gamit niya siya. Gamiton, nili tilawan.
8: Anyway, Mami lang, ano po ba ang values na nakakayaman?
9: Ang values na nakakayaman po natin ngayon, Captain Jake.
8: So, makinig po mga kaibigan dahil meron na naman tayong values na nakakayaman. Anong values?
9: Ito ang mahirap i-maintain, Captain Jake. Bilang tao, ito ang mahirap i-maintain. Staying discipline during success. Ang pagiging disiplinado sa panahon na ikaw ay sumakses sa iyong buhay.
8: Ay, oh, pagka lumago.
9: Ay, nako, di ba? Kanabitaw, Captain Jake, nga kanang ni Asenso lang kagamay, murag nidako na dahil imong, kalit imong ulo. O mo na isud ka ay maintain nga dapat you have to.
8: Dili lang sa mo dako ang ulo Mami Laki ha. Ato lang ni klaruhon. Kanang pag-ingon nilang stay disciplined and
9: during success.
8: Even before or even before and after success.
9: Mm-hmm.
8: Or during success, ayan. Dili lang na siya mamilaki sa kanabitong muda ko ang ulo, ha? Kay doon naman po'y ka ng disiplina, ginan na ito ka kanu. Kanu sa kanidato, sa kananoon, nagsugod ang imong downfall.
9: Oo, kana.
8: Wala naman kay disiplina, kanabang paturagas ka na lang ba? Ayan. May patong sa una nga nagsugod ka kay maampingon ka man sa biyaya.
9: Mm-hmm.
8: At ng time na pinalago, lumago ka na, doon na noon, dito na noon nagsugod nga kanabitang paturagas na lang, pataka ka na lang, wala ka na control sa imong kaugalingon.
9: No control
8: sa paggastos, ayan, sa bisyo. Ayan. Apil na diha Mami Laki, dili lang nasa sa pagdako sa ulo.
9: Sa ulo. Aha.
8: Sige Mami Laki.
9: O, kana Captain Jake, staying disciplined during sa imuhang pagsuccess sa imuhang in any aspect of kinabuhi katayong ni Captain Jake. Dili lang po sa pagiging kanabitang kuan Captain Jake dato kundi sa pagkabut pod sa mga butang nga imuhang gusto. Parihaan na karon Captain Jake nga gitagaan ka karon og grasya, kaalam nga pwede ka makatabang sa lain. Pero kay tungod wala na to na ampingan, nasayang gihapon to nga mga grasya.
8: Tinuod.
9: Ikaw, ang sabi ng mga best examples ani Captain Jake na pwede na ito mahatag sa ilaha pa.
8: Yun, ang pag-uusapan mo natin, gaya po ng lagi namin ipinayo ng mga nakaraang programa natin mga kaibigan, ang sukatan po ay hindi lamang basta nakarating.
9: Mm-hmm.
8: Hindi po nakarating kang buo. Mm-hmm. Buo, ibig sabihin, hindi ka nasira, hindi nasira ang pangalan mo.
9: Ayun!
8: Yun ang pinakamaganda. Nakarating ka, pero hindi nasira.
9: Mm-hmm.
8: So, paano paraan? Ano bang paraan para hindi masira? Siyempre, disiplinado ka. May control, ayun. Kasi ang disiplina mga kaibigan, control yan eh. Gagawin mo ang isang bagay kahit hindi pa gusto ng katawan mo, pero yun ang tama gagawin mo.
9: Kung ano yung tama?
8: Yun ang disiplina. At may isa pang disiplina Mami Laki, mm-hmm. Huwag mong gagawin ang isang bagay kahit gusto pa ng katawan mo, pero dahil mali siya, hindi mo gagawin. Yun ang disiplina. So hindi lamang basta ang goal ay sumakses, hindi lamang basta ang goal ay makarating mga kaibigan, kundi makarating ng buo na hindi nasirang pangalan, hindi nadungisan ng dangal. Yan ang ibig sabihin ni Mami Laki sa, o sa to Mami Laki?
9: Sa staying disciplined during success.
8: Ayun. Sabi nga nila, mas mahirap kuno ang pagsubok sa mga panahong walang-wala ka pa.
9: Mm-hmm.
8: Pero mas mahirap ang pagsubok mga kaibigan sa panahong meron ka na.
9: Mm-hmm.
8: Nganong mas mahirap man kung kano sana na.
9: Di na makasukaton.
8: Dili man pud na Mami Laki sa sukaton lang, mas dali magun mabuhat ug di maayo pagkanaana kay kwarta.
9: Agoy.
8: Makalimot man ka Ginoo.
9: Kana tinuod gyud
8: na. Ayan, sumo na ang but pasabot ana. Makalimot ka nga dili ikaw ang hawod.
9: Yes.
8: Kasi nung panahon na nagsisimula ka pa, muduol mga Ginoo, maampo man ka, matinahuron ka pa sa palibot, mutanaw pagag-utang ka bubuton sa palibot. Pero nung panahon na na-achieve mo na ang gusto mo, nagbago na ang lahat. Kasi ang tingin mo mga kaibigan ay ikaw lamang ang magaling.
9: Feeling mo ikaw unbeatable.
8: Ikaw lang na, ako lang ni ang hawd.
9: Mm-hmm.
8: Pero nakalimutan nila na bago nakarating, merong mga kasangkapan. There's no such thing as kanang self-made millionaire. Ako naniniwala mga kaibigan na walang ganon yung self-made millionaire.
9: Mm-hmm.
8: Ang naa mga kaigsunan, dunay tao nga may success because dunay mga taong gipadala sa Ginoo para mahimong kasangkapan. Para tambagan, para tudluan, para punaon pagka nagkamali, para suportahan sa mga panahong naluya ka. O ang labaw sa tanan ang gahatag ug kusog ang Ginoo. Mo na siya. Staying disciplined
9: during success.
8: During success. Mo na ang pasabot na.
9: Sumakses ka pero may disiplina ka.
8: Kung mahirap sa mga panahon na walang-walang ka pa, mas mahirap sa mga panahong merong ka na kasi mas madaling gumawa ng pagkakamali.
9: Mas accessible. Yeah. Tingin pa nila, mas accessible pag naanak kay resources.
8: Oo, kay naman kay kwarta. Mas dali raman. Yung makalimot naman ka Ginoo, di naman ka mahadlok ka na kay kwartahan naman ka.
9: Mm-hmm.
8: So, muna ibut pa sa buta na Mami Laki.
9: Ikaw kapin, di kwartahan nakakap.
8: Nali, kwarta gamay.
9: Ah.
8: Lahi po tong sapian.
9: Sapian.
8: Nali, ang sapian ka nang nagtubod na lang ang kwarta.
9: Ano, ganahan ko, ano ang problema ba? Asa para mapalit?
8: Asa man
9: kinang wala lang kakabalo, asa ni mo ibutang imo ang kwarta. Oy, kalami ano ang problema.
8: Muna yung mga termino sa mga laglum kay mga tao, medyo may edad na. Sapian ka naman kayo dong?
9: Sapian naman kayo ka dong?
8: Sapian ka daw.
9: Sapian. Sa Tagalog pa ang sapian, sinapian eh. Iba rin yung termino.
8: Sa Bisaya, masapi, kwartahan. Ayun. But anyway.
9: Sa Ilonggo naman, manggaranon.
8: Manggaranon.
9: Manggaranon ka naman git ka.
8: Anyway, panayin na sa doon ang programang values na nakakayaman, mga kaibigan, ay hatid sa inyo
9: ng Magnum C!
8: The most nutritious herbal food supplement. Pagka pinag-uusapan na food supplement, walang iba po, mga kaibigan, Magnum C Herbal Capsule. Pagka mahilig ka sa kape, Magnum C Herbal Coffee. Pagka medyo nahihirapan ka sa pagbawas, meron tayong Magnum C Barley Coffee. Kung haplas, mamao lang istoryahan, sus in town, daghangan ng itaan, nabay, haplas ang Magnum C.
9: Ay, naakayo.
8: Kapila na miniingon sa inyo sa radyo nga naalagi Magnum C Herbal Massage Gel.
9: FDA approved na ito ang Magnum C Massage Gel. Honey, good kind of siya. Pwede na ninyo ika ng, in fact, pagka nabitang, buhon mo, uso mong

0: Marriage and Career, Love, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Ay, aba, salamat. Gito po kumati, ha?
1: Tama po, mga toto, mga utod ta dira sa...
2: Utod na. Kag mga ano, kap, mga manang kag manong. Ang ibig sabihin ng manang kag manong, ate at kuya.
1: Mga naminaw diya sa Salgo Dabado, Sultan Kudarat, available po ang Magnum C product sa Rojon Pharmacy. Bisan manggani sa mga taga-Bukidnon area, may Rojon Pharmacy dyan. Dito naman po sa May Isulan, Takurong, South Cotabato, Rojon Pharmacy, makapalit mo diya. O sa tanang mga Brigada Pharmacy, may Magnum C products po, mga kaibigan. Subukan po ninyo, lalong-lalo na po ang Magnum C Diacare. Kung may mga naminaw karon na may maedad na, tapos ang problema nila ay pagtaas ng sugar, o napakaganda po nito sa may mga diabetes, Magnum C Diacare. Magnum C Diacare po, mga kaibigan. Napakaganda po na food supplement para po sa may mga diabetes. Magnum C Diacare!
2: Jeline Nasani. Watcher from Hingoog City, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Si Rose Fernandez, maraming salamat sa pagpaminaw, Ma'am Rose. Pantinople, good afternoon, Mami Lucky and Captain J. Kilo po sa inyo. Si Florilyn Takasan, salamat sa mga nag-share ng ating Facebook ngayon, ha?

0: mga taga-Monte Vista, Davao de Oro, salamat po sa inyo. Sheila Rojo, Remoto, ayan, salamat po. Always naka-tune in sa radyo para sa love, sex, marriage, and career na programa.
1: Ayun, sabi ni Maricel Mendoza, ang bangobon ang lavender oil ninyo.
0: Ay, thank you.
1: Salamat po sa inyo. We have 62 live viewers, mga kaibigan.
0: Ato ni Bobby na usa kalibo.
1: Bisa ko sa gatos lang. I-try na din.
0: Gusto na ko isa kalibo.
1: Grabe po. Manghatag siguro gawag 100,000 niya.
0: Sige daw, betan ako na charo.
1: Sa lahat po naman naka-endaway, pwede nyo kami mapanood ng live sa Facebook. Pangitaan lang ang Captain Jing and Mommy Lucky. Tapos pa-share na rin po ng ating FB Live, mga kaibigan. Pa-share po ng FB Live. Ayan. And mamimili kami ng lima po mamaya na manalo po ng mutya.
0: One mutya lotion with mutya Kojic Papaya Soap.
1: Ayun. Para po sa mga nagko-comment kung anong products na Magnum sa ilang nagustuhan at saan po nila binili. Salamat po kay Nanay Ififania Montes. Maraming salamat si Maricel Mendoza, Lizal Pimentel, si Emma Racho Salvador, nakaantabay sa programa natin. Si Dalia Ofamingin, lagi nakaantabay sa programa natin. Salamat po.
0: Thank you rin po kay Miranda Flores. Ang nagustuhan ko sa Magnum Sikap ay Magnum Sikap at Magnum si Daya Care. Sa Midsayap siya nagkapalit, Captain Jake. Sa Sitang Pharmacy daw, maraming salamat sa inyong pagpamilya.
1: Si Annalyn Lanuza, sabi niya Magnum si Coffee and Magnum si Capsule among ginainom. Ugsa ko ang ugangan, kape ako. Nag-inom po akong ugangan o kape. Ako a capsule, kinindot siya sa breastfeeding. Nagpalit ko sa Rojan Pharmacy sa Santo Tomas. Ayun, o nana sa Rojan Pharmacy.
0: Thank
1: si Anna Lanuza, taga-ana doon eh. Anna Lanuza, congratulations, nanalo ka ng Magnum si Mutya Kojic Papaya Lotion. Kung makagamit ka niya, ganahan gani ka, nana ni diha sa may Erinor, dili-ding Erinor, kadali lang. Dari sa Santo Tomas, nana na dari sa may, nakalimot ko, butika Erinor man ata na diha. Oh, sa Santo Tomas, mga butika lang diha. Wala pa na sa Rojo ng Mutya Kojic Papaya Lotion. Napay greetings ba, Mami Lucky?
0: Yeah, salamat sa pagpaminaw kina Crisella Geldore. Nangutan na lang ko, Captain Jack, tagpilang inyo ang Magnum si Daya Care na capsule.
1: 12 pesos lang po, mga kaibigan. 12 pesos lang. Inana ka barato. Dili na 20 pesos, kundili 12 pesos lang na siya.
0: Ayan, salamat sa pagpaminaw kay Tolitz Tezolga, watching from Tantangan, South Cotabato. Si Melody Pexon, Captain Jack and Mami Lucky, tag 13 pesos lagi dali ang Magnum si Herbal Capsule daw.
1: Sa nakalaga?
0: Sa may Brea Pharmacy, Dumalag, Matina, Apply. Uy, Dabaw ni.
1: Sa Dumalag, ah.
0: Nakabay ni Tuluka Pads.
1: 11 pesos lang sa Dabaw.
0: 11 pesos. 11 pesos lang. Pangita lang pharmacy nga, tag 11 pesos.
1: Pangitag pharmacy nga, makabarato ka kay Nagi Uban nga dili Gafalog SRP, pero 11 pesos ragin na siya ang Magnum C Herbal Capsule. Sige na pa da, si
0: Analiza Morales Clarito, maraming salamat
1: sa si Maribel pagamina. Castor, maraming salamat po sa inyo. Tata Siano, Patricia Sandot, maraming salamat po sa inyo.
0: Mommy Pearl, salamat sa pagpaminaw.
1: Comment lamang po dyan, mga kaibigan. Si Victoria, Nanay Victoria Balaod ng Libertad, Quezon, Bukidnon. Thank you po sa pagpaminaw. Si Pearl Abrel, si Eden Pakierda, maraming salamat po. Lagyan po ninyo ng lugar para lang po namin na anong otagasaan po kayo. Si Nanay Teresita Biit, ang Biit family, maraming salamat. Ako anak si Wetwet and si Inday, nang nalapaan Pikit North Cotabato. Happy Fiesta daw sa ilalo diya. Sa San Roque. Nanay Teresita Biit, maraming salamat. Judith Castro, nakaanda pa sa programa natin. Ingon si Bernardo Castro Jr., tagpila daw ang Il Combate.
0: Agoy.
1: Wala naman ti Il Combate's Market. Si Florilyn Takasa, nakaantabay sa programa natin. Salamat po sa inyo.
0: Ayan. Salamat sa papaminaw kay Lizelle Pimentel. Mutya Koji Papaya Soap sa Gardoses Drugstore. Doon siya nagapalit, Captain Jake Santaos Chefa. Salamat sa papaminaw si Emma Salvador. Maujud na akong gamit na sabon ka ng Mutya Koji Papaya Soap.
1: Si Kyle, saan ipano ba saan? Kyle Paul. Ace, listening from Don Carlos Bukidnon.
0: Salamat po. Si Will Cital. Ano pa siya, Captain Jack? Magnum si Capsule po ang iniinom ko at bumibili po ako sa TikTok shop ninyo. Nagustuhan ko po yung Magnum si Capsule kasi po hindi po ako nag-acid reflux. Nakadalawang box na po ako. Yeah,
1: Magnum si Herbal Capsule, napakaganda po sa
0: para
1: acid reflux.
0: Para sa mga acid reflux.
1: Ulcer, napakaganda po niyan, mga kaibigan. Si Roast Kua. Ayan, hi daw sa mga taga SB, feeding si Finance Office. Shoutout so sa among mga office mates. Birthday karon ni Camille. Happy birthday, Camille!
0: Happy birthday! Woo-hoo! Sa lahat po naman nag-celebrate ako na lang mga birthdays today. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. More birthdays to come. And more lechon.
1: Grabe, lechon yun.
0: Lechon yun na. Alam mo, ganap ako birthday.
1: Pagka nagka-edad na ta, di na kayo na to na hunaw-naw ng gastos.
0: Mangita naman tagulay. Dilipod cup, di na po ganan na mga karni-karni ho. Naganaan na po na nakapinjay ka ng mga gulay-gulay.
1: Pagpubri ta, pagpubri ganita niya, watay andam. ang tawag ana was waisapi no ana basta mm-hmm. pobrita pero pagka dato ana kuha na sila kanang healthy living.
0: Healthy living.
1: Lahira gyud kayo pagka ang dato og di mo gastos og pagkaon healthy living.
0: Healthy living maguna sila.
1: Pero pag ang pobre nga way gi andam nga pagkaon ay nagwa na nag
0: tipid.
1: Ha?
0: Tipid. Or waisapi.
1: Nagpait.
0: Oh, alain sa. Si Angel, Angel, Captain Jack, aslan po pwede bang gamito ng Motia Kojic Papaya sa buntis? Yes!
1: Pwede
0: ka. Ayaw, walay problema na. Karabi na magamit mo ka ng beauty products. Walay problema kay sa gawas raman na ninyo siya. Yes. Ibuta, igamiton
1: pumot sa inyo lang. Oh. Anyway, so, we have 63 live viewers, mga kaibigan. 63 live viewers. Ayan.
0: Jovita Vilma, kaubman na sina, ay, shout out to siya, mga sakop do sina Tibeng, Amparo, si Dominisak, o ang from Vilma nga guwapa daw, taga O. George and Rafael, duha daw sila karon.
1: Ah, si Ann Pax, namina sa programa karon, watching from San Miguel Surigao del Sur. Si Sweet Dumagi, nakandaway sa programa natin. Lanog-lanog nga ang programa diha sa Sultan Kudarat. Uy, maumba. Ah, si Sulanday, thank you. Ayan. Si Joseph Dinopol, nakandaway sa programa natin. Salamat po sa inyo. Bumibili siya sa Daklan Pharmacy sa Mungkayo. Ayun.
0: Thank you po sa inyong pagpamina. Si Ma'am Rose Ko, salamat ang mga taga SV. PDC Finance Office, salamat sa mga Gubis League. Nag-birthday daw karon si Camille, happy birthday. Si Vanessa Pelen, ang mga taga Davao del Norte, Asuncion, salamat sa pagpaminaw. May Eng Inagan, salamat sa pagpaminaw. Namina po karon si Lovely Carrion, si Mami, si Ma'am Pearl Abler, hello Cap. Ang spelling sa Captain, sa Kapitan, kay Kapitan Good Cap.
1: Okay. Si Vivian Jean, namina sa programa na Bislig City, Surigao del Sur. Regards kay Mama, nga pirming na kapaminaw sa inyong programa. Thank you po sa inyo. Si Marivic Reyes, may pagpaminaw. Salamat po sa inyo lagi pakikinig. We have 65 live viewers, mga kaibigan. Huwagin mo abot og 100. Ang akong yung pangandoy nga, kanang kada live na tumabot og 100 kay malipay man miyana yung kumalipay may basi makapanghatag mitag usa ka 1,000 ba
0: ay gano kana basta maabot og 100 ganya tong view
1: malipay man miyana kung malipay mi syempre mugaan na tong dugan so mugaan na tong dugan mugaan pud atong bulsa
0: oh no ba
1: we have 67 live viewers mga kaibigan.
0: Pag maabot og 100 ka panghatag kag 1,000
1: kanang inig live na to nya inig tanaw na to kay permiti 100 di ka ganahan na mamilaki
0: mm-hmm.
1: Mugaan na tong paminaw ikaw kaingon tanga daghan din namina sa love sex marriage and career.
0: Kuya EJ, salamat sa pagpamina mga nagtrabaho karon sa PC Byte o kay Romel. Hello po sa inyo si Ma'am Hilda Domingo, salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Anyway, ito na po ang kwento ngayon mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ng isang nanay sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Bago ko pa man simula ng aking kwento ay gusto ko lamang sabihin sa inyo na ako po'y nagpapasalamat dahil kinagigiliwang ko po ang inyong programa. Ito ang nagbibigay ng saya sa akin tuwing hapon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nanay Vivian. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento, Kapitan, noong mga panahong ako na lamang. Wala na ang aking asawa, mga binata at dalaga na rin at iba kong mga anak ay may mga asawa na rin. Ibang-iba na ang buhay, Kapitan, simula nang mawala ang aking asawa. Akala ko noon ay magkasama kaming tumanda at magkasama kaming o magsasama kami habang buhay o magsasama kami, Kapitan, sa mga panahong mag-aasawa na o magsisipag-asawa ng aming mga anak. Yun lamang ang tanging pangarap namin noon. Kapag ka nag-uusap kami ng aking asawa, Kapitan, lagi naming napag-uusapan noon kung sakaling ano kayang magiging buhay namin kapag ka nagsipag-asawa na ang ating mga anak. Napakalungkot ko noong, Kapitan, nung mamatay ang aking asawa. Lalo na noong mga panahon kung saan ang dalawa sa aking mga nakababatang mga anak ay nagsipag-asawa na rin. Mabuti pa noong, Kapitan, kahit namatay ang aking asawa, meron pa akong dalawang kasama sa bahay. Subalit, kinalaunan, lumipas sa mga panahon, nagkanya-kanyang buhay na rin sila. May mga asawa na rin. Kung saan ako na lamang ang madalas mag-isa sa pamamahay. Swerte na kung dalawin ako ng aking anak sa loob ng isang beses sa loob ng isang buwan. Kung saan ang tanging anak ng aming kapitbahay ang naging kasakasama ko. Lalong-lalo na kapag may pangangailangan. Tuwing gumigising ako sa umaga, Kapitan, hindi maiwasang makaramdam ako ng lungkot. Napatanong ako minsan sa aking sarili, hanggang kailan kaya ako mabubuhay? Ano pa kaya ang pwede kong gawin sa buhay na ito? Kung dati-rati, Kapitan, ay kinakatakot kong mamatay. Pero sa pagtanda ko, lalong-lalo na at may sarili ng buhay ang aking mga anak o apat na mga anak, parang pinapangarap ko na ring mawala. Pinapangarap ko na ring magpahinga. Balungkot kasi, Kapitan. Hindi ko rin naman masisisi ang aking mga anak dahil may kanya-kanya na silang mga asawa. May kanya-kanya na silang pamilya. May kanya-kanya na silang mga buhay. Naiintindihan ko yon, pero hindi rin naman nawawala ang isang damdamin na kahit papaano, Kapitan, ay parabang nagtatanong rin ang aking isipan. Hindi kaya ako naaalala ng aking mga anak? Hindi kaya ako namimiss ng aking mga anak? Dati-rati ako naman ang kasakasama nila. Mula sa paghatid, sa paaralan, pagsundo, pag-aasikaso sa kanilang mga pagkain. Subalit nung ako'y matanda na, at nagsipag-asawa na sila, niminsan na hindi man lamang ako natanong ng aking mga anak kung kumusta na ako sa bahay. Kumain na ba ako? Ano kaya ang pakiramdam ko? Baka may sakit ako. Nasa tuwing nagkataon, Kapitan, na meron akong karamdaman ay tanging ang may pakialam lamang sa akin ang kapitbahay. Kapitbahay na nagmamalasakit. Kaya hindi maiwasang sumama ang aking kalooban. Hanggang sa makarating ito sa isang panganay o sa isa sa mga anak ko, ang panganay kong anak na si Ruel. Binisita niya ako sa pamamahay ko, Kapitan. Sabay sabing, Ma, ibenta mo na lamang ang bahay na ito. Ikaw lang naman mag-isa. Maari bang doon ka na lamang sa amin upang matignan kita?
Masakit sa aking puso, Kapitan. Masakit sa aking damdamin ang suwestiyon ng aking anak. Iniisip ko pa lamang ang pagbebenta ng pamamahay na yon, nasasaktan na ang aking damdamin. Pakiramdam ko, Kapitan, ay parang baliwala sa kanila. Doon sila lumaki, doon sila naglalaro, doon nabuo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pagkatao. Yun na lamang tanging alaala ng aking asawa sa akin. Bakit ko ibebenta? Ang sabi niya sa akin, Kapitan, ay para daw doon na lamang ako tumira sa kanila. Para daw matignan, para daw ay maalagaan nila ako. Sinabi ko sa aking anak na si Ruel ang panganay kong anak, Kapitan, na pwede naman. Pwede naman akong dumalaw sa inyo. Pwede naman akong tumira sa inyo na hindi kailangang ibebenta o hindi kailangang ibenta ang pamamahay na ito dahil kung sakali, pwede naman kayong tumira rin dito. Sakali, palang araw kung magkakatipon-tipon man kayong mga anak ko, dito pa rin kayo sa sarili nating pamamahay. Napakahirap, Kapitan. Sa damdamin, iniisip ko pa lamang ay nakikita ko na o napapaluha na ako. Kung saan, lagi kong iniimagine ang mga panahong maliliit pa lamang sila. Mga bata pa lamang sila. Kung saan naglalaro sila sa labas ng bahay, tuwing maghapon, tatawagin ko, papakainin ko, magluluto ako ng merienda tuwing hapon. Yun ang naging kasiyahan namin ng aking asawa noong, Kapitan. Subalit mas nauna kasing nawala ang aking asawa, kaya mag-isa na lamang ako. Pansamantala akong tumira sa aking anak. Sa layuning pagbigyan ng aking panganay na anak. Sabi niya man kasi o sabi niya sa akin, eh doon ka muna ma sa amin para malagaan kita, para matignan kita. Pero nung dumating rin naman ako sa kanilang pamamahay, Kapitan, ay halos wala ring oras ang aking anak. Lagi itong busy sa kanyang paghahanap buhay. Lagi itong wala sa kanilang pamamahay kung saan madalas kong nakakasama ang kanya lamang asawa na may trabaho rin. May dalawa silang katulong na madalas kong naging kausap. Parang wala rin. Kaya minsan nga ay nasabi ko sa aking anak na mas mabuti nang bumalik na lamang ako sa atin. Mas mainam na sigurong doon na lamang ako. Sinabi pa ng aking anak na si Ruel, Kapitan, na wag na muna. Kaya nga kita kinuha ay para dito ka magpahinga, para matignan kita. Hindi alam ng aking anak, Kapitan, na parang ganun rin naman ang nangyari. Parang wala rin naman akong kasama sa bahay. Para rin naman ako mag-isa, Kapitan, dahil wala rin naman akong nakakausap. Kapag ka-umuwi ang aking anak, ay lagi naman itong tulog. Tuwing araw, Kapitan, ay wala na akong naabutan. Pagising ko sa umaga, ay umaalis na kaagad ang kanyang asawa. Minsan lang kami nagkakausap. Hindi kami close ng asawa ng aking anak. Mahirap ang buhay na pareho ng may trabaho o pareho ng may kanya-kanyang buhay ang iyong mga anak. Kaya nasabi ko na kung sana maibalik ko lamang ang panahon sa mga panahong maliliit pa lamang sila. Kung saan control ko pa sila. Kung saan nagkakaisa pa sila. Isang bahay, masaya, nagtatawanan. Kapag kumakain kami sa gabi, puro kwentuhan lamang nangyayari, Kapitan. Tawanan. Namimiss ko ang mga panahong yun, lalong-lalo na nung buhay pa ang aking asawa. Pinagbigyan ko pa ang aking anak, Kapitan, na doon muna manirahan sa kanila, kahit man hindi kami nagkakausap ng kanyang asawa. Minsan narinig ko ang kwentuhan. Minsan narinig ko ang kanyang asawa na may kausap sa kabilang linya, na ang kausap siguro niya ay ang aking anak. Narinig ko na lamang mula sa kanyang asawa, Kapitan, na sinasabing kailan ba ito aalis. Baka pwedeng doon naman sa iyong ibang mga kapatid.
na parang hindi ko man exactly narinig ang kanilang pag-uusap, Kapitan, pero alam kong ako ang pinag-uusapan, na parabagang ang sabi ng kanyang asawa kung kailan ako aalis sa kanilang pamamahay. Na parang sinasabi o tinatanong ng asawa ng aking anak kung pwede ba naman akong o kung pwede ba akong sa iba namang bahay, sa ibang kapatid, sa iba kong mga anak. Ang ibig sabihin pala siguro, Kapitan, ay hindi nagustuhan ng kanyang asawa na andun ako sa kanilang pamamahay. Ramdam ko naman yon simulat sa pool na dumating ako sa kanilang pamamahay. Kahit paano mag-asawa sila ng aking anak, ay hindi naman talaga kami nagkaroon ng panahon na mahabang panahon, Kapitan, na nagkakausap kami ng kanyang asawa. Ika nga ay hindi naman talaga kami close, pero hindi ibig sabihin na hindi ko gusto ang kanyang asawa. Wala naman akong pakialam kung sino ba ang pwedeng maging asawa ng aking mga anak. Kaya pag-uwi ng aking anak ay agad akong nagsabi sa kanya, pwede na ba akong umalis? Kung pwede, ipahatid mo na ako, kahit sa terminal lang. Kaya ko namang mag-isang bumalik na. Humingi pa ng ibang pagkakataon ng aking anak. Ang sabi ng aking anak ay kaunting panahon na lang. Kakausapin ko muna. O kakausapin muna daw niya, Kapitan, ang isa sa aking mga anak. Pakikiusapan niyang doon na muna ako. Pero agad kong sinabi sa aking anak na panganay na hindi na kailangan. Hindi naman ako pupunta at nagbabalak na pumunta sa ibang bahay. Ang gusto ko lang ay makauwi na sa sarili kong pamamahay. Okay na ako doon kahit ako lang mag-isa. Kaya ko naman at malakas pa naman ako. Doon, Kapitan, ay may kaunti na akong nararamdaman na kakaiba. Masakit sa aking puso na parabang hindi ko maramdaman na gusto nila akong makasama. Na parabang gusto na akong itapon kahit saan man. Para ba akong bulang pinagpapasahan na lamang ng aking mga anak. Walang gustong mag-alaga. Yun ang naramdaman ko. Parabang iniiwasan nila ang responsibilidad. Minsan pang narinig ko sa kanilang pag-uusap habang kausap ni Ruel ang kanyang kapatid, narinig ko pa, Kapitan, ang sinabi ng aking panganay na sa inyo naman, matagal na si nanay dito. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Kayo naman, dyan naman sa inyo. Wala mang narinig ng kahit na anumang salita mula sa akin ng aking anak, Kapitan, pero alam ko kung anong pinag-uusapan nila. Alam ko na hindi nila gustong andun ako sa kanilang pamamahay. Nauunawaan ko naman dahil busy na sila sa kanilang mga trabaho. Busy na sila sa kanilang pamilya. Ang gusto ko lang naman sana, Kapitan, kahit papaano, doon ako sa kanila hindi para malibre, hindi para alagaan nila ako, kundi kahit papaano may kunting panahon pa ako para makita, makasama ko ang aking mga apo. Isang araw, bago ako umalis, Kapitan, ay binilhan pa ako ng gamit ng aking anak. Ang sabi niya sa akin ay sana magustuhan mo, ma. Agad namang dumating ang kanyang asawa at sinabing, bakit mo naman binili yan? Eh, pwede mo namang bilhin yung ibang bagay na hindi mamahalin. Ba't ganyan pa, branded? Tumawa ang aking anak, Kapitan, sabay sabing, at least kahit papano ay matikman naman ni Mama ang isang gamit o isang damit na branded o mamahalin. Agad namang sinabi na kanyang asawang, hindi naman na kailangan. Hindi naman na kailangan dahil kahit mahalin o mamahaling damit pa ang susuotin ni Mama, wala namang mag-aakala, hindi naman nila makikita yon. Wala namang mag-aakalang kayang mag-afford o kayang bilhin ni Mama ang ganyang klaseng damit. Aakalain lamang ng karamihan na peke pa rin yan. Natahimik na lang ako, Kapitan, dahil hindi man siguro intensyon na insultuhin ako ng asawa ng aking anak, pero yun ang pagtanggap ko. Yun ang naiintindihan ko sa pagkakataong yun. Nainsulto ako dahil parang
Ang ibig sabihin, kapitan, ay parabang hindi bagay sa akin ang isang damit na regalo sana ng aking anak. Siguro nagmamalasakit ang aking anak na si Ruel. Siguro dahil uuwi na ako sa pagkakataong yun at kahit papano ay gusto niya akong pasayahin. Siguro gusto rin ng aking anak na doon muna ako manirahan sa kanila pero ayaw ng kanyang asawa. Kaya hahayaan niya akong bumalik sa amin, sa sarili kong pamamahay. Natahimik na lamang ang aking anak at natahimik na rin ang kanyang asawa nung makitang hindi na nila. Nung makita nilang hindi na ako tumawa o ngumiti. Naramdaman siguro nilang kakaiba nang naramdaman ko sa pagkakataong yon. Nagpaalam na ako sa aking anak at sinabi kong uuwi na talaga ako. Bitbit ko na ang aking bagahe at ang sabi ko lamang at pakiusap ko sa aking anak ay ihatid mo na ako sa terminal. Gusto ko nang umuwi sa atin. Habang nasa sasakyan ang kapitan, habang nagkausap kami ng aking anak, mahaba-habang biyahe pa yon dahil malayo ang terminal sa kanyang pamamahay. Tinanong ako ng aking anak kung kumusta ba ako. Naging masaya ba ako sa pansamantalang panahon na ninirahan ako sa kanila. Sabi ko naman sa aking anak, kahit papaano ay sumaya naman, masaya naman ako. Kahit papaano, nagkaroon ako ng oras para sa inyo. Pakiusap ko lamang sa iyo, anak. Huwag ka masyadong, huwag mong pagbuhusan ng buong oras mo, panahon mo, ang iyong trabaho. Magkaroon ka naman ng panahon para sa mga anak mo. Hindi yung lumalaki ang mga anak mo na laging yaya o mga katulong sa bahay ang kanilang nakakasama. Naramdaman ko yon at nakikita ko yon. Hindi tulad ng dati, naalala ko ng mga panahong mga maliliit pa kayo. Inaalagaan ko talaga kayo. Natahimik ang aking anak, kapitan. Yung payong yon ay mula sa aking puso at payo yon ng isang ina nagmamalasakit sa mga apo. Kailan ka babalik, ma? Yan ang tanong niya sa akin. Sinagot ko naman siyang baka hindi na siguro, anak. Kung sakali mang magkikita tayo muli, sana dalawin niyo man lang ako sa akin, sa ating pamamahay, sa atin. Hindi ko na siguro kayang bumiyahe pa dito. Humihina na rin ang aking katawan. Pero ang totoo nung kapitan, wala na talaga akong balok o balak pang bumalik. Hindi dahil sa ayaw ko nang makita ang aking mga anak. Hindi dahil sa ayaw ko nang makita si Ruel. Kundi ay nasasaktan lamang ako dahil ramdam kong hindi ako gusto ng kanyang asawa.

Sinabi ko na lamang sa aking anak na ang totoo, kahit matagal ko nang gustong bumalik sa atin, dahil naramdaman ko naman talagang hindi ako welcome sa pamamahay ninyo. Kahit hindi mo sabihin sa akin, anak, pero alam ko at nakikita kong hindi ako gusto ng anak ng asawa mo. Ang gusto ko lang naman talaga ay makasama kahit saglit, kaunting panahon. Ang alam ko kasi, anak, hindi na ako magtatagal. Ilang panahon na lang, ilang taon na lang, mawawala na rin ako. Kahit papano ay may maalala sa akin ang aking mga apo. Yung tipong kapag ka nakikita-kita silang mga apo ko, yung tipong gusto ko lang ay may pagkwentuhan sila. Yung tipong mapag-usapan yung karanasan nila sa kanilang lola. Yun lang naman ang nais ko. Yun lang naman ang gusto ko, dahil ramdam ko na hindi na ako magtatagal rin. Ilang buwan, ilang taon, hindi ko alam.

Sa unang pagkakataong kapitan ay napayakap sa akin ng aking anak. Napaluha ito dahil siguro tumago sa kanya ang aking mga salita. Humihingi ito sa akin ng patawad. Sa pagnanais daw niyang umasenso sa buhay, nakalimutan na niyang maging anak sa akin. Kaya niyakap ko na rin ang aking anak at sinabihan ko at pinayuhan ko na okay lang, naintindihan naman kita. Huwag ka nang umiyak. Alam ko naman na nagsisikap ka lang para sa pamilya mo. Pero ang pakiusap ko lang sa'yo habang nagsisikap ka, huwag mong kalimutan yung mga mahal mo sa buhay. Huwag mong kalimutan ang mga anak mo. Huwag mong kalimutan kung sino ka, kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo.

Kahit papano, kapitan, ay lumuwag na rin ang aking pakiramdam matapos kong maipaabot sa aking anak ang gusto kong sabihin sa kanya. Naibsan rin ang aking kalungkutan, ang sama ng loob ko, dahil nasabi ko sa kanya kung ano man ang nararamdaman ko. Gusto ko silang makita hindi para humingi ng kahit na anumang tulong. Ang sa akin lamang, kapitan, ay gusto kong mag-invest ng panahon para sa kanila. Dahil gusto kong maalala nila ako. Dahil gusto kong maalala ako ng aking mga apo. Na kapag ka nagkikita-kita sila, meron silang kwento patungkol sa akin.

0: marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kama kalo korok dos kagoyaw bisleg city kung lawas maayo kayo dili kapoy kada adlaw ko si giga kwan anton hapon nya may nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa ko tindahan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatangduha.
6: Kumuta ng...
7: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Piglawigan Agusan del Sur, CG Store, Zongren Store, Veruela Agusan del Sur, ADAC Ventures Corp, RJS Pharmacy, JKS Store, o Pagulong Store.
9: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C o gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
10: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
3: Ang Magnum C Products, mapalit sa Trento Agusan del Sur, Dickings Pharmacy, JMP Generic Drug, Gene Pharmacy, LB Moria Pharmacy, og Holy Queen Pharmacy.
11: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhin mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
13: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
13: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Aliosa North Cotabato, RJ Pharmacy, Jamilu Pharmacy og FJNK Pharmacy.
14: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
15: Ikaw na pala.
16: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
17: Sigurado ka?
16: Sex.
17: Ayosa, hindi ko andam. Pasing mabuntis ko.
16: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
17: Natural. Kay sige kag pambabae.
16: Yes, tanawon tayo ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
18: Ingatan mo siya.
0: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage
2: and Career? Kao man si Captain Jack, si Mommy Lucky on a beautiful
1: Friday. Friday na. Sweldo na bukas, mga kaibigan. Sweldo na.
2: Kung aguya.
1: Kung empleyado ka, may yes, sweldo na. Pero pagka employer ka, sweldo na po.
2: Depende po na, Cap. Inamay uban nga mga empleyado, Cap, nga masubo po ting sweldo.
1: Ah, wapagay na po, nahurot akong laging sweldo. Magsweldo na po ko
2: karo. Aguya, sana all. Dili. Nayo bang yung mga empleyado, Captain Jake, nga masubo sila kay tungod wala pa na abot ang kwarta.
1: Hurot na.
2: Nanag-iya.
1: Muna lang yun yung mahibilin sa akong sweldo.
2: But
1: anyway, mayong adlaw sa inyo. Regardless kung sa inyo na pagdawat sa inyong sweldo, basta ang importante lang, mahinumdum to sa itong mga obligasyon. Ayan, ano
2: yes, na siya? Yes, obligasyon. Ang pinaka-importante din ha, basta mag-dinarong rapot sa trabaho. Ayan. Siyempre, mawin po ng kalipay sa mga nanweldo.
1: Ayan, employer. Ayan.
2: Employer.
1: Anyway, sa lahat po naman nakandabay, mula po Surigao del Sur, Surigao del Norte, live po tayo mapapanood at mapapakinggan ngayon dyan sa Surigao City ha. Hello po mga taga Surigao City. Baka kalain nyo, nakalimutan na namin kayo. Salamat po sa inyo mga taga Claver. Hello po sa inyo mga taga Claver, Surigao City. Ang ato ang produktong Magnum C Products na sa mga nagandiyang butika pharmacy sa inyo mga lugar sa Claver. Lahi-lahi ng mga butika diya, available na Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Diacare, Magnum C Barley Coffee. Kung saan, grabe ka trending ang kape diya. Ilado kayong Magnum C diya nga lugar sa Claver. And even sa mga taga Surigao City, mga butika diha, available usap ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee sa Metro Mall diha sa Surigao City. At to kasi lang groceryhan, pangitaa lang ang Magnum C product sa ilang sa grocery sa Metro Mall. And available po sa groceryhanan sa Davao Central Warehouse Club. Kung nai Davao Central Warehouse Club diha sa Carmen, sa Panabo, sa Maylanang, asa Mandapita o sa may Samal na Davao Central Warehouse.
2: Yes, sa Davao Central Warehouse, available na to ang Magnum
1: sa Kidapawan, mga kaibigan, meron po dyan sa ilang groceryhan. Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel sa tanang Davao Central Warehouse Club. And mga taga Davao, available usab ang Magnum C product sa tanang Felcris Supermart.
2: Ayun! Available lang. Ready na gid kaya si Magnum C sa inyong may padahang lugar kay kanang bago lang ng stocks o kanang nag-replenish Captain Jack ng butang og stocks. So napa sila available yan, yung stocks.
1: Yan,
2: kami na liwa na may available nga stocks.
1: Oo, ganun. Hot dami og Magnum C Barley. Ang Felcris available po sa Carmen, Felcris sa diri sa may Ilustre. Tanang Felcris Supermart po mga kaibigan, makapalit mo og Magnum C. At tuwa lang ilahang groceryhan niya. Pangitaa lang, namo itong Magnum C diri nga haplas. Namo ito diri Magnum C nga herbal coffee o barley coffee. Pangitaa lang ninyo kay nana silang groceryhanan.
2: Yan.
1: Pod sa Davao Central Warehouse Club. Gituyo na karon sa Magnum C nga bisan asa makapalit na gyud mo para di mo maglisod, madumog groseryhanan, makapalit na mo sa tanang groseryhanan. Even sa Risari store may mga produkto na sa Magnum C.
2: Iyon, ayan. Usbulon ako Captain Jake ha. Sa Davao Central Warehouse available sa Agdao, sa Digos, sa Panabo, sa
1: Digos.
2: Mati, San Fran, sa Tagum, sa Kidapawan, sa Trento, sa Bayugan, og sa Samal. In fact, sa Samal, available po na nga tuwang kuan.
1: Mga taga Trento, naday diha sa Davao Central Warehouse Club.
2: Ayan. Yes, available po sa Felcris, sa Magsaysay, sa Quirino, sa Ilustre, sa Davao, sa Turil. Sa Felcris Superstore Centrale, available po. In fact, din na Captain Jake, appeal po sa Felcris sa may Matina Crossing din sa Davao, available ang atong Magnum C Herbal Products.
1: Ayun, oh. Na may produkto karon nga gisimot-simot ni Captain Jake.
2: Kana mo nindo.
1: Kining pingot imong ilong, anang kana bitong gusto nimo ma-relax, ano, simot-simot lang nimo. Ngut kayo mo ni mong bagong produkto karon na mo ni gawas na to ni sa market Magnum C nga pang-relax kay sa ilong mga nanara ka ni sa sakyan
2: nose, ano? Nose relaxation.
1: Oh, naka-inhaler ba? Humot kayo eh, makaingon ko sa miyan eh. Makarelax kayo. Muna mong puhon, ipanghatag na po na ito sa Caravan
2: Day. Ay, kanakap! Ang gwapo ipanghatag sa Caravan Day.
1: Panghatag na ito ni puhon sa Caravan Day. Ayan, may isa-isa mo aninay. Caravan ni susunod sa inyong lugar. Umot kayo. Para sa inyong mga Kanang pingot ang ilong, anak. Wapo kayo sa inyo, ha. But anyway, Mami Lucky, nasulti naman na to. Valencia City available po sa mga dagaling butika, ha. Hingoog City, Butuan City, Kabadbaran, available po ang Magnum C products sa inyong mga butika. Mamalengke man mo karon alas 3 sa hapon, matumog palengke.
2: Mm-hmm.
1: Hapit mo sa mga tindahan nga naay Magnum C. Bisag isa ka box lang para masulayan ninyo. Pasigwa pa mo na kasulay sa Magnum C Barley Coffee. Mahibong yun mo nga nung kusog kayo ng kapiha. Pag di mo mahibong, sulayiran ninyo palit para makatilaw mo.
2: Yes, para makaibaw mo kung, ay mo, nindot kita ni kanyang Magnum C.
1: Yan, yung kung halimbawa, may problema sa bughat, anemia, lipong-lipong, kanyang mabughat ka, kana, wapo kayo ni Magnum C Herbal Capsule. Di ka katulog, kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahaway, Magnum C Herbal Capsule. Naana na sa mga butika dool sa inyo. Rojan Pharmacy, Bukidnon area, Maramag, Bukidnon, halos tanang butika, Quezon, Bukidnon, Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy, makapalit mo niya na niya ang kanindot pagyod kay ang Magnum C, nagpabiling
2: epektibo, barato. Magnum C. Nagpabiling, epektibo, barato.
1: Ayun, no, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan.
2: Ay.
1: Ang kwento po ni Nanay Vivian. Yan ang kwento po niya, isang nanay, apat ang anak. Niabot nang sa siyang katigwangon, ana ba kana bang usay kaning maabot sa tuwang katigwangon, makahuna-huna na magyud tag asa may padungan ni kamingaw ba ni akong life
2: gani no labi na pagwa kay kauban sa kinabuhi. Captain Jesus mogi perting ningawa
1: tinod zumani ang iya kay namatay naman yang husband god sumay tatubuhi pa yang husband kay balik nagaminyo na yang mga anak, okay ra
2: uban sila.
1: Ang problema kay siya naman lang god usa sa wanay may istorya, laayo na ba gimingaw na kay bawa ba ka unsa yang kalipay mamilaki
2: maapo
1: ang LSMC.
2: Ay mo ba?
1: Mora na yung kalingawan mataghapon.
2: No,
1: aron mawa yung kalaay.
2: Gwapo ni ato aning duawan si Nanay Vivian. Kung asa man siya gibutang karon Captain J. Kaya ato aning siyang surprise dito ba? Attack, surprise, attack. Yeah.
1: Basahan natin yung mga messages dari.
2: Ayan. Mga messages dari Captain J. Kaya na pa siya. Kuan si Nanay Delantar Lotlot na po yung mga inahanda rin nga nag-emote-emote po Cap.
1: Nayo ba nagahilak yun?
2: Nagkao, ano nga siya, Captain? Sobrang lungkot, Mami Lucky and Captain Jake. Sobrang lungkot yung pinadala ni Sender. Parang mangyayari din ito sa aking pagtanda.
1: Uy, ano man.
2: Sobrang swerte mo na kung aalagaan ka ng mga anak mo from Mako, Davao de Oro.
1: Yun, salamat. Nay nakarelate.
2: Nay nakarelate ba? Murag, ano siya, murag din hipod ko padulong da.
1: Oh, okay. Kaya pagka ikaw na lang usama, magunay kwan, good ka na bidang, ikaw na lang ba, mahibilin eh, mong asawa na mabidaw ng kasagaran pag namatay ng partner, murag, tungod sa
2: kamingaw,
1: musunod dayo ng usa.
2: Hmm.
1: Ano ako napansin?
2: Kung yung kaso mga nikap sa may tabo, ikaw ba or ako na, basta Edos. Importante.
1: Kabata pa nato yun sa magkayo.
2: Wala ka malo sa mahita po, di ba?
1: Serious, Mami.
2: In kaso gani, Captain Jake, ayaw d'yong pangitaglain, ha? Ayaw pangitaglain.
1: Adi po ko makasulit, eh.
2: Ang grabe sa kaon, eh. Grabe sa kaon, kalahin. Kasalbahis, ani Captain Jake.
1: Tanawin mong naong sa live.
2: Ano man, hindi na ako makita kayo. Nagabasa kong comment.
1: Siga ko ni mong matas live.
2: Sigara-gara di, Cap.
1: Yan, i-post pag yung ka. Oh, sige, Mami.
2: Anyway, Mami, Captain Jake, oh. Ingon si Nanay Florilyn Takasan, makahilak ko sa story, oy. Palanggaag yun kayo na ako akong mama. Kadauli na ako sa ilaha dito sa bukid. Magdala dyan ko Magnum C Barley Coffee o Magnum C Herbal Coffee. Yeah. Malipay na siya.
1: Tinood, mga ginamong inasulti sa inyo sa una, di ba? Pag muduo mo sa mga tigwang, dahil irago nagkaping ang Magnum C, di ba? Mora na yung malipay rin na sila.
2: Oh, mora ginailahang kalipay, ilahang... Makabawas-bawas sa ilahang ka, ano. Para sa mga anak ng sender.
1: Si Queenie, Nadia, nag-message.
2: Si, lang, si Kershila Gildor, mahalin, dapat mahalin nila ang kanilang mga magulang at iparamdam kung gaano nila kamahal at sulitin habang makita pa nila ito. Nananit, dapat dali Captain Jake. Oh, si Rance Avergonzado, magsakit akong dughan sa sitwasyon ni nanay. Dili jud maligayan yung mga anak nga ingon ana, mga way batasan. Dili po siguro.
1: Di pa batay batasan.
2: Dapat hatagan jud unta nila og time si nanay kay sure kaayo ang gibati ni nanay.

0: Hindi reason na busy ka sa trabaho kung ikaw ay concerned sa magulang. Kahit papano, bigyan mo sila ng panahon at ng oras.
1: Ayan, gigan na kay Queenie Aguirre. Ayan, sama si nanay na puli, o batanon pa.
0: Kani si Queenie, nili pa niya siya, ano?
1: O batanon pa. Ayan.
0: Batanon pa niya siya, Captain Zing. Okay. Dahil ang sataan yung mga message nila dari
1: oi. Nakapod rin message dari Mami Lucky, si Kuan. Mula ni sa Tacurong, yan ang katotohanan sa buhay. Hindi tayo pwede sumama sa ating mga anak na pamilyado na, nakakalungkot. Pero yan talaga ang totoo. Sa edad ngayon o sa edad ko ngayon, naisip ko na rin yan. Kaya mga kalolas, prepare po tayo.
0: Mga kalolas?
1: Mga kalolas.
0: Ay, gagoyaw, gagoyaw.
1: Salamat po, Nay. Salamat po, Nay. Taga Tacurong City ni siya, Mami Lucky.
0: May salamat kaya sa inyo hang mensahe.
1: Sabi niya, kaya mga kalolas, prepare po tayo.
0: Ay, mga kalolas.
1: Nakalulungkot man daw, pero yun talaga ang katotohanan. Totoo yan, no? I mean, yan talaga. But sobrang blessed na lang kapag may mga anak tayong mapagmalasakit.
0: Mm-hmm.
1: Ayan naman, Mami Lucky.
0: Ayan, sa ako ano?
1: Napabadiha, wala na.
0: Napadiri, Captain Jacob. Mintras buhay pa itong mga mama, di na ito pasagdan kaluoy po ni nanay yung makahuot ang akong lughan. Naghilak daw siya karon.
1: Uy!
0: Tanawa doon sa naong nangilak.
1: Affected po, no? Affected yun.
0: Affected. I think, Captain Jake, kapag ang ginastoryahan ng mga magulang,
1: early tanan.
0: Kasi maraming mga pinagdaanan ng mga magulang natin na hindi natin alam. Secretly ba? Kanapit ang watakhibaw sa unsa ilang giagian, sa ilang kinabuhi.
1: Mga ganun.
0: Ayan. At saka ano pa, napadari Captain Jake, ningon padari Captain Jake ko, nga, tagaasa man na si nanay, kaya ako nalang mo-adopt, anak, i-adopt po. Ayan. Mara po ito ang mga nag-message ka rin.
1: Sige, si Eileen Chin, marami salamat ha sa Rojan Pharmacy. Rojan, maramag daw siya nakapalit. Shoutout po sa Poritiza family, Amudya family, and Prospero family. Chin family, God bless po sa ina. Salamat po sa ina.
0: Ayan. Si JP Labargan, salamat sa pagpamina. Nanay Mila Esta, salamat sa pagpamina. Si Nanay Victoria Balaon, ay naminaw ka rin mga taga, kung ano yung Captain Jake, mga taga Don Car, mga taga Quezon Bukidnon, salamat. Ayan, sa pagpamina. Jason Gimba, thank you very much. Mga taga Tubod, Surigao del Norte, Idol, naaba na yung mapalit na riyan sa Magnum C Herbal Capsule sa Tubod, Surigao.
1: Nana, mga dagadi ang butika, sulay lang ninyo ha, sa Surigao del Norte and Surigao City, makapalit mo. JP Labargan, marami salamat, mga taga-samad. Mami Lucky, diretso na tayo.
0: Para sa kuha, Captain Jake, no, ako, actually, makarelate ko somehow sa story. Dili kay tungod, makarelate ko sa mga sa story. Kasi syempre, akong inahan, akong mama ba yan? Okay, byuda na ba yan siya for pila katuig? So, syempre, makauna-una po, gula, kamusta ka akong inahan dito? Usay naagi mga moments sa kinabuhi nato nga saka busy sa atong trabaho bakal makahunahon na makalimta nato ang mga tao nga espesyal sa to or mga tao nga rason kung anong naata diri karon sa
1: kalibutan.
0: Kalibutan, di ba? So, syempre sakit kay pamalandungon, sakit pud ang sakit pud ma makadungog sa ina, sa usa ka inahan nga ingana ang iyahang mga linya sa inahan ba makasakit makahuot. Pero kung atong tanawon, Captain Jake, sakit siya pero beautiful reminder ni siya sa mga naapay ginikanan. Kay dili ba karon tanan na naapa ang ginikanan, kompleto pa ang ilang ginikanan, Captain Jake, di ba? Kung atong tanawon ang storya, Captain Jake, this is a reminder para sa to ang mga anak ko nga usahay ang ato ang mga ginikanan. Dili man sila nagapangayo og kwarta, dili po sila nagapangayo og regalo or anything nga bongga nga para makapalipay sa ilaha. Kaya ako nagatuo ko, Captain Jake, nga ang ginikanan monetary ka ng kwarta or regalo nga ihatag nimo sa ilaha, dili ka na ang tinuod nga kalipay nila. Dili pare sa to karon, Captain Jake, ba nga kita busy kay taguna-huna sa unahan sa future para sa atong mga anak. Di ba? Karon ang mga ginikanan, Captain Jake, ang atong mga ginikanan nga nagpabilin diri kay tungod sa ilang edad, dili na future ang ilang ginahuna-huna pareha sa ato
1: Ang ilang oras ang, is very valuable na.
0: Ang ilang oras kay valuable na ang ilang ginahuna-huna na karon, Captain Jake, ug mga nagapaminaw sa ato karong programa is hangtod pila ka birthday pabakaha ko karon. Ang mga butay.
1: Pila diba? Na lang ka birthday.
0: Pila na lang kaya ka birthday karon, pila na lang kaya ka
1: bulan,
0: pila ka panahon na lang baka na ako makita akong mga anak. So as much as possible nga napati panahon sa atong mga ginikan nga makauban nato sila. Let us value ba. Value ang moment nga mahatag nato sa atong mga ginikan. So, muna siya, Captain Jake. So, kita karon nga mga anak, maningkamad lang gud ta nga makahatag taog panahon sa atong mga ginikanan. Mahatagan nato sila og panahon nga kanay bitang ang remaining years nila din sa kalibutan, Captain Jake, sa mahatagan na to sila o ganang happy memories.
1: Ayan, happy memories.
0: Happy memories ka na. Kakita, busy ka ito pagpanginabuhin ka ron para sa kaugmaon sa itong mga anak, para sa maplasta na itong mga anak. Sila po sa unang panahon, busy po na sila guna-huna, ana. Pero karon, ang ilang ginahuna-huna na karon is dili na para

0: sa kaugmaon kundi li ang remaining adlaw tuig nga
1: paano maging masulit?
0: Paano maging masulit?
1: Ayan, paano maging sulit ang oras?
0: Ayan, paano maging masulit ang oras? Okay, para sa kuha. Ako isip usa ka anak no, ang para masulit para sa mga apo, ako nagatagana jugog. Domingo nga makauban ako akong mga anak at the same time makauban ako akong inahan para makauban siya sa iyang mga apo. Para ang memories sa ilahang magpabilin ba nga akong lola sa una, pasama ko sa imo Captain Jake, daghan kag memories sa imong mga apuhan. Isa na siya pwede masulit. Unsa pa ba? Karon sa una akong inahan dili man giginabawa, daghan kag bawal. Karon Captain Jake, ginapakaon ako tanang gusto. Kaysa una, bawal na. Karon, kung unsay gusto, hala, paunda yun.
1: Dili po pasobraan.
0: Pero dili po gyapon pasobraan. No. At limit lang ba? Kung tayo makita na ko, ngamungota na ko, gusto kag yan eh?
1: Gusto kag lechon, gusto kag durian, ala.
0: Bawal man, hindi man na pwede yan. Taga-ila, ginagmay. Ako mama ba, no? Kay 71 years old na ba akong mama. So, swerte na kayo ng idara na. So, and, kumbaga, wala ko nag-encourage Captain Jake ay hatag tanan hang kanang gusto. Kumbaga, with a limit gihapon para at least ma-enjoy gihapon ang kinabuhi.
1: And ang pagpa, I mean, ang usa kanindot ng memories, it will not require kwan.
0: Kwarta.
1: Yeah.
0: Kwarta.
1: Kwan man na siya. Butpasabot na ng mga kaigsunan. Dili man kinahanglan maging expensive ang kanang mga nindot ng memories. So, simpleng oras lang, simpleng panahon lang, simpleng kwentuhan lang, simpleng merienda lang. Simpleng merienda, yung simpleng tapok-tapok lang, simpleng kwentuhan lang. Yun na yung mga pinakamagagandang memories, mga kaibigan. Yun na yung, hindi man kailangan gastusan, hindi man kinahanglan dakong gastos. Kasi sometimes madungog ni mo pagka, kwan, wala mga oras, mga kwarta, ano, bitaw,
0: daga. Bitaw na.
1: Pagka mo bisita, baka hindi man kinahanglan yun nga naadyo kay Bigpiton o nakipaliton. Simpleng oras lang. Ako, isa na sa sakuang mga nakatunan sa kinabuhi ba. Pagka nagkatiguan ka, kana mga butang nga ihatag na to, kana example, ha, mga nata ihatag, nga murabag ka na, ang ihatag na to kay murag, enough na siya, no? Lili ba yan na maokay? Kana bitong, gusto ni mo takpan ang imong kakulangan sa imong oras o sa imong panahon, imong ipalit na lang sa mga butang nga tanaw ni mo makapahalipay o makapalipay sa, o makapalipay sa ila. Basta ako nang katunan, dili man dahil. Nga ano man, ang again, ang medyo may edad na, ang ilahan na lang ana is kanabitong very precious kailang oras magod. Nga dili na kay na siya, dili na kayo valuable sa ilahan mga material things. Sa akong na-observe, sa akong nakatunan, dili na kayo valuable sa ilang mga material things kay so man ako, natigawang naman ko, ano ito? Bisan nga ako, na-witness na ko niya. Kung inahan na tanawa, tagaanda mo example. Ang akong mama, kapilan ako ginahagad o pasuruyon ako ba o kanang, kano sa mga pwede kay ako kang i-treat o kanang Baguio City, ana. Para maka-experience o biyahe ba, maka-experience o kanang laag-laag ba? Imagine ha, ako gid nang mong kuanan na, ako gid mang tawag na kanang para na si kaoban, ako pang libriho ng yang kids may mong gustong kaoban na para ma-enjoy ka na makalagaag ka na oh. Dili siya gusto. Kabalo mo sa itubag na skwa. Dire ra kus balay, malingaw na man ko magtan-aw og Korean novela.
0: Okay, drama.
1: Mga K-drama, limang gano'n. Sumora na ilang gagmayang kalipay. Marabag, wala na kaikwa ng mga material things or kanausan ng mga bakasyon-bakasyon. Because again, para sa ila, kapoy na. Mag-imagine pa lang na sila, mubiyahe, kapuyan na eh.
0: Ang taki pa lang na sila sa ilang gamit na gusto eh.
1: Ang iyang gusto is, diri lang ko sa balay. In fact, ito, pwede nga itong i-offeran. Sige, ito kag ka ng kwan para maka-experience kag abroad. Napatay gamayang kwarta o gusto ka mag-Hong Kong, ana. Adi gid sa ganahan. Balo ka sa ilang gusto. Kana lang yung Korean novela. Pero duawa na. Duaw lang gamayng oras, gamayng kwentuhan lang, lingkuran lang nimo gadali. Enough na siya. Nanay, maramdaman na nilang, oy somehow nahinumduman ni kas kong anak di ay. Mayo kay bisita ko nimo. Kanang simpleng pagbisita lang, walay kahit na ano man, nilingkod ka lang diha sa pipila ka minuto, nalay gamayng istoryahan na gamay, dako na kay nang abutang ano man. Ang buot pa sabot ni ana, nakahinumdum ka sa imong inahan. Dili kinahanglan ng mga material ka. Kung na may kwarta ha, pero of course, kung wagyo tayo kwarta lang. Of course, hindi nagamater, kamo tayo mga kwarta.
0: Kaya ganito naman pugos.
1: So, ka ganang gamay. Ako lang buot pasabot. Ang point lang nato, diri, is di man kinahanglan maging expensive para magkaroon ng valuable time. Mm-hmm. Di man kinahanglan maging expensive para magkaroon ng mga nindot kay nga mga memories. Of course, sometimes, it requires kay lami mo po itong mabanding ka dito sa mga tumok sa mga lugar nga nindot sab kayo.
0: O, paningin na atuan.
1: Yan, for an para magkaroon experience. Mm-hmm. But kung wala taan na, di man buot pasabot nga, wala na, di na pudaan na, or kanawa na yun tayo pwedeng i-create ng memories. So, mm-hmm. Ka memory. Simple lang yung mga namos bye-bye. Dala mo budburon
0: period. Suba lang mo the skillage sa kuwan.
1: Mga ina na, mga memories. Like for example, one Saturday, one Sunday, dalon ni may mo ginikan, mga ligaw na mo skillid. Naman siguro may bye-bye daw. Mga ligaw ba magsapa nga mga lingaw mo. Mga simpleng ina na nga mga memories nga, pagka moabot ng panahon nga wa na sila, kanang nga mga storya, imo nang ipasa nga doon sa imo ang mga anak. Mm-hmm. Yon, mahinumduman yung hapon nila mga katiwangan. Ako sa akong mga anak karon, pangutano ninyo akong mga anak, kaila sila kinsa akong mga apuhan, bisag wa nila na abdan.
0: Yes.
1: Pag pangutano ninyo akong panganay o ako ang youngest o ako ang mga anak, kahibaw sila sa mga names, kahibaw sila sa mga stories, pero ni minsan, wa na sila mahinumduman, wa man sila nakita, wala sila naka, I mean, wala sila nakita ba, wala sila dagway or pictures akong mga apuhan sa amin, ano lang, sa larawan lang, sa mga dating mga picture, pero wala nila naabdan o si dagway sa kong mga apuhan. Pero ang story, magpabilin. Ano ba? Ang kwento, magpabilin. Kaya bawa ba ka nga? Ani, ana. Tanan akong stories, bisan sa mga panong bata pa ko, ginapasan ako na sa kong mga anak. Kaya bawa ba ka? Gibunalan ko sa lola sa una. Inaani ko sa una. Inaani ko sa una. Pagbunalan ko sa una, grabe dyan. Sangag yun, bayabas.
0: Panudon o kasin.
1: Oo, ginakwento na ko na sa ila. Bisan kay, bisagwa nila makitanog, maabdi akong apuhan, pero naa sila yung mga larawan sa ilahang imagination. Sa ilang imagination ba? Doon na sila mga pictures sa ilahang imagination nga, inani di ay, inani di ay si Lola. Naa sila yung, kumbaga, kahit wa nila makita ang dagway, pero doon na sila yung character in mind ba? Makita na nila sa ilang imagination nga, inani di si Lola, inani di si Lola. Yan ang, inana ako ang mga memories nga ginashare kay, daghaming memories ng apuhan sa una. And isa sa mga memories nga ginakwento na ko sa kong apuhan, o ginakwento na ko sa kong mga anak, bahin sa kong apuhan, ng one day, nga miabot akong apuhan na tungod daghan man may mga apo.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Niabot akong lolo nga nagdala og kaning lisos dor. Aka na bang pag-abot sa kong lolo niabot sa balay, nya dughan man kay minamuyo sa usa ka balay nya na may mga apo lain daghan.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot sa kong lolo naa say nang amoy durian sa ba, nang amoy sa animaho sang durian.
0: Mm-hmm.
1: In gihunghungan ko ning sa kuwa nga. Ako edad ani mga 6 7 years old, di ko kalimot gyud ani. Ginsa nga adto dito sa punuan sa nangka. Kay na ako gitago, giputos niya ang unas, kanabi itong dahon saging, giputos niya ang liso sa durian, gibinlan dugo niya, mga 3 or 4 kaliso, gitago niya sa punuan sa nangka, yun sa nga, ato dito kaon, ayog pakita diri, kay daghang kayo mo, di mo maapod. Sa tanan niyang apo, ako ragad ang iyahang istoryahan na to. I don't know nga no, basta pinalabi ba ko, I don't know, oh, kahibawa ba? Sige, ang gugma lang po siguro niya sa kuha.
0: Kaya saan yung good Captain Jake?
1: Wala mo ko'y parents.
0: Yes, kaya po. Mm. Saan yung good Captain Jake? Ang pagpalangga sa mga apuhan.
1: Mm.
0: Kaya usahay po, kaya naibitaw, makita nila kinsa ang apo nila nga mas nanginahanglan.
1: Ayun, maybe, Ana,
0: di
1: siguro.
0: Hindi lang nginahanglang financial, pero kaya naibitaw,
1: nanginahanglang pagpangga.
0: Pagpangga o atensyon. Labi na, for example, kung wala kay ginikanan, so, siyempre, sila ang
1: mahulog. So, mas doble lang, maybe, mas doble lang pagpangga sa kuha. Kaya wala man ko'y gidak ang parents. Kaya
0: ka, kamo dihan na, mao po ba? Mao ba tama ba nga ito ang kuhaan, panghagap ngayon, Ana?
1: So, mga ni nahitabo sa mga panahon nga, mga memories na akong mitatak. 6 years old ko, Ana, pero kining memories sa kuha, dili siya mawala. As if fresh kaysa sa kuhang pangunahuna. Di yun siya mutatak yun sa kuha. Kaya inana ko, gipangga sa kong mga apuhan. Inana po na ako, pagpangga akong mga apuhan sa mga panahon. So, kaya nga mga story, ginapasan ako sa kong mga anak. Kaya mo na ibut pasabot sa kwento karong adlawa nga, wala mo ko nag-after o kayamanan. Wala po ko nag-after o kanang bahandi. Huwag ko nag-after po o tabangan ko ninyo. Akong i-after na ako'y panahon. Jutay nga panahon para sa kong mga apo. Jutay nga panahon para mabanding tamo. Para kung wa na ko, doon na mo istorya ka na ko. Mo na iambut pasabot. Sana maintindihan natin yan. Malalim po yan mga kaibigan. Pagka hindi, mababaw lang pagkaintindi nyo. Ah, hindi nyo mag-guess kung anong pinapoint out natin. You miss the whole point. Pero kung lalum-lalum ka magsabot, Ana, dili na about sa mga material nga butang. It's about paano ni mo gi-value ang moment, paano ni mo gi-value ang oras nga kauban pa ning mga buhi pa karon nga nadias palibot.
0: Ayan.
1: Ayan, no? Gamay bisita, gamay pagpakita lang og value. panahon, pagbisita ka na, ano kayo, big deal na kayo na. Bisan ako, kung bisitahan ko sa kong amigo, bisitahan ko sa kong mga kailang, nga wala na ko gi-expect, gina-treasure na ko na, valuable ka na para sa kong ano man, hinumduman ko niya, yan na ba?
0: Sabihin, nagahin siya oras.
1: Yes, of course.
0: Oras, panahon, effort.
1: Especially kung maramdaman ako nga busy siya, pero despite siyang kabisi, itagahan ko niya panahon, valuable ka na sa kuha. And that is really what matter, mami Lucky. Anang kanang panahon, oras, mora na siya. Mga nabuhi ta, okay na, walay dili dauta na. Manglimbasog ta, magkugi ta, magsisikap tayo. Hindi masama po yan, mga kaibigan. Pero baka po, sa sobrang pagsisikap natin, baka makalimutan po natin ang pinakadahilan kung bakit tayo nagsisikap.
0: Yes, tinuod.
1: Ang pinaka-bottom line niya na bakit tayo nagsisikap ay dahil sa pamilya. Nagsisikap tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Hindi para sa ibang mga tao. Hindi para i-please ang ibang mga tao, kundi para sa mga mahal natin. Para sa mga anak natin, para sa pamilya natin. So, dapat lang pag-ukulan ng pansin. Kung mag-ukul man tayo sa mga material na bagay, mas lalo natin pag-ukulan ang panahon para sa pamilya, para sa mga anak, at para sa mga magulang na andyan pa sa paligid. So, nawa po, ito'y magsilbing aral o leksyon. Habang nakikinig kayo, baka some of you nagbubulay-bulay, nagbumuni-muni.
0: Nakahuna-huna.
1: Kasi kami naman, ako, personally mga kaibigan, may mga learnings din tayo ba na sa sige na itong paningkamot, usay malimot yun da. Bottom line din, naningkamot na kayo para madini sa akong pamilya.
0: Oo.
1: Yan, sila pa na-compromise sometimes.
0: Sawa, nandito pa na ako sa itong pamilya, maragdi mayo.
1: And pinaka-boring sa kinabuhay mga kaibigan, pinaka-guol, ako na yung i-share sa inyo ha. Naranasan na mo ang pinakalisod nga kinabuhi. Niagi na miyana o naka-experience na po may unsa maka-experience ka ng ginhawa sa kinabuhi. Pero ang bottom line, lami gihapon dahil ka ng mga simpleng mga bagay, mga simpleng bonding, simpleng kauban ni may mong mga anak, simpleng mga on mo, simpleng pantuhan lang. Doon ay hugayon gani nga, nag-drive ko, kauban lang ako ang eldest. Nya samtang ga drive ko gistoryahan na ilami sa kong anak nya human ga sound tripping laming duha na minaw mig music na minaw lamig mga kanta lingaw na kay miya na nga higayon mao na kong gistorya sa asawa nga nagbanding mi sa imong anak, nagdate mi sa imong anak, and lingaw na kayo ko ang ato nga panahon kay igo rami nag drive nya tripping lang ang istoryahan na ilami mga simpleng moment kay nana ba mao na kong ginamin nga. Naka-experience man tayo pinakalisod, naka-experience po tayo ginawas kinabuhi, pero makaingon sa ko nga, mas lami kaya po ni mga ginagmayang butang nga kalipay. Dili, kay palabian na ito si paningkamot, kaya nga ng paningkamot, mo may rason nga nung paningkamot na itong pamilya. So ano, itong kalimtan itong pamilya? Kung balikan na ito, itong pinakarason. Ang pinakarason, pamilya, oras para sa pamilya. So di at balance gihapon mga kaibigan. Balance ba? Balance gihapon. So ningkamot ka pero doon nagyugay panahon gihapon sa pamilya. Above all, din ito kalimta ng mga mahal sa kinabuhi. So I guess that would be all mga kaibigan. Maraming
0: thank
1: salamat.
0: Thank you Captain Jake. Salamat po sa kay Nanay Vivian. Nay, napunta sa sunod nga caravan, magkita-kita ta.
1: Yes, of course. Dapat.
0: Para makamusta ka naman eh. Salamat.
1: Salamat po mga kaibigan. Si Ramitiso, Benji, maraming salamat. Watching from Don Carlos Buginon. Sana po may mga taga-Valencia Buginon na nakikinig sa programa natin. Kumusta po mga taga-Valencia? Kumusta po mga taga-Malaybalay? Kumusta mo mga taga-Maramag, Buginon? Sana po ay nasa mabuting kalagayan. Thank you po sa inyo. Mga taga-Banga, si Marianne Bandiola, si Marcelo Redofin, maraming salamat po ng Isulan. And mga taga-Banga, mga taga-South Cotabato, thank you po sa inyong laging pakikinig. Napapakay greetings, Mami Lucky.
0: Ayan. Siyempre, salamat sa mga kanunay nga nagpaminaw sa to, Captain Jack, simula kanina at hanggang ngayon. Marianne Bandiola, na mention mo na pala si Ali Raya. Salamat mga taga-Surigao. Thank you very much po sa inyo. O si Shering Rule. Salamat po. Gustong-gusto niya daw talaga ang Magnum C. Ayan, salamat.
1: Ruby Campa and Rose Fernandez. Sino mga winners natin?
0: Ang winners po natin, ayan, i-announce ko po saglit ang winners po natin, ha. Congratulations po kina Sherlene Helongo. Ayan, salamat sa pagpamina. O congratulations po kay NG Geekom ng Carmen Davao del Norte, kay Mary Alcairo Enagan. Salamat po. O syempre itong imong pili kanina, Captain Jack, si Annaline Lanuza. Salamat po sa pagpamina. O si Kip Paul Ace, thank you very much. O congratulations. Ang mga pangalan po i-post po namo sa Facebook o i-contact mo namo. O ang kagahapon ng winners na to, gipadala na karon, Captain Jack. Kung nag-send po ng proof of picture.
1: Ayun, congratulations po sa mga winners habang nanonood ng live. Nag-comment lang at nanalo na kagad ng mga products gikan sa Mutya, Kaujik Papaya, Sabon, Motya, Kojic Papay Lotion at mga produkto sa Magnum C Products o mga produkto sa Magnum C. Wala tayong oras. Daghang salamat sa inyong pagmamina. Ako po si Captain Jake.
0: Huwag ka si Mommy Lucky.
1: Nawa po ay nagkaroon tayo ng aral this afternoon, mga kaibigan. Nawa po, may mga natutunan tayo sa programang ito, Love, Sex, Marriage and Career, kasi yun naman talaga ang pinaka-purpose ng programang ito. Bawat programa, bawat kwento ay may mga matututunan, mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
0: Oh, Mami Lucky.
1: Huwag niyo po kakalimutan, lagi po naming bilin sa inyo, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay, mga kaibigan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, Sex, Marriage and Career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkape, kape mi primero ato sa una kapsulog kape. Karon nagkape na ning yud mi nya. Digyo gigbi kapuyon hangtod maghapon nang among trabaho. Kani gyud ang Magnum C di among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani epektibo gyud ang Magnum C.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh nawala talo ay si Ginoo. Murag narang-arang na po na akong ulcer di na mong karper eh. Capsule na akong gigamit sir, capsule, kape o kanang kuhaan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Lutmin da adorable. Ay daghan ko gibati. Daghan ko gibati jud. Perting daghana karon okay na ko. Last na akong lawas daghan akong trabaho may mo bakon baya ko sir. Bakon ko pero akong hubak mo nawala na. Kapsul o kape. Okay ra ang kuana ko kanang ang akong paminaw sa akong lawas akong kuan kibalis ko tuto nawala unya. Kuan jud ako paminaw mo ra okay okay jud ko. Madam sa epektibo barato ug makalas kige sa lawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, bili ko. Video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Win siya, Las Piñas. Thank you, Magnum si Makayo, Win sa kakwa, nasa kumbana nga senior. Ninong siya, Mone, amo ang produkto ginanong sukat pagsugod sa Magnum si. Magnum si, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum si, gigamit na mo, pansa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum si. Dagang salamat, Magnum si.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan. Ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko mag-numsing kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw. O hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa mag-numsing. Pitibog yun. Ang mag-numsing, mawagin ni makaayo sa atong panglawan.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas tres, this is I sa kahaponon ka pamilya ka vibes. So welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Mayong hapon mga ka vibes, andam na mo sa mga pinakakusog o volume. Huwag pa si Karo ng inyong adlaw pinagi sa pinakakusog. Ang pinakanindot nga rock hits sa tanang panahon. Ang atong programa karong tak ng FMR, Favorite Mix of Rock. Panahon na aron, biyaan ang stress, pahuwayo ng huna-huna o gi-rock and roll ang inyong hapon kay dirito sa FM Radio. Sa regyo na nga itong muto, mga ka-vibes, kapamilya, kung rock ang hisbutan, walay pildi ang good vibes. Kapamilya ka-vibes, welcome sa inyong paboritong rock music program. FMR, Favorite Mix of Rock. Uban sa inyong kauban sa kahanginan, Budoy Pat. Dinhe sa probinsya sa Davao de Oro ang inyong lingaw, walay hunong nga kauban karong tak na. Mga ka-vibes, bisan unsa pa ang inyong gibati karong kakapoy, stress, broken hearted o simple gusto lang nga mag-relax, naata dire aron hatagan og soundtrack ang inyong adlaw pinagi sa mga timeless rock classic og mga kantang makaparelate sa inyong kinabuhi. Ang kinabuhi ka pamilya ka vibe sama sa usa ka rock song. Usahay kusog ang beat, usahay melo ang melody, apan ang importante padayon ang musika o pagpadayon ang imong pagbarog sa kinabuhi. Mainitong pagpangusta sa inyong mga listeners og nag-uban-uban kanato pinaagi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Kinintak na kapamilya ka-vibe sa tod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Uriel Zamora Absay. Ibalik ninyo sa duha ka oras natong programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang utang, murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Pimpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng work ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipad ko kay nai-herbal nga ni Dibay, taka kano gulay yun nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin nyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank naay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasakit.
12: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
13: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy og magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
12: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
13: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
12: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, paglenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! ngayong August 1 to 31. Don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale.
17: Anniversary Sale.
16: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka ba? Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3:36 sa kahapunong ng Kapamilya Kabimes. Mayong hapon ug dibalik inyo ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Ano kita karong Biyernes, Kapamilya Kabimes. Og pizza 28 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Pipila lang ka adlaw, Kapamilya Kabimes. Ug mabati na nato si Jose Marichan. Daw suway lamang isa ka bulan sa Agosto, Kapamilya Kabimes. Itong mga daghan kayong mga kinugos dyan, ang damandama na inyong mga regalo para sa inyong mga kinugos. Og syempre kining ta kantaha, Kapamilya Kabimes, sa tud ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Col Herb Zamora Apsay ug SB Member Uriel Zamora Apsay. Mayong hapon sa tanang mga nagtan-aw karon sa tawong FB Live, Kapamilya Kabimes. Dagan kayong salamat, Kapitan Milagros Andanistal. Dagan kayong salamat, Kap, sa pagtanaw sa itong FB Live, pag-share sa itong FB Live. Mayong hapon diya sa may barangay Ugao. At siyempre sa itong mga barangay pangsyonaris, kang Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal, mayong hapon. Siyempre, Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon. At sa itong mga kagawad na ito diya, mayong hapon. Kanyang tanandagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa itong mga programa. Og sa tanang mga nag-birthday karong adlaw, Kapamilya Kabimes. Happy birthday. Mayong pagpaminaw kang Pring Dudong Rikrik Urbuda di sa may barangay Pangutusan ug kang Ma'am Minda Urbuda, maayong hapon. Og may hapon sab kang Ate Ruth Trimulta Niyog diha sa may barangay Tamya Kumpostila. May hapon sab kang Busamil Hadman di sa may Puro Cruz Poblasyon Kumpostila. Daghan kayong salamat sa pagpa

Aminaw, o may hapon sa kugangan nga naminaw karon Gregorio Puyo de la Piña. Sa kuwasawa Rachel de la Piña pa tayo sa kung duha ng Chelsea Genong Chisley Jana. Siyempre kang Clark and Casio niya sa may prop size nga naminaw sa tuwang programa ang Tinda Bilen o ako Jun Matias Mandin. At oras ka pamilya ka vibes, alas 3.39. Magpadayon nga po ng atuang programa, humanin ng pipila ka mga pahin.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
5: anak. I have EXL
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, naparapod.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may seg minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Nakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3, 56 sa kahapunon ka pamilya ka vibes. Kamugya po nagpabiling na minaw na nga to ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Madunga na to din he sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Ayong hapon sa nagkadaiyang mga kalungsuran. O na, naminaw na nga to ang programa karong takna. Ilaman na din sa may lungsod sa Nabunturan, sa may public market, sa isdaan, sa gulayan, o siyempre sa may prutasano, mayong hapon kaninyong tanan. O sa mga grocery store, kung asan mo karong dapit na kadungog, din nga to ang programa, mayong hapon kaninyong tanan. Diya sa may bus terminal, no, mayong hapon, sa nagkadaiyang mga terminal, diya sa may kabarangayan. Sa nakapwesto diha no, mga habal-habal drivers, bao-bao drivers, o tricycle drivers, mayong hapon kaninyong tanan. Siyempre, dili lang din sa Nabunturan usab, diha sa mga nagkadayang kalungsuran, kabaranggayan, sakop din sa probinsya sa Davao de Oro, kapamilya ka-vibes. Mayong hapon sa mga ka-vibes usab nato diha sa may Davao del Norte, New Kurilla Davao del Norte, mayong hapon sa Valaris family, Iludo family o Bayo Tomas family o Salinas family o siyempre Pihi family diya sa may barangay Santa Cruz, New Kurilla. Kang Nanay Calixta Pihi, mayong hapon na nai. Kumusta naman taong kadiha nai? O siyempre no, sa tuwang tanang mga vibes ka pamilya nga suki na tong tig paminawan diya, diya sa may New Kurilla, Davao del Norte, mayong hapon. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 3:58 sa kahaponon, magpadayon gyapon ang atoang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka, sige lang gyapon tag all in kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no!

Usahay sa kinabuhi, adunay mga tao nga bisan dugay na nato wala makita. Basta madungog nato ang ilang ngalan o usa ka kanta nga makapahinumdum kanila, mubalik dayon ang mga memories. Aw, siyempre, kapamilya ka vibes, ang Jupay nagpahinumdum nato nga okay ra ang makahinumdum, okay ra ang mingawon. Pero kinhanglan usab nato makat-on nga dawaton kung unsa ang nahitabo ug magpadayon sa atong kaugalingong journey. O din ni istorya ni kapamilya ka vibes. Og dili tanan nga atong gihigugma mahimong magpabilin sa atong kiliran. Og siyempre kapamilya ka vibes, apan ang mga leksyon, memories ug mga higayon nga ilang gihatag, mahimo silang parte sa atong istorya hangtod sa hangtod. Pahinumdum mga kapamilya ka vibes, kung adunay tao nga dili na nimo maabot, ayaw pugsa ang destinasyon. Basin ang kinabuhi, adunay laing dalan. Adunay laing dalan, mas angay para kanimo. Usa sa tanang mga nakarelit, ani nga kanta sa mga nangita nangandoy nagpahinumdum, nang hinumdum og usa ka nakakat-on sa pag-let go. This one's for you, Jupay by Mayonnaise. FMR, favorite mix of rock music nga na istorya na ay pagbati ug na ay kinabuhi. Istorya aning Jupay nga kanta ka pamilya ka vibe. Susot tanang mga naminaw karon unta nakarelate mo aning nga kanta no? Og nakarelate mo sa inyong tagsa-tagsa ka kaugalingon diya nga naminaw mo karon ining takna. At idalya upamin panos diya sa may Barangay Canada Kabakungan. Mayong hapon diya at idalya upamin panos uban sa mga kasilinganan diya kang Auntie Ima sa Palyeda o kang Uncle Yi sa Palyeda. Sa akong mga kasilinganan po diri sa may Purok Size, mayong hapon kaninyong tanan kang nang titang panganurun ng Undo Hirona. Ang Boss Arnel Kagapi at Iloilo Yaya o Yokyo kang noyong Sidoy Ridubli kang nang Bibing Ridubli. Nang Bibi Ridubli, o siyempre kang Ramil, uban sa iyahang pamilya. O siyempre kang Tata Soyko, uban sa iyahang pamilya mayong hapon. Kang Uncle Yoyo sa Palyeda o Auntie Marites, kang Jai Jai o Nicole. O siyempre kang Kuya Randy Mapundo, kang Ate Bibi Mapundo, JM o Jugan mayong hapon o mayong pagpaminaw. O siyempre mayong hapon usab, kang Tatay Tibong Bastilyada. Ug kang Nanay Idna mayong hapon diha kang Agaw Uji. Og siyempre kang Uncle Libby Ortiz ug kang Auntie Mary Jane mayong hapon. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw nining atoang programa. Mayong hapon sab diha sa may Purok 5 Barangay Ugaw sa kang Uncle Ever ug kang Auntie Dayang no, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Sa tanang Aiko family, mayong hapon kang Jewel Ray, Aiko kang Nung Abilio ug kang Pakdat, mayong hapon. Samtang oras ato ka pamilya ka vibes alas 4:38 magpadayon gyapon ang atoang programa. Humanay ning pipila ka mga pahinumdum.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Lisod mong ganituuhan ang on the way? Kanapakahang I will stay. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa

0: hingga 100 days.
1: For keeps nga agri tips. Kung mga anak na imong baboy, kinahanglan putlan og ngipon ang mga bagong anak nga baktin aron dili masamad ang anay kung mututoy ang mga baktin. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good, pizza!
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney Care time!
16: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
17: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Dok, maing adlaw, unsa akong buhaton or unsa akong itambal, kay nanghunhon ang akong mga buhok. Dok, salamat sa imong pagtubag. Nanghunhon, no? Hair falling. Ang uban ni ini, nangaupaw na gyud. Ang uban ni ini, ng mga babae, nipis na kaing mga buhok, no? Maka-stress pod, paminawon, hunahunaon, nangahunhon ang atong mga buhok. So, ang atong buhaton, ani, usa sa mga diet, no? Sa diet muna tayo. Tungod kay ang nutrition, mao'y number one sa walo ka mga balaod sa lawas sa New Start Program or Principles. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust. So kining new start, kining letter N is ang nutrition. Usa sa mga nutrition nga to ang kinahanglan is kining biotin. No, usa ni sa mga vitamins or B vitamins na involved ni ang biotin sa mga metabolic processes, no, para mas ma-digest ang atong mga pagkaon insakto. Pag mainsakto mangod og digest pag-ayo ang atong pagkaon, mohatud na siya sa pagkalami sa pagkatulog. Mauna nga sa mga nangahonhon ang buhok, maglisod na silag tulog sagad yun sa ilaha. So ang source nga ato ang makuhaan aning biotin, number one ana is ang soybeans. So nakay mapalit or makaon nga soybeans or mga soya product, no, makatabang na siya soybeans. Pero kung powder ang imuhang inumon, dapat isa lang kutsa para ang imuhang pwede gamiton. Ayaw pa sobra po kay pwede po ka magka-arthritis. Sa mga nagahunhon sa buhok, no, dili gusto maupaw, dili magsinaw ang atong mga ulo, ayan, magkauntaaning walnuts. So sa mga nuts na naman is walnuts. At least ginagmay lang, no, isa kumkum nga walnut. Available ni siya sa mga online stores. Available po ni siya sa supermarket, sa grocery stores, kining walnut. No, ginagmay lang ha. Pwede po ang pecans, no, kung maka-ilista niyo pinangga. Pecans, P-E-C-A-N. Pecan. Usa ni siya sa mga nut nga makatabang ni siya sa mga nangahunhun sa buhok. Now, then pwede po ta magkaon aning oatmeal. Especially, kanang gitawag nga dagkog grano bitaw nga oatmeal nga lutuon pa bitaw 5 minutes. Kanang rolled oatmeal. Rolled oats, no? Rolled oats. Kana pinangga. Kaon mo na kada adlaw, isa ka bowl o at least 4 kutsara to 7 kutsara kada adlaw. Makatabang na sa mga nahunhon sa buhok. Iparis ni mo na sa imong pagkaon, sa imong sudan, sa imong humay nga gikaon. Pwede pariso ni mo ang kanang oatmeal. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhon. Sa mga nagahunhon nga buhok, pwede mag-inom o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung naapay gipambati o labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O, naatay mga membro, kauban na tos panimalay nga kusog mo hagok. Nagahuot ang dughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di ka bantay ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog. Daghang kay mga dagog lawas, pero giatake. Kadlaon, tungang gabi, sa isang buntag, dili ta dapat magkumpiyansa, mga pinaga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapu yan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog, mga pinagatag. Duha capsule before matulog or sa human panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulo-tulog yun ang imong inumon. No investment na para nga layo tas mga atakis kasing-kasing Unya nagarepair, nagarecover ang atong kusog, matag, tulog, aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. Taigong tayong mga binengga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binengga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Sa sige na, itog pa rin kamot sa tuwang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anong namagultay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko ang Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako dyan makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong parato.
8: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
11: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
19: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
4: Maulang Biyernes mga kaarangkada, sabi ng PAGASA magiging maulan ngayong weekend dahil sa habagat. Kaya planuhin na po ninyo ang inyong mga lakad. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Naomi Tiburcio.
5: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Bataljones, ako po si Jeffrey Hernandez. Ito ang
4: Arangkada Balita.
5: Pilipinong nawawala sa flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet, tukoy na. Bilang ng mga namatay, patuloy pang tumataas. 6 na katutubo patay at 3 nawawala sa pagtaob ng motorized bangka sa San Marcelino, Zambales. Isang batang lalaki natuhog ng bakal ng gate sa Misamis Oriental habang naglalaro. Binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyo sa weekend. At presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba sa susunod na linggo.
4: Tukoy na ang Pilipinong nawawala matapos ang matinding flash flood at mudslide na tumama sa border ng Nepal at Tibet. Bilang ng mga nasawi, patuloy naman sa pagtaas. Narito ang report.
6: Kinilala na ang Pinoy na kasama sa mahigit 1,000 nawawala dahil sa malagim na flash flood at mudslide sa Nepal at Tibet. Siya si Dr. Juan Carlos Manalo. Sa post ng kanyang kapatid sa social media, kinumpirma nitong huli siyang nakontak ng pamilya noon pang Martes. Kasama siya sa grupo ng spiritual leader na si Sadhguru na bumiyahe para sa Kailash Yatra Tour, isang sagradong pilgrimage. Kahapon, kinumpirma ng spiritual leader na si Sadhguru na 80 sa kanilang miyembro ang nawawala. Kasama rito ang isang Pinoy. Ayon sa kanya, nakarating sa immigration ng Yirong ang grupo. Ito rin ang mismong gusali na binura ng malakas sa pagragasa ng baha. Sa 2 araw simula nang maganap ang trahedya, pahirapan ang rescue at relief operation sa Nepal-Tibet border. Bukod sa komplikadong biyahe sa mga bundok, nasira ang mga kalsada, walang komunikasyon at kuryente, at masama din ang panahon sa nasabing rehiyon. Ayon sa Nepali Police, umakyat na sa halos

0: Kumuha po tayo ng iba pang impormasyon tungkol sa malagim na pangyayaring yan sa Nepal-Tibet border. Makakausap po natin si DOST Secretary Renato Solidim Jr. Magandang hapon po, Secretary. Welcome po sa Arangkada Balita.
1: Magandang hapon.
0: Opo, Secretary. Una ko pong tanong, ano po ba talaga itong nangyari dito sa border ng Nepal at Tibet? Paano na lamang nangyari yung ganitong kalaking kalamidad po sa kanilang lugar?
1: Unang-una, nagkaroon po ng avalanche doon po sa Himalayas Mountain Range na sakop sa border ng Tibet at Nepal. At ito po ay bumagsak. Dalawa po ang posibleng nangyari. Una, ito ay tuloy-tuloy na dumasdos at nahalo ito sa malaking volume ng tubig. Either may lake po sa ilog at ito po ay dahil masyadong mataas ang elevasyon, mahigit 5,000 meters, ay napakabilis at naghalo sa tubig. At habang tumatakbo yung baha, ay kumakayo din sa ilalim at gilid ng ilog. Nagbabulk up po yan para magdagdag pa sa volume na itinutulak. Ang pangalawa pong interpretation ay nagkaroon muna ng pagbara sa taas na bahagi ng glacial avalanche o yung debris dam. At temporary lang to, nung napuno o nawasak ng tubig, yung bara ay biglang bumuhos yung tubig. Yan po ay napakabilis, 50 meters per second daw. Pero dahil makipot yung mga ilog, ay masyado mataas yung tubig. Unfortunately, yung mga building, yung mga settlement, nasa floodplain din, kaya ito ay naapektuhan.
0: Apo, Secretary, nakita po natin dito sa mga video na kumakalat din sa social media, maging yung napakatataas na gusali, nakikita naman natin, solido naman siguro yung pagkakagawa sa mga ito, matataas na gusali, yung iba tatlong palapag, apat na palapag, ay napadapa rin nitong flash flood na ito. Bakit po ganun kalakas yung puwersa nito, Secretary?
1: Imagine ninyo, nasa 5 kilometers na taas ang pinanggalingan.
0: Mm-hmm.
1: At kung sila ay nasa 2 kilometers elevation or 1 kilometer elevation, yung momentum ng tubig, ng mga bato, at yung mga naanod na mga parte ng building o tulay ay bubunggo talaga sa mga ganong building at madaling mabuwal. Ito naman po ay talagang posible. Kasi nga yung puwersa ng rumaragas ang tubig na may kasamang solidong bahagi ay masyadong mataas, malakas.
0: Opo, opo. So kapag po yung ang unang sinasabi, nabalitaan po natin, yung sinasabi nyo nga po, yung glacial collapse. So may kinalaman po talaga ito sa climate change?
1: Well, unang-una ang tendency ng ating mundo ay uminit. Kaya yung mga glaciers sa bundok o mountain glacier ay umatras talaga. At para umatras yan ay naging tunaw. Kaya dito rin po sa Himalayas Mountain Range ay marami pong tinatawag na glacial lake outburst flood.
0: Mm-hmm.
1: Dahil natutunaw po yung tubig sa ilalim ng mga glacier at minsan ay naiipon, bigla pong nawawala yung bara at biglang bubuhos yung tubig. Nangyari din po yun. Kaya siguro, in the long term, marami pa tayong makikitang ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga po sa patuloy na pag-init ng mundo.
0: Opo, Secretary, pero ang tanong po talaga ng karamihan, wala naman po tayo yellow dito, ano? Pero ito po ba, posible din po bang mangyari dito sa atin?
1: Hindi po dahil sa yellow ang ating scenario, kundi landslide. At ang landslide ay pwedeng magdulot dahil sa malakas na ulan, o di kaya ay lindol, o di kaya ay gravitational collapse lang dahil nga nakabitin yung bundok at na-erode yung ilalim. Yung example po, no, nung recently lang na mga lindol sa Sarangani and General Santos, marami pong landslide na nagbara ng mga ilog at nag-ipon ng tubig. At yung iba po dyan ay nung kasagsagan ng sumunod na ulan dahil sa habagat, ay nabuwag at nagkaroon ng flash flood. Yung 2011 sa Cagayan de Oro at Iligan, yung Typhoon Sendong, kung mapapansin nyo po, may dalang mga puno, putik, ang matataas na baha na hindi pa nila nararanasan noon. Ang nangyari po, dahil po malakas na yung ulan sa taas ng Cagayan de Oro at Iligan, nagkaroon ng landslide at nabara yung mga makikipot na bahagi ng ilog at nag-iipon ng tubig. At nung nawasak yung landslide debris dam, nagkaroon ng flash flood. Marami pong ganyang cases much earlier. Doon po sa Iloilo yung Typhoon Frank, may landslide dam din nangyari. At noong 2004 sa Infanta Quezon, nagkaroon din ng landslide dam na nagsanhi din ng malalakas na pag-agos ng tubig. So, ibang scenario pero

0: proseso ay kapareho yung tinatawag naming cascading hazard.
1: Mm-hmm.
0: Ulan, landslide, tapos nagkaka-flash flood. Ang sinasabi po namin noon, magkaka-idea ang mga kababayan natin kung sila ay nasa tabing ilog, pero napapansin nila mataas ang ulan sa bundok,
1: mm-hmm.
0: mapapansin nila na bakit hindi tumataas yung tubig o nawala yung tubig. Ibig sabihin, mm-hmm. na-cut off yung supply ng tubig sa downstream part dahil may landslide sa taas. Yun po ay talagang delikado.
1: Mm-hmm.
0: Kasi baka magkaroon ng flash flood dahil sa landslide debris dam break.
1: Opo, nakita po natin doon sa mga video mula Tibet, no, yung mga tao ay nandun din mismo sa lugar, wala nang pagkakataon na makatakbo. Siyempre, naunahan na sila nitong flash flood na ito. Secretary, ano po yung mga aral, no, na dapat nating matutunan dito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa disaster preparedness?
0: Unang-una, mali ang lokasyon ng mga settlement.
1: Mm-hmm.
0: Nagtataka ako, bakit nilagay yung border crossing sa floodplain?
1: Mm-hmm.
0: So parang nilagay mo na yung mga tao sa peligro kaagad na naghihintay lang ng trigger ng malakas na flood, no? Siguro nung by experience nila, hindi inaabot ng tubig, but kung nasa floodplain ang posisyon, kaya nga floodplain, aabot ng baha. So yun yung isang aral natin na dapat ilagay sa tamang lugar ang ating mga settlement kung saan tumitira ang ating mga kababayan. Pangalawa, dapat maisip ng mga tao yung cascading hazard. Naramdaman nila yung lindol, akala nila yung lindol, pero yun pala, bagsak ng landslide, kaya parang may lindol. At yun po ay delikado, kasi kung nagbara ng tubig o di kayo napaghalo sa tubig, talagang posibleng magkaroon ng baha, kahit walang malakas na ulan sa taas.
1: Apo, Secretary, sa after nga niya, no, nangyari sa Tibet, ano po yung mga pangunahing leksyon, no, mula sa trahedyang ito na pwede po nating ma-apply dito po sa atin, sa mga high-risk mountain provinces tulad na lamang sa Cordillera at iba pang lugar po dito sa ating bansa?
0: Well, unang-una, kung sakaling magpapatuyo pa lang ng mga bahay o magagawa tayo ng mm-hmm. settlement area, dapat iwasan na yung high-risk area. Huwag sa floodplain, huwag po sa mga talagang dadaanan ng baha. Pangalawa, pagdating sa mga landslide, mahirap po i-predict exactly kung saan yung mga landslide.
1: Mm-hmm.
0: So kung may mga kababayan po tayo na naninirahan sa mga mabuntok na lugar, dapat alamin nila kung ang lugar na tinitirahan nila ay nasa o malapit sa mga high risk area sa landslide. Pangalawa, bigyan din nila ng pansin yung mga nangyari sa kapaligiran, yung tinatawag naming information, na posibleng magbigay sila sa kanila ng clue. Kung talagang may lindol, delikado yan sa posibleng landslide. At mabilisan yan, dapat alam nila kung saan sila mag-evacuate na mas ligtas sa landslide. Kung malakas ang ulan, dapat, dahil may forecast naman ng ulan, 24-hour or 48 or 72 hours in advance, meron silang preemptive evacuation na ginagawa. At ang ating pamahalaan, sa pamamagitan ng NDRMC at technical support ng Mines and Geoscience Bureau ng DNR at PAGASA, ay nagbibigay ng listahan kung aling mga lugar ang posibleng maapektuhan ng landslide o di kaya ay baha 24 hours in advance.
1: Apo, panghuling katanungan na lamang po, Secretary, no? Siya, sa mga panahong po ito, kasunod na rin ng climate change, nakararanas po tayo ng mga extreme weather events. So ito pong ating mga lokal na pamahalaan, mga LGU, may kanya-kanya po iyang mga disaster risk reduction plan. So dapat po ba itong muling pag-aralan? Kumbaga, i-update ba?
0: Tama po yan. Kaya po ang DOST, kahit nung ako po ay nasa FIVOX spot bilang Secretary ngayon, nagde-develop po kami ng applications or apps, web apps, para matulungan ang ating mga local government para maggabayan sila sa tamang land use planning kasama ang Department of Human Settlement and Urban Development, sa tamang kahandaan and disaster recovery planning sa pamamagitan ng mga datos na available at guidance na automated na o di kaya mag-i-input lang sila para makagawa sila ng tamang plano na tinatawag naming risk-based, base sa risko.
1: Ayun, ako, sana naman po ito po ay mapaghandaan po natin dito po sa ating bansa nang hindi po natin ito maranasan. Maraming salamat po, DOSC Secretary Renato Solodim Jr. Happy weekend, sir.
0: Maraming salamat.
2: Patay ang 6 na katutubo matapos tumaob ang sinakyan nilang bangka sa San Marcelino, Zambales kahapon. Overloading, tinitingnang dahilan ng aksidente. Yan ang umaaga ng balita ni Rod Izon.
3: 6 na katutubo ang iniulat na nasawi, 4 ang nakaligtas at 3 pa ang pinaghahanap matapos na tumaob ang isang motorized bangka na sinakyan ng mga ito sa Lake Mapanuepe, Barangay Buhawin, San Marcelino, Zambales kahapon. Ayon kay Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola, Naganap ang trahedya sa pagtaob ng bangka pasado alas 2 ng hapon, ngunit alas 3:40 na ng hapon nang maiparating sa MD Areremo San Marcelino na agad naglunsad ng search and retrieval operation kasama ang VFP at mga operatibo ng 2nd PMFC. Natigil ang operasyon alas 6:45 ng gabi dahil sa sama ng lagay ng panahon. Base sa report, ang bangka ay papunta ng Sitio Lumibaw galing sa Buhawen proper na magkaroon ng abirya ang sinasakyang motorized bangka sa Lake Mapanuepe. At base sa inisyal na investigasyon, posibleng overloading ang sanhi. Ang mga katutubo ay sinasabing kagagaling lamang ng health center para sa vaccination. Dahil sa matinding sama ng panahong dulot ng habagat, hindi maituloy ang search, rescue and retrieval operation ng MD Areremo team ng San Marcelino kasama ang Philippine Coast Guard, VFP, pulisya at LGU. Pero nananatiling nakatutok at handang umaksyon anumang oras. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ang 3 tao matapos na sumabog ang isang tangke ng LPG sa Valenzuela City. Yan ang umarangkan ng balita ni JM Pineda.
4: Tahimik ang umaga kahapon ng mga residente ng apartment na ito sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela City nang maya-maya gumulantang ang malakas na pagsabog galing sa isang unit. Sa lakas ng impaka, kahit ang motor na nakaparada sa gilid, tumilapon. Nagsitalsikan rin ang mga gamit papalabas ng bahay. Kwento na may-ari ng apartment, isang tangke ng LPG umano ang pinagmulan ng pagsabog. Sabay nito, sumiklab din ang sunog sa bahay.
5: Pinapalitan yata ng parang pinakatakip dahil di ba pag ano sumisingodyo yun. So parang malakas yung singaw or something, biglang siguro nung sisindihan, biglang pumutok.
4: Umabot hanggang sa tapat ng kanilang kapitbahay ang impact. Dahilan para pati ang grill sa bintana ay matanggal. Tatlo ang sugatan sa pagsabog na mga kamag-anak ng bayaw ng may-ari ng apartment. Kabilang sa mga biktima, ang isang senior citizen na naggagamot pa umano sa sakit sa puso.
5: May sakit sa puso kasi yung tatay ng biktima. So yung lahat siya ng tatlo na sabugan. Pero ang balita ko ngayon, okay naman na po sila. Stable na, malayo na sa kanilang critical conditions.
4: Nagtamo ng matinding lapnos sa buong katawan ang lahat ng biktima na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Ang bahay naman nila, hindi na makilala. Wasak na ang mga gamit at ang ilan, abo na lang ang natira. Laking pasalamat naman ang may-ari ng apartment na mabilis rumesponde ang mga kapitbahay para mapatay ang sunog na dulot ng pagsabog. Inaalam na ng mga otoridad ang iba pang naging sanhi ng pagsabog ng LPG. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang isang backhoe operator ng matabunan ng gumuhong lupa sa isang quarry site sa Tagoloan, Misamis Oriental. Natuhog naman sa bakal na gate ng isang simbahan ang isang batang lalaki sa parehong lugar. Yan ang umaarangkad ng balita ni Noreen Igonia.
6: Tulong-tulong ang mga rescuer para makuha ang 30 taong gulang na backhoe operator na natabunan ng gumuhong lupa sa isang quarry site sa barangay na Tumulan, Tagoloan, Misamis Oriental kahapon. Umabot pa ng ilang oras ang paghahanap ng mga tauhan ng BFP Tagoloan at MDRRMO bago na-retrieve ang labi ng biktima dahil na rin sa banta ng muling pagguho ng lupa.
7: Medyo malalim na po yung kinuhanan ng backhoe operator, may parang naging cave na po yung ilalim na part. So yun yung possible na nangyari. Wala nang mag-hold sa weight sa upper portion ng bundok. Yun po yung isa sa mga nakikita natin na yun yung bumigay, yung nasa bandang itaas po.
6: Samantala, namilipit naman sa sakit ang 9 taong gulang na batang lalaki habang tinutulungan siya ng rescue team na madala sa paggamutan. Natuhog kasi siya sa bakal na gate ng simbahan sa Zone 6 Barangay Santa Cruz. Nabatid na naglalaro ang bata sa gate ng oras na iyon. Umakyat siya sa gate at aksidenteng natuhog sa nakausling bakal. Kinailangang lagariin ang bakal bago nadala ang bata sa paggamutan. Nasa maayos na siyang kalagayan ngayon. Paalala ng mga otoridad sa mga magulang, huwag hayaang maglaro ang mga bata kung saan-saan para makaiwas sa disgrasya. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Posibleng maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng ating bansa ngayong darating na weekend. Pero ayon sa PAGASA, habagat pa rin na magpapaulan sa Luzon at Visayas. Para bigyan tayo ng update, nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin?
8: Yes, Jeffrey, bagamat katamtaman ang posibilidad na maging bagyo ngayong weekend, ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ayon sa PAGASA, hindi ito direktang tatama sa ating bansa. Huling namataan ang LPA sa layong 560 kilometers per hour sa east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sakaling maging bagyo ang LPA, tatawagin itong bagyong Pilando at papunta sa bansang Taiwan ang magiging direksyon nito. Samantala, isa pang low pressure area ang namataan ng PAGASA na nasa labas naman ng ating bansa kung saan huli itong namataan sa layong 1,460 kilometers per hour sa east of Central Luzon. Tatawagin naman itong Kuini sakaling maging bagyo ito. Ayon sa PAGASA, habagat pa rin ang magiging dahilan ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas ngayong long weekend. Malaki ang laang epekto nito lalong-lalo na sa western section ng Luzon. Ngayong araw ng Biyernes hanggang bukas ng tanghali, ayon sa PAGASA, inaasahan ang mga malalakas na pag-ulan na may sukat na 100 to 200 millimeters of rain sa Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters na pag-ulan naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Mararanasan pa ito hanggang sa araw ng Linggo at Lunes ng tanghali. Ayon sa PAGASA, posible ang mga pagbaha at pag-uho ng lupa sa mga nabanggit na lugar, kaya pinapaalalahanan ng mga residente na mag-ingat at maging handa. Jeffrey, pagdating naman sa lagay ng ating mga dams na itala sa 193.10 meters ang antas ng tubig sa Amdat Dam. Patuloy namang nagpapakawala ng tubig matapos umabot sa 751.64 meters ang Ambuklaw Dam at 574.50 meters naman ang Binga Dam. Pinapayuan naman ng mga residente na naroon na mag-ingat at iwasan na muna ang anumang aktibidad sa kanilang ilog. At iyan na muna ang latest kaugnay ng ating panahon. Balik sa inyo rin sa studio, Jeffrey.
1: Maraming salamat, Justin Ignacio.
2: MMDA puspuso ng paghahanda para sa pagdagsa ng mga motorista sa nalalapit na burr months.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang Deputy Director ng Pera Technical Working Group mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas na si Ms. Danielle Tonel. Magandang hapon po, Ms. Tonel, and welcome po dito sa Arangkada Balita.
2: Magandang hapon, Naomi, and magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Arangkada Balita. Thank you very much for inviting me on behalf of the BSP Pera Working Group.
1: Paki-explain naman po sa amin, ano po ba itong pera at bakit ito inilunsad ng BSP?
2: Ang pera po ay hindi ito tulad ng ginagamit natin pambili ng mga bilihin, no, na nilalagay natin sa bulsa or wallet. Ang pera po ay isang acronym for Personal Equity and Retirement Account na itinatalaga ng batas 9505. So, ang implementing agency po dito ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kasama na rin ang ibang ahensya tulad ng SEC, Department of Finance, BIR and Insurance Commission. So ito po isang voluntary retirement savings account. Ibig sabihin ng voluntary, ayon sa kakayahan na isang individual na mag-ipon. Ang retirement, ibig sabihin ay pangmatagalan po ito na pag-ipon na itinatabi sa isang bangko o isang stock broker or isang trust corporation. Ang unique po sa pera ay ang mga kaukulang tax incentives, which I will explain. So, sa pera po ay meron tayong unique tax incentives, no? First is ang na-mention kanina ni Naomi na tax-free, no? So, lahat ng kita sa pera ay hindi subject sa tax. So, i-compare po natin sa isang regular na savings program kung saan ang kita ay subject sa 20% final income tax. Sa pera po, walang ibabawas na 20% income tax. So, ano mangyayari dito? So, ang 20% ay magiging tax savings, babalik sa pondo, at kikita ulit. So, ibig sabihin, po dyan ay kikita ang kita mo. So, pangalawa po ang tax incentive sa pera ay tax credit, or we can say tax rebate, if you're familiar with the term rebate. So, ang naipon nyo po sa isang taon, ang 5% po dyan ay ibabalik sa inyo in the in terms of tax credit, at mababawas po yan sa mga tax liability ninyo. So, for example, ako, I'm working, so meron akong salary tax. So, ang salary tax ko na yon ay pwedeng mabawasan ng tax credit. So, liliit po ang bawas sa aking salary tax. Okay. And thirdly, ang benefit ay tax-free distribution. So, at the time na pwede nang ma-withdraw ang pera investment, wala pong maibabawas na tax, at when the pera contributor dies, wala rin pong mababawas na estate tax, which is currently at 6%. So, magiging buo po ang mamanahin ng ating mahamahal sa buhay.
1: Ms. Daniel, nabanggit niyo yung benefits, pero iba-iba yung category, hindi po ba nitong pera investment? Ano po ba ito?
2: Okay. Sa pera po kasi, we can imagine it like a basket, no? Made up of different investment products. So, ang kagandahan sa pera is you have the diversification. Pwede nyo ma-diversify, no? Or iba-iba ang laman ng ninyong portfolio or ng basket. So, pwedeng ang laman ng basket na yan ay unit investment trust funds na na-invest natin sa mga bangko, sa mga trust entities. Pwede din po na mga stocks, no? So, ang SEC ay nagbigay ng guidelines kung ano yung mga allowed lang na stocks na pwedeng mailagay sa pera, which is dapat dividend earning for the past 5 years, and then tradable and non-speculative. So, in short, may guidelines po na binibigay para sa mga pera products. Ang isa pa pong type of asset na pwedeng investan sa pera ay government securities, no? Ang mga short-term government securities na 90 days or 1 month or 1 year.
1: Mm-mm. Ano po yung mga requirements para makapagbukas ng account? Eh, kailangan po ba nasa informal or formal sector ka?
2: Okay. Salamat sa tanong. Mm-hmm. So, ang requirements first is you have to be at least 18 years old. And that dapat may tax identification number ka, kasi as I have mentioned, ang mga benefits sa pera ay related sa tax, no, incentives. So, we encourage ang mga informal sectors, self-employed individuals, freelancers, lalo na tayo ngayon, no, nasa gig economy tayo, maraming mga freelancers to open pera account para meron silang account na dedicated for retirement. Encourage din po natin ang mga employed individuals na alam naman natin na covered na ng existing SSS and GSIS benefits to invest in pera as supplementary pandagdag, no, sa existing na savings. And we also encourage overseas Filipinos, ang mga OFs natin, wala po silang mandatory, no, na retirement savings coverage. So, maganda pong tool or paraan ang pera para makapag-build sila ng retirement savings.
1: Buti na banggit niyo po yung SSS, GSIS. Ano pong pinagkaiba nito doon sa nung pera sa iba pang mga regular savings account?
2: Okay. Ang SSS and GSIS ay pareho din po sila sa pera na retirement savings program. Ang pagkaiba lang po nila ay ang SSS at GSIS ay mandatory or mandated by the government to be set up by employers. Ang pera po is voluntary. So, pwedeng magbukas kahit hindi employed. Pwedeng magbukas voluntarily ayon sa kakayahan ng isang individual. Ang pinagkaiba naman po ng pera sa savings account is ang savings account is short term, no? You can withdraw at any time. Ang pera po bilang isang retirement product ay hindi siya mabasta-basta mawi-withdraw. Mawi-withdraw lamang siya at the age of 55.

sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang imong pagbawas ug hinanok ang imong pagkatulog. No, taas-taas na ang paghinanok nimo mga higala. Busa mag coffee corn purple sa matag adlaw mga higala. Mo na ko ha, balik-balik kung ginako ni ayaw yun din yung himuag sili ang ato mga produkto, no? Nga diha dahil mo halang din ang sili kung imong pig-on mga igala, no? Pero kani itong product, dangat pa ni siyang duha kadlaw, tulok kadlaw, kaya manambal pa na sa imong lawas, ayaw himuag siyang sili nga pagpiga sili mo halang dayon. Tunay-tunay lang gini ato mga igala, no? Para dili sa ingon nga ng daya, tabangan ni man di ay wala di ay, no? Okay. Kung gusto niyo ipikto dahil mahigalan, muhatag siyang enerhiya nga makatabang sa imong trabaho sa matag-adlaw ang mga gimbuhaton, labi na mga kasambahay o asa ka nagtrabaho sa opisina, sa construction o

0: fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya o mga papa, mga daddy o mga mama, madam, no, mga ma'am, no, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Tod, no, sa mga first timer nga moinom sa atong Turbo Max Coffee, kung first time ninyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet kay sachet man ni siya mahigala. Tunga alang sa ninyo para ma-studyohan ninyo kung unsa inyong feeling na basing kulang ra sa inyo ang tunga sa sashi o baka pwede ba ninyo hotdon ang usa ka sashi sa patagtimpla ninyo. Studyohan sa inyo mahigala mo na tunga lang sa sashi. Okay, padayon ta mahigala ang atong lawas na kinahanglan kita og haplas. Kay nata isa ay batiyon nga panuhot, pamaol, o nga na ba? Napa may uban mga problema sa atong lawas nga kinahanglan ta og haplas. Kung haplas na manggaling inyong ipangita, mahigala, iurayon na mahigala. Kay daghang katabangan atong urayon, dili lang sa panuhot, dili lang panakit sa lawasan, pati sa atong mga panit kung naay mga problema atong mga panit sa lawas. Kini atong urayon herbal liniment oil, wala siya'y halang, wala siya'y chemicals, dili siya makadaot sa panit sa mga bata, dipod sa halangan. Og nindot ni sa mga buntis, dili madaot yung baby sa ilawom. No, tungod kay wasay chemicals o halang mahigala. Pure herbal ang anaa sa atong urayon. Nadiha ang citronella, kakawati, himag, o kining luya, guaba, uban pa mahigala. Naa sa atong urayon herbal liniment oil. Ganitong urayon herbal liniment oil makaproteksyon sab sa ato ang dili kita matugdungan o lamok labi na sa mga kabataan. Mga katol-katol, allergies, makatabang siya, makatambal siya niya na. O dahil usab sa kaning mga pangagod o mga buni. Makatabang siya niya na mahigala, matambala na, patul, kaya niya kayong buni. Grabe ng buni. Patul kayo na mahigala, labi ng paningtun ka na yagin igara ang buni mo na kinahanglantag Orion Herbal Liniment Oil. Pwede nyo sagulan o gahos, kana na may nganam, mga buni-buni, mga pangagod, magchap-chap o gahos, butay Orion nga atong haplas ug dayon diha ibutang sa mga katul-katul sa panit. Ingana siya kanindot atong Orion mahigala, nindot sa mga almoranas kung naay mga nitukar ang almoranas niyo dinha tungod kay nakakaon mo og bawal. Pagkuha og Orion nya pagkuha og gapas matag gabi itaplak dito sa imong lubot. Ingana ug matag tiki mahigala taplakin og gapas nga naay binutang nga Orion ang gapas. Balakubak sa ulo, kaspa. Katabang atong urayo niya ng mga silingan. Makuto og lusa og kuyamad sa bata. Haplasira ng buhok sa bata. Tain pag malukop, putsa siya usa ka oras nga silupin. Ato lang ning balik-balik mahigalang unsa ikatabang sa atong urayon para ang uban sa mga bago na itong mga listeners makabatigid sila nga natay mga produkto nga makahatag og mayong benepisyo. Nasabtay kaming na itong Supremo Herbal Oil. Kaya itong Supremo Herbal Oil, mga higala, nasulayan na kini sa 25 na katuig sa ubang tao. Nawala lang ni sa dugay-dugay nga panahon, no? O karon gipaningkamutan na ito nga may balik o masulayan ninyo kung mapalit na kini ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong mga lugar. Kaya itong Supremo Herbal Oil, mga higala, doon na kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luyah, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini anti-fungal properties. Ug dayon matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunay ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Ug dayon sad matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran. Batiun sab nimo ang relieving effect, mahigala. Tapos dili sab ni siya maduulan og lamok, mahigala, no? Tungod sa samoyaw nga sagol niini. Busa kung haplas lang po ninyo gikinanglan, basta mapalit na ninyo ni mahigala ang atong Supremo, masaligan usab kini siya. Okay, mahigala, no? Istambay lang una sa uban pa natong produkto na akong ishare niya sa inyo, ha? Ikan sa mga kabataan hantod sa mga tigol lang. Pero istambay lang una, ato sa sugdanas sa paghatag o kinabuhi, ang maong kaagi nga giasoy o gisugilundir ka nato sa usa ka babae nga si Aliyah nga taga Davao de Oro. Aliyah, ano yung mong kaagi?
1: No!

0: Alia! Alia!
1: Oh, si Manong, si Tumanrod. Unsa man ato nong?
0: Ay, day. Adto ka sa to imong amahan ni Pirtigid intang hubugan eh.
1: Si Papa hubog na Sam.
0: Ay, nagsagunso naman yung pagkahubog sa imong amahan.
1: Kinuha ko ni si Papa.
0: Ay, murag. Apektado gina pagkamatay sa inyong inahan.
1: Mauli gina nong. Basta mauli siya, hubog siya. Sigighilak nong niya sigsangpit sa pangalan ni Mama.
0: Nato ka sa dito day. Gina day. Tabangan na ka na mo kay murag sa imura na maminaw.
1: Sige nung antuhan ako nung noon saan naman taon ni si Papa. Wala may hunong si Kinaminom. Noon saan naman taon ka pa? Nahubog na saan ka pa?
2: Ay, nagbira ko rin niyo. Malingon ako, ano ba? Di rin ako matulog.
1: Unsa saan din pa, magsige kag tulog din matunugan ka kanon, day?
0: Ay, sige na, pukuha na imong amahan. Kuminsya agad nga mo uli.
1: Padali na pa.
0: Doy, sige na doy. Kay matulog ka dito rin yung balay doy, dili diri sa gawas. Magsige kag tulog diri sa gawas ng bastilan. Masakit yung kanang trabaho ni mo.
2: Sige na nung, sige na nung.
0: Ay,
1: padali na pa. Hawid din sa kong abaga pa. Mangulin sa dito rakas balay yung pahulay. Dili pwede diri ka magmintin sa gawas. Masakit ka madugay ba?

0: pinahotabangin taon ko. Gusto mong tao motiwas pang eskwela. Pero si Papa, apiktado kayo sa pagkawala ni Mama. Di niya madawat na wala na si Mama. Tabangin ko, Kino. Oh. Si Tia Mani. Hello? Tia?
1: Kumusta mo niya?
0: Oh, Tia, salamat ka nakatawag ka. Tia, niundang na ko pag-eskwela.
1: Unsa ka to? Niundang ka pag-eskwela?
0: Oh, Tia, wala may mahimo. Ako mamangon. Lisod kayong di ko manarbaho. Unsa may makaon na mo. Nasugad pagkapatay ni Mama nga manghod ni mo. Si Papa sa sige nagkahubog, wala na sa mayong una-una. Sige nagkahubog, sige lakaw-lakaw. Para lang daw malimtan niya ang problema. Hindi niya madawat. Kaya nga, wala na si Mama.
1: Kinoo ko ninyo. Muna ka pag-eskwela ko niya. Unsaon naman lang imong kaugmaon.
0: Bahala na siya. Basta kay ako mamangod, baka padayon pag-eskwela ko. Ako'y magantos.
1: Padayon pag-eskwela. Ako ni magsuporta sa inyo, ha? Padayon pag-eskwela. Kano sa paka nagsugod?
0: Gahapon pa siya. Nagsugod na og trabaho.
1: Undangi ka ng trabaho ni mo. Padayon ko ikaw kwarta o padayon siya mo pagtuon.
0: Siya?
1: Oo. Kinoo ko ninyo. Hinahinay ka na pagtambag imong amahan nga muundang na niyang inom-inom kay basin masakit siya, magdubli na hinun atong problema. Ha? Magpadala ko og magkwarta. Para adunay mo'y magamit din ha. Og dayon, magpadala ko og kwarta para pag hinahinay sa pagtukod og balay, og ikaw magpatukod niya para pag uli na ako na ako'y Pinoyanan. Para diha na rin kita mag-uban. Og kanang balay nga giabangan din ha. Biyain na ka na ninyo. Pag mahuman ang balay nga akong ipatukod, ikaw ang magpatukod, kaya magpadala ko kwarta.
0: Oh, sige, Tia. Salamat, Tia. Salamat ka.

0: muna kag trabaho, Aliyah. Imbis kita ba ang antaka para makapasok ka niya ng trabaho sa parmasya? Sayang. Mayor ba ang antaka din sa parmasya niya tapos undangan ni mo? Asi, tiya na mo. Magpadala ng kwarta mo na siya masuporta sa ako, ah. Pag-eskwila, makaon na mo. Si Papa, agad na lang kung unsay naa sa balay. Maro po yan mong magamit. Pero mamparahin ko pag-eskwila.
1: Oh, sige, sige. Sa bagay, importante sa mga pag-eskwila. Asar ko ng trabaho kung makahuman ka na.
0: Salamat sa pagsabot ni mo, ha, Michael.
1: Ay, kabalaka, sa tanang oras. Sangpit lang diri sa kung sa akong ikatabang. Maningkamot ko para matabangan, takal.

0: unto ko sa balay nga gisaling ni tiya diri sa koa.
1: Asa ka, Aliya?
0: Apa. Unto ko sa gipahin mo nga balay ni tiya.
1: Kumusta to dito?
0: Nakainom na pod ka pa?
1: Gamay lang. Ako lang hinahinayad sa pagbiha. Di lang ako biglaon.
0: Paundang na ni Ana pa.
1: Lagi.
0: Dawatan agud nga wala na gid si Mama. Pa ikaw nali pamalingke ha.
1: Ah, may kay sige nagpadala si tiya ni Ma.
0: Oo pa kay nabalaka siya nga mundang ko pag eskwela kay mo trabaho ko para sa atuang kinanglanon sa matag adlaw. Manungo siya mo sugot siya nang nagpadala sa atua. Niya sabay na pod sa pagpatukod yag balay para pag-uli daw niya. Nasa kapuyan og dito ron sab daw tapapuyon sa yang balay kumahuman na kana.
1: Mao ba?
0: Oo, niya ka ng balay nga tong giyabangan. Ato na ka ng biyaan. Para sab nga malimta na gini mo si Mama. Kay kung naatari ka dunay sa balay, nga tong giyabangan, di ka kalimot kay Mama.
1: Usa ka na, Aliya nga. Murgalit na lang ha. Mabatin akong tingog ni Mama ngini mo nga. Musangpit sa ko ah.
0: Mao gani na. Matos ako sa balay nga gipahimo ni tiya.
1: Oh, sige.

0: Diyan ako ni. Paray sinaw kay tiya. Mga na niyang purma sa iyong balay. Gamay na lang ko lang. Ano ang purma ni? Ah, sir? Abdan pa kanig isa kabulan, sir?
1: Ah, oh, hindi na kanig mabdang isa kabulan na liyam. Abdan magaling pero tapos na gini siya.
0: Ah, mga ba, sir?
1: Ah, sige lang. Basta karumbulan na. Tapos na ni. Lalang sa pagpintal.
0: Oh, sige kay picturean sa anak ko ni. Ako isinsa akong iyaan.
1: Oh, sige sir. Apilan ang mga trabahante.
0: Oh, sige sir.

0: ay nagukarong si Manaha, Aliya. Nakita na nako ang building nga, hapit na rin mahuman.
1: Oo, tiya.
0: Salamat kayo sa imuha nga masaligan yung ka. O sige, kay karong si Manaha mo pauli na kong kamo pag hinahinay na mo pagbalik, nakuta na ninyong mga gamit dito sa balay.
1: Oo, tiya, salamat, tiya.

0: pamin nami.
1: Ay, nala, di rin na kita mag-usa. Para di na mo mag-abang-abang. Ako di rin na sab ko. Di na ko bubalik dito sa laing nasod. Dali, mag-istorya kita. Ako na itong istorya ni imong amahan. Nga, bago lang na ako pag-abot, asugatan ako dito sa gawas ng lingkod-lingkod nga biyaan na niya ang pag-inom-inom. Sa maingon niya, tiyat. Himoon daw niya nga di na siya mag-inom-inom. Kaya kung di siya mag-undang, kami ang mag-away. Huwag ikaw ha, Maminaw, Aliya. Samtang nga naamos akong poder. Kung sa akong gusto, tumanon ganin niyo, ha? Oh, tiyat. Huwag likayan ang uyab-uyab. Hibalo ko sa imo nga nanay nagplano nga manguyab sa imo, ha? Unya, pag-abot sa eskwilahan, di naging magawas-gawas diri sa balay. Kung nai kulang diri sa balay mo, paya itong ipamalit. Pero kung sakto ta nga naapay magamit ato diri sa lod sa balay, walay maggawas-gawas, gawas pag-adto sa eskwilahan. Tiya. Oh, kaya para makapokus gin mo sa inyong pagtuon, ha? Di gin mo magsupak-supak sa ako. Tuon gin mo, tuon. Kung kamo po na, ha, mga manghod. Aliya, mga manghod ni mo ati manana, kay makabantay gani ko nga mino sa klase, kay wala magtuon-tuon, sige rag mobile-mobile, sige rag cellphone, bantay gin mo sa ako, ha. Oh, kailangan ba ni tiya? Grabe man niya kahigpit niya, eh. Grabe ang pagbawal niya.

0: Michael namali ka dire.
1: Iganihara ko dire ba? Masirado man ang gate. Guwapo kayong balay sa imong iyan. Guwapo na yung pinuyanan ni noon.
0: Magsamay to yun, Ima.
1: Wala, gisusi lang na ako kung okay na ba yun yung gipuyan.
0: Amon eh, nakisampa lang kay Tia.
1: Mayo kayo, wala mong mag-abang.
0: Pero grabe lang yung kahigpit si Tia. May nalangga niya, nakatulog siya karon. Pagmata niya kung nahibala niya na ako sa gawas, tungkol kayo wala eskwela, masuko to.
1: Imbis niya ako kay mamisita ko si Mo, ha?
0: Si Tuyo ni Mo.
1: Balong ka, ulit ako ko, dalaga ka. Mauyab.
0: Ay, kalimti sa kanang uyab-uyab, oy.
1: Aliha, tinudan na ikining ako, ha? Mabito nga gusto ni Mo kung magpatabang sa kuwa, tabangan, good na ka kay... Adun ako'y plano sa pagpanguyab ka ni Mo.
0: Mao pa?
1: Oo, sa tanan akong ipakita nga kayo ka ni Mo na ay mga dahilan. Kina ako'y panganduy nga mauyab na ka.
0: Lisod kayo para kay Tia.
1: Bahala, nagdirin ako sa gawas pa sa kay uyab na ta, malipay na ako. Sige na, sugta ko, Bi.
0: Usa ko na pagpanguyab, bagod. Usa, sugta ko. Marigdili man formal, God.
1: Sa akong pagka-formal, nga di man ka magpasulod imong iyan niya sa balay. Gusto kong formal, pero unsa man ako pagsulod. Unsa man ako pag-istorya yung mga formal nga pati mong iyan. Dili gusto nga magkauyab ka. Ug wala eskwela, naram mo sulod.
0: Sige na, sugtan ta ka.
1: Tinood ka?
0: Oo, sige na, kapit na rumo bantas di aron. Malintikan yung kwato.
1: Basta kita na, ha?
0: Oo, lagi. Bi, pakiisa ko, bi, kaisa lang. Eh, ini mong tawana ka?
1: Sige na ba, para makaingon ko nga kita, ragyod.
0: Sige na, pagdali.
1: I love you. Sige, matun ako. Lipay kayo ko ba? Sinasulod na para di ka masukan sa imong iyan ba sinimata na to.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa ganito yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
2: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
1: Mm-hmm.
2: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay kung magugpiyagod, anong magbasil ka, ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako man dito, ubay-ubay yun. Kana bang dili siya tamis, ana, ganito yun. Nagaan kita kung lawas. Kana bang dili na kayo bugakang lawas anak kan ay puro buya gud taon kung lawas go tabok tabok kung gido tay ya karon galing nga puro bang na kuan ko na gusto mo sa pantimbang kay layang gid ko mo inom.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigun na itang haplas.
4: Kuhan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared.
3: Mm-hmm.
4: Na, kung magaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton.
3: Mm-hmm.
4: Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon ng mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila rapi looy, nga no, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli.
3: Mm.
4: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit?
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: I-test and improve it kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mo ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siyang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pag-maintainar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na, ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan nato atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang pud ang Migacarsub gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag Migacarsub gel para dili mo atake ang hubak. Makatabang pud ang Migacarsub gel nga regular ang oras ug hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega 3 taas pud ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar ug inom ang Migacarsub gel usa ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi Migacar, daghang health problem ang itikar. Og diri pud ta sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayo kalimti, kung naa kaniya nang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kaysa lang yapon. Aron mawala nang kadray, mawala nang lipong, luspad og mobalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

Labaras akong ulo eh. Grabing ko na sa eskwilahan. Ay, maningkamot lang para makatapos. Oh. Ang sumunod si... Tonton? Tonton? Nasaan ka? Ate? Oh. Ang sigit pigit sa mong likod. Oh. Karagang lagom niya na yung likod ni mo. O malang labag pa. Ibunalan ko ni Tia. Grabe naman yung magkabunal. Halos naman ikabatay ni mo. Asa man si Tia? Ate sa gawas. Grabe naman sa si Tia nakabunal sa imo. Grabe. Lagom-lagom sa imong likod o sa imong lubot. Napanganis ako pa, ate. Pati imong naong? Iyaw kisag pa. Gisang pa ka niya. Huwag ba siya mabalaka sa inggi buhat? Kung ako siya sumbong sa gobyerno? Nasa manis tiya.

0: kami naman sa pagpamunali mo kay Tonton. Ikaw pati kaloy. Ako ka ng gitoyo. Waka kabalo. Nga ka na yung manghod. Tanawa ang mga grado. Tungod sa sige niyag cellphone. Oo, Tia. Nakasala siya pero dili po di nga na halos na ikamatay sa bata. Wakay labot kay naamod din sa kuha. Ako'y magduminar niya ni mong manghod kay dili ka ka duminar siya manghod. Pati na yung amahan.
1: Grabe ni mo, Tia. Di nga maluhi sa mo, ha?
0: Kung di mo magpatuo sa kuha, ha? Kung nasuko ka, kung dili mo mo tuman sa kong gusto, hala, pwede ta mag-iahay. Bitbita na mong mamanghod, asta na mong amahan nga walay pulos, nga sigirag inom-inom, panglayas mo dili sa kumbalay. Kung dili ka mo, uyon sa kumbala o dili, kadili ko gusto, mga, para sa mong mamanghod nga mga badlongon, hus, ginoo ko niya, panglayas mo. Ako pa'y nanubag sa mga obligasyon ako sa inyo, ha? Magpabadlong pa mo, labi na ikaw, nag-uyab-uyab, mabreka. Unsa taraw na imong uyab? Layas mo din, layas. Kung dili mo gusto sa akong pagduminar sa imong manghulog, labi na sa imo, ha? O, tiyo, mulayas, bitya. Mulayas, bi. Muhawa, medere. Dili lang karon, mangita po, may kapuya na po. Kaya kung magpabilin, medere sa imo, ha, tiyo. Mamatay ako mangut sa imo, ha? Sige! Panglakaw mo, di ko magpuko. Pahala na mo.

0: unsa? Papahawal mo sa balay sa imong iyan? Muhawa mi, Michael. Tabangi ko nga makakita mi kapuyan na mo. Unya, mundang na po ka pag-eskwila pa na manarbaho. Ingana na lang yun. Lisod po kong parahin ko pag-eskwila nga wala na mi sa poder ni tiya. Pero kung magpabilin po mi sa poder ni tiya, mga matay na akong manghod sa bunog. Makakita pa lang ka sa mga bunog ni Tontod. Halos ikamatay sa bata. Di ko magpaabot nga mahitabo ka dyan. Bahala maglisod mi. Basta kay safety ako mangod. Pwede rin ta niya istoryahan. Hadlokon lang pero dilingan ang pagdagmal.
1: O sige, mangitatagka po yan ninyo. Si Papa ni mo kasaman.
0: Nilakaw man to si Papa. Ibalo na ka ni Papa. Marag wala na sa iyong una-una. Wala na mag-una-una sa amo ah.
1: May isap na imong amahan. Sige, mag-umanta. Mangitatagka po yan ninyo.

0: Kini. Boss. Oh, isa ni kabalayan. 3-5 bro ni. 3-5 ang bulan, boss. Pwede 3 na lang, boss. Oh, sige. Pero mag-advance na ko sa kabulan.
1: Kamahal ba?
0: Wala lain. Wala'y balayron ka barato nga. Ingani ka na ko. May gani na isa ka kwarto. Isa rin ginagin ka kwarto, pero kumplito, tubig. Pero kamo na'y magbayad sa tubig o light.
1: Oh, sige, sir. Okay na ko niya ini. Kanay lang, sir, ah. Diyara kong advance, sir, oh.
0: Ayaw na. Ako na yata gana. Oh, boss. Diyara, boss, oh. Oh, sige. Diyara niya, B, oh. Pwede na mo makabalihin diya. Kamo rin magpunto.
1: Oh, sige, sir. Makaya ka na ko, Michael. 3,000 ang bulan na pa'y kinanglano na sumatagadlaw.
0: Mahal ta ka. Tabangan ta ka.
1: Michael.
0: Ay, kagool. Maningkamot ko para makatabang ko sa imo, ha?
1: Maulaw na ko sa imo, Michael.
0: Ayaw kaulaw. Kung tinood ka nga na higugmadri ka na ako, ay kaulaw. Sa tanan ng mga problema, kitang duha, ha? Na ako.
1: Salamat, Mike. Salamat kayo.
2: Sige, panglakaw mo. May nang mahuna-unaan po ninyo. Makaamgo mo kung sakto ba akong gihimo. Ngano mawili mo ko sa mga tao nga dili makauyon diri sa kuha, sa akong balaod, para manta na kayuhan ninyo. Lala, panglakaw mo. Walay mo pugong sa inyo, ha. Ngano mo ni mag-inusara ko diri sa balay. Kana pa nga wala na'y labad, wala ko'y badlongon.
1: Sige, tiyan, doon namin tiyan. Magpasalamat lang ko sa tanan tiyan. Ngayon mong kaayo diri ka na mo.
2: Sige na, pakunkuan pa ka diha. Lakaw na mo. Dalan na imong amahan nga walay pulos. Sigrag lakaw pag uli nakaminom.
1: Pata na pa.
0: O, samanta.
1: Sunod lang sa mo, apa, manakitang sakyanan.

0: Amalia, magdala ko sa kasako nga bugas, itlog, mga dilata.
1: Oh, Michael.
0: Oh, para nanay mo magkamit na yun. Dalan ta mo grip diri ha.
1: Ayaw na, Michael. Maulan ako sa imo ha.
0: Di, nairip dito sa ako mama nga isa nga gamay ron tong rip. Wa na magamit nila na kayo nagbag-o mi grip. Ako tong dadun diri, ako tong pangayuhan.
1: Hindi ka matingalay mong ginikanan.
0: Sag dira ako ni bahala. Basta kay dili ko gusto nga magkita ko sa inyo maglisod mo. Tama sa kumakaya. Himuunta na mga pamilya.
1: Tabangan ta ka.
0: Nagtuo ka nga maayo ni mong iyaan. Manday, mangtas manday na.
1: Matingala gani ko kabutan niya sa cellphone. Pero pag-abot niya diri, halos na ginabawal na tanan. Okay naman magduminar good.
0: Ah, sige na basta kay nanay bugas ha.
1: Oh, salamat kay Mike. Salamat kayo. Dako kay na ako ng utang botse mo.
0: Ay ka problema. Ay naka naguno na ah. Importante nga dili ka maglisod. Tabangan ta ka. Taman sa kumakaya.
2: Aliya.
1: Apa?
2: Dito ko sa duol sa balay ni tiya nimo. Samtang nag-istorya-istorya mi sa akong mga amigo dito, gitabang imong iyaan nga naa sa gawas na ginuhinlo na stroke. Moto nga among gidala sa ospital. Tua, gikuan pa sa doktor, gi atiman pa nila. Amot ang naon sa to, basta na stroke to siya.
1: Mao pa pa?
2: Tanaw na to dito, baliko na to dito.
1: O pa to na to pa?

0: Doc, kumusta kong iyan, Doc?
1: Na-stroke siya. Di makalihok pa ang pikas lawas niya.
0: Mau ba, Doc?
1: Oo. Pero okay na siya.
0: But pasabot ni mo, Doc, napahiga yun nga mabalik pa sa normal yung condition sa yung lawas.
1: Oo, napa. O sige, magpaabot na lang sa adlaw nga pwede na siya magawas. Pero maulagi na. Pag nanasay niyo, Ana, iguragin siya makalingkod, di pa nakalakaw-lakaw. Pero pwede siya mulakaw, alalayan yun. Kinahanglan tag-wheelchair, ha?
0: Salamat, Doc.

0: cerca. They will cerca. Oh, cak. Pak wirang kwanitia pa abaga.
1: Oh, sige.
0: Ako i-plaster ang wheelchair pa. Cha, ay kabala ka, cha. At timanon ka na ako.
1: May siguro, ani. Aliyah, dili pwede nga mag-inusaray mong i-Andre.
0: Noon sa ibot pa sabot din mo pa on sa plano din mo.
1: Ato siya istoryahan. Na kung okay lang siya, masugot siya, mabalik na lang ta dire. Kay lisod man kung siya ra dire, magpuyo. Yan tuwa ta dito. Kasi may tabo niya dire, unsa'y gusto niya, o ay makatabang sa iya.
0: Lea. Cha. Balik po yo. Balik po yo. Di.
1: Mabalik may po yo dire?
0: Wala ka uban. Oh, cha, mabalik mi cha para sa imo, cha. Kailisod ko mag-inusara ka dire, cha. Salamat. Pa.
1: Ako ni bahala to. Ikarga na tultog sakinan.
0: Sige lang, magpatabang ko ni Michael. Manawag ko siya para matabangan ka.
1: Nala, sige. Adoon ako ang mga gamit na to.

0: Ay, salamat siya. Nakalakaw na ka siya. Magkinahanglan yung kugtongkod lang. Mahinay mong sinulit yan. Uli-uli anak ka, oh. Oh. Kumusta ang negosyo ni mo? Okay ra siya. Makapalit yung punta sa kinanglano na to, dire. Pag-ingon lang kay napatakwarta. Siya, ay nagpukusog istorya, God. Para mabalik na ganyan mong normal, i-relax-relax na yung mga una-una, pati yung mong sinultian. Salamat gani kong nga kuan, nga uli-ulian ako. Salamat sa ibutabanga. Salamat sa inyo, Tana. Tiya, nakuy pangutana. Karabitong punasan ta ka, tiya? Liguan ta ka?
1: Kaya nga, no?
0: Nay, nakita na ko sa imo. What? Tiya, dapit sa imong pulso. Oh, natalawat siya, oh.
1: Akin eh.
0: Oh, tiya.
1: Nakauna-una, baka nga nagtubo ko.
0: Oh, tiya, kaya ka na may nga na nagtubo kina, tiya, kaya mo nagituyo man yung mugiwa.
1: Oo. Hapit na ako magpakamatay atong sa sinugdanan. Gigamit ako sa iksoon sa akong amo dito sa kwait. Haulos na iya akong girip na kibalik ko. Hawa ko'y daganan. Babaira ko.
0: Unya, wa ka mo sumbong dito sa kapulisan siya.
1: Gamhanan sila dito. Dili magsilbi. Magunsa ay mong pagbalos, wala. Basin nun kagpatyon pa hinun ka sa hilong. Mauna agwanta na lang ko puno ko sa pag-antos. Mauna unang uwat, mauna eh. Hapit ko maghikog ikaduha. Nakauyab ko dito. Sa kwait lang yapon kay midbalin kong trabaho. Nakauyab ko. Salbahis yapon ang akong nauyab.
0: Oh, oh sige mo, sige mo siya.
1: Iya ko gipagamit sa iyang suod nga higala nga nagtanaw siya.
0: Gigamit ka sa iyong suod nga higala nga nagtanaw imong uyab?
1: Oo. Ikaduha ka to na akong paghalos pagpakamatay.
0: Iduok.
1: Ug dayon. Nibalhin na pod ko. Wa ko'y swerte. Sagagi pang amuhan ako sa katulo ka higayon. Gitabangan pagyod ko sa akong amo nga lalaki ug sa iyang amahan. Sa higayon nga walang asawa sa akong amo. Wa ako'y nahimo. Igo na lang ko sa paghilak ug nagpabilin silang gawas nun. Kinahadlok lagi ang taon ko. Nihawa na po ko hantun na katunong ko umayo nga amo. Pero hapit ko mapatay sa akong ginahimo. Morning tulo ka uwat.
0: Mo may rason. Tiya nga. Murag higpit ka sa moa.
1: Mo nandi ko ganahan ikaw. Maguyab-uyab kay simba kung may tabo ka mapareha sa ako.
0: Tiya, lahi sila tiya. Lahi ang ato adiri.
1: Bisan na. Pero kung buutan na imong uyab, walay problema.
0: Buutan si Michael siya.
1: Taim pa. Unsa ka nang nasa imong hawak?
0: Ah, wala siya. Wala ni. Unsa ka na. Tato. Siya. Tato. Tato.
1: Bipatanawa. Na ay heart nga Michael.
0: Nagpatato mi ni Michael siya, pariyamig tato. Ang iyan nasa imbukto na ang ako natin sa kilid sa kong hawak para di lang makita
1: imo gitoyo dahil na para di lang yun makita na ako. Oo, tsaka ikatong grabe ka kahigpit sa mo ah, o sa ako ah. Ah, okay ma, nindot man siya tanawan. Okay ka kaayo. Ah, mao nga ingani ko. Kung unsa mo natagang taman sa ako. Kay, nabalaka kong mahitabo na sa inyo. Tiya, kwa ito. Pinas na lahi diri tiya. Na imutabang sa ato nga balaod. Nga walay lipod-lipod, walay pilion. Basta nakasala.

0: Mao di hinungdan. Grabe kahigpit ni mong iyan. Kaya nabiktima na na siya dito sa quiet.
1: Oo, Michael. Mura bang natruma siya ba? Ang iyong mga problema dito sa naing nasod sa quiet. Yan nadala diri. O kami ang napahungawan. Grabe kahigpit. Grabe siya ka, warrior.
0: Mao gani.
1: Pero karon okay na kayo siya.
0: Mayoy noon.
1: O ikaw, pwede na ka mag-antuan dito. Gusto na niya nga makita ka niya. Kaya na daw sa istorya sa imo, ha?
0: Mao ba?
1: Oo.
0: O sige, mag-antuan ako dito.
1: Magpa-abot na ako kung mag-antuan ka dito.
0: Kumusta ang negosyo ni mo?
1: Okay lang. Namangya po yung mga usay online ako. Usay na astindahan. Dagan po yung mga soki na ko nga mag-atong sa tindahan.
0: Mahinoon. Yung si plano na to sa itong relasyon.
1: Kung si plano ni mo, kinanglan makabati si Tia. At to kasbalay, kung tinood kang nahigugmas ako, magpakita daw ka sa iya. Kaya nasa siya ipanulti na kanimo.

0: Maayo, Michael ni Aka. O, Tia. Mayong gabi eh. Mayong gabi eh, Pag. Salamat kay Tia na uli-uli na kapag-inahinay. Salamat sa Ginoo. Nakusulti sa inyo. Oh, tsaka na, Tia. Si Alia Bagyod ra ang babae sa imo kinabuhi, ha? Oh, Tia. Wala nila ang babae. Hantod-hantod na ba? Oo, Tia. Dili ko gusto masakitan akong pag-umangkon. Pinangga siya sa iyang inahan. Kaya ako pinangga po ko sa iyang inahan mo nang nahitabo lang kadto nga. Grabe akong kaisog sa ilaha. Wa na ko kakontrol sa akong kaugalingon. Init kaya akong dugo. Labi na kung ako mahunaunaan ang nahitabo ka na ako dito sa quiet. Ay kabalaka, Tia. Ay kabalaka. Mahal na ko sa Lia. Apilaya mamanghod. Kung sa'yo mag-ibig kabalakan, Tia, wala na ka na. Kay si Alia, ang ayan sa mahalon panggaon. Grabe ang mga problema nga nagyan. Human nga namatay ang mama. O nakinang na siya kalipay na usap. Ako ka nang ihatag ka niya, Tia.
1: Salamat kayo, Michael.
0: Ha, sige, manginaot ko. Ngaimo ka na in taon matuman, ha? Tumana ka na. Ay, kabala ka, Tia. Tumano na ako na. Promise to God.

0: Wala na kita'y problema, Michael. Sa tanan oras nga gusto kang maris balay, pwede na kaya.
1: Basta ang tao, muagi yung kalisod. Nagi kausaban, di ba? Gituyo ka na sa kahigayonan. Nga siguro may nga na imutiha para mawala tong iyang mga kalagot ngayong ginabalon-balon ngagikan pa siya sa quiet.
0: Oh, siguro.
1: Sige lang, tanan niya gusto nga panggaon o mahalon ta ka. Tumanon ko ka na. Promise.
0: Salamat kay Mike.
1: I love you. Tanan mo mga kaaging ha. Sukad na wala imong inahan, mga problema sa imong amahan nga si Kahubog. Sukli anak at itong kalipay. Pinagi sa kong pagpaningkamot nga malipay ka. Maghimo kong paagi nga malipay ka.
0: Salamat.

Ito man tood ni Michael, Kuya Arn. Karon nga nami tulo na ka mga anak. Huwag na angyapon si Tia. Kauban na mo kaming tanan. Gikan sa kong mamanghod sabtang padayon sa pag-eskwila. Uban sa kong amahan. May nilang ganin niya akong amahan. Naginahinay ng mga diskarte sa nga din mukita agyapon siya. San unsa na lang. Mauto nga, nakabaton niya pong kukalipay. Tungod sa kabuutan ni Michael nga walay kausaban. Dilimalikayan ang mga problema sa pamilya. Pero dali na kami makarecover. Huwag na si Tia, padayon sa pagsuporta sa among ah. Samtang matod pa niya, buhi pa siya. Kaya dakog na tigom ni Tia, Kuya Arn. Hantod garon, ana pa siya kwarta. Huwag ako sa binahinay pa sa akong negosyo. Tinabangan usab ni Michael na akong bana. Kuya, na ako ikinigishare ni akong kaagi para makahataw sa pagtulunan sa uban o gado na inspirasyon nga makuha nila. Nagandang salamat, Kuya Arn, yung magtatampo. Aliyah. Salamat kay Aliyah sa imong kaagi nga imong gishare din sa atong programa pigilagi sa pag-heart to heart sa cellphone, no? Katong na yung mga willing na magpaabot sa ilang mga kaagi, pwede rin itawag ninyo sa atong number 0970-871-9592. Spoon ko, no? 0970-871-9592. Ay, kalimti, may gala, no? Ang atong mga product ikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee ang panglugang og energy samtang nagtrabaho ka. Matsab sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Pwede kayo sa mga bata kay walay halang o walay kemikal sa atong Orion. Puros ginahirpan. Matsab sa kaming natong haplas ang Supremo Herbal Oil. Aming panimahigala o sa atong Nerveplex Serap ang kompletong bitamina para sa mga bata nga elementary, babae man o lalaki. O sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato din ha. Na nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take niya na. O labnosabno sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala nato din ang nakabaton o nerves neuropathy. Nga doon ay manusok-tusok sa tiil, kalit ka mo ikging, unya mo rin na mangusi. Kuha na siya, nerves neuropathy na. Malibyuhan na matambalan sa atong B40 capsule. O sa atong MegaCare Soft Gel Capsule, dagang health problem ang e-ticker. May kalimutin ninyo, usa lang ang kapsula sa patag-adlaw, daghan siya ang problema sa lawas na iyang matambalan o mawala. O sa atong Fervite Capsule Mahigala, para sa mahigala na to, na maglipong-lipong ka, luspad ka tanaon, dry imong lawas tanaon, labaos tanan, o kuan ka mahigala, kining gamay nga trabaho, dali kang kapuyo. Mag-Fervite Capsule. Pwede kayo na sa mga bagong nanganak ng mga inahan para mawala ang kaluspad o bubalik ang pagkapingke sa dagway. Okay, nagan salamat sa inyong tanan. Kinis Kuya Arn Mingon. Bye-bye o God bless sa inyong tanan.

na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon.

0: magluwa ko og hugaw. Unsay akong tumaron nga herbal si Dan ko. Dok, unsa ni na siya bukol sa liog tapos magluwa man na siya hugaw. Unsa kani nga hugaw, dugo or something?
1: Simplema siguro.
0: Aha.
1: Sigaubo so, ni siya. So, siguro ako Sir sa Dan. Opinion lang nako ni no, si Sir Dan. So, ang akong kuan ana kung na siya bukol, most probably either mas na siya cancerous or lymphoid tissues lang, no? Either na ba siya infection or common disease ato is natay TB infection, no? Regarding sa mga lumps sa kuan, since si Dr. Hana, aside sa family medicine ni siya, nag-training pa ni siya sa pathology, no?
0: Wow.
1: So, pwede na to siya mga pangutana siguro, no? Dok, kung unsa kaayoy usual nga makuha ninyo sa mga nakuha nga mga mas diana sa throat area or sa liog.
0: Palihog ta, Dok Hana. Salamat.
2: Hello, maing adlaw sa tanan. So, sa mga bukol sa liog, kasagara na to is yung kanang TB infection. Muna'y pinaka-common. Mga inflammation, mga hubag-hubag. Then, pwede po siya nga kanang mga ma-cancer. Pero, kinahanglan siya nga kuhaan og sample para ma-biopsy para ma-confirm na to kung unsa gyud siya bago ta magsugod og tambal.
1: Sakto jud gayo na ma'am, no? Kanang need jud ta o kanang confirmation, no? Regarding sa iyaang sakit if ever kung unsa nang naadiha, no? So, ideally, makakuha gitag sample unta dapat sa iya ang bukol diana, no? Pero sa Filipino, which is very common kay sama sa gingon ni doktora, di ba dok? Very common is
2: TB.
1: So very common to kay ang tuberculosis.
0: Yes.
1: Diri sa ato ano, so pwede pud nato siya pa-x-rayhan, no? Baso na atay makita dito sa iyang x-ray nga murag nag-indicate og TB infection. Or pwede na to siya pa pasahon sa luwa, no? Kanang AFB or gene expert. Dok, pwede mangutana na dok kung sa difference aning AFB sputum o gene expert?
2: Ang AFB is magkuha og sample sa luwa dayon na siya special na stain para mo detect sa atong TB. Ang gene expert is isa na siya ka machine, mura na siya PCR sama sa testing sa COVID. Pero ang gina-detect ana niya is ang bacteria nga ang kanang iyang DNA. So mas masaligan ang gene expert kaysa AFB.
1: So munay bag-o na daw ma'am, no? Ang uban nga criteria is gene expert na lang, no? Ang uban wala na AFB, no? Pero dili tanan nga centers na ay gene expert, no? So ang uban dito pagyapon sa AFB staining, no? Kung naa sila makita sa microscope nga TB bacteria. Pero sa mga areas na yung mga LGUs karon, hospital o uban nga mga super health center or mga ubang health center nga equipped pod ana nga natagaan sila og kanang gene expert machine, so pwede ta mag gene expert testing nito, no? So ang akong advice sa iya since naanay nang gawas nga hugaw sa iya ang kanang plema, most probably, no? So mas better siguro nga mag pa-check up siya, no? Face to face gyud siguro, sir, ma'am, no? Kanang mapaminaw sa doktor na imong likod, makapa niya ng bukol sa imo ang tutunlan, no? Or sa imong liog haron mas properly makatag siya og saktong tambal or saktong advice. Kay most probably kato ang ato ang tulong nga ginakuan. It's either na alay infection, no, na ay lymph node infection lang na dili ra kay kahadlukan, or it's probably the most common nga infection anang area which is sa lymph node, pwede pod magka TB, no? Adenitis kanang itawag natong TB adenitis, no? And then apil na siguro sa ubong, ano na nang gawas si emblema, di ba? And then ang pinaka kanang din na to ganahan is basin kanang cancer, no? So muna nga dapat as soon as possible siguro dapat magpa-check up yung siya doctor face to face.
0: Okay. So Sir Dan, nadungog nimo ang advice, no, sa duha nato ka doctors. Privilege kayo ka karon kay nakadungog jud kag advice sa duha jud ka doctor nato karon. Na okay, so thank you so much. And

0: thank you po, Sir Dan, sa imong pagpaminaw sa ato ang programa kanunay. So for sure na dumog niyo niya, Doc, ang advice ninyong doon ni Doc Hana o ni Doc Choi. Okay, so din na po ito sa atong laing texter sender. Ang last four digit kay 6539 sa 0965. Ingon siya, Doc, unsaon man pagpabuntis, Doc, kay dili man ko mabuntis, Doc. Pero nakaanak man kog usa na, Doc. 5 years man, wala na ko nabuntis, Doc. Mm. Ang ato ang texter sender kay si Ma'am Mary Chris sa Giuso. Ang butog, asa ning lugar ning Giuso, no? Kung sa oman siya, Doc, naniya pa siya sumpay dali, Doc, o mas nataas pa, Doc. Mm. Kung saon pagpabuntis, Doc, kay 5 years man kung wala na nakaanak. Pero sa una, na ako'y anak, Doc, pero nag-ipon mi sa akong bana 5 years mi, wala ako kaanak. Mone yung problema, Doc. Gusto siya nga mabuntis siya balik.
1: The same guy ba?
0: Same guy.
1: Same ra. So, natay sahay ginatawag og
0: ay taga Negros ini Doc, una pay sumpay niya karon. Mm-hmm. Giuso Negros Oriental.
1: Mm-hmm.
0: Shout out sa tanang taga Negros Oriental. Sige Doc, palihog ta Doc.
1: Yes, no. So, natay gitawag og secondary infertility, no. Kana bitawong nakabaanak ka and then after ana wala na ka nakaanak og pila ka years. Kay usually kung kuan mo kung kanang wala mo'y itawag o kanang family planning, no? Wala mo'y contraception nga gihimo and then 2 years nga wala mo'y anak, siguro dapat magpa work up na, no? Pero since na sila'y anak, so naabot ng 5 years, wala pa siya nakapa-work up. Pero I think ganahan sila nga masunda, no?
0: Mm-hmm.
1: The same po sa akong gibati sa una, no? Nga murag nagulan jud ko nga la, the only na lang ginya ko anak, loy, wala siya kadula, no?
0: Mm-hmm.
1: And then, mo to nga, ako nag-work up ko and all, nag-treatment ko, inana, no? Pero, usahay, kaning secondary infertility, daghan po ni Griso, no? So either na anay mga nanggawas ng sakit, no? Para sa high blood, diabetes, no? Labi na ang diabetes, no? Kaya maka-decrease siya sa fertility, no? Sa babae o sa lalaki. No, and then naapoy ka nang gitawag nato og hormonal, no? Labi na naana tay bata, dai nagtrabaho pa ta, medyo stress na ta, no? Labi na sa mga mama, no? Natay hormonal. Pero dili lang pud sa mama ang problema, usahay sa bana pud, no? Naapoy gitawag nato basin na busy sa work or kusog mo inom or manigarilyo, which is usay maka-cause na siya og fertility problem, no? Siguro dapat kung my advice sa ila is healthy lifestyle, no? So tangtangon ta ng mga vices as much as possible, mag-distress sila, no? So relax muna gamay, dili magpasubra og work, no? So kung naay chance magbakasyon kana may nana ba haron dili kayo stressful sa imuang self kay makadugang manguna sa hormonal imbalance ni mong stress, no? Mo tulog sayo inana, no? And then eat healthier, ang ma kuan siguro na kung vitamins is vitamin E for antioxidants and zinc, no, especially sa mga lalaki na ay kanang sperm bitaw ang kanang ikog sa sperm nila is need na siya og zinc, no? Kay maramang po na siya hair, no? So makatabang kanang multivitamins with vitamin C, E and zinc, no, sama sa Conzis, no. And then during the time nga nag-adto ko sa Manila, naka-work up ko sa doctor nga fertility doctor, gitagaan niya og glutathione, no, glutathione capsules, no, kami daw sa kumbahan na to nag-take. Pero actually prayer gyud pod, no. Depende na sa imo ang religion, no? Ang uban, kung Katoliko, mag-novena. Ang uban, murag personal prayer, no? Para sa mga Christians. Usually, personal prayer na sila. Or ang uban, mag-prayer and fasting. Ana ba, no? So, mumatter gid kayo kay kana usahay, wala na'y hold, no? Tama na sa diana, radyo na mahimo sa doktor. Ang uban na miracle na gid sa Ginoo. No? Ikaw, Dok Hana, unsay ma-advise ni mo sa kanang Marasyag na siya ay secondary infertility, no? So, nakaanak na daw siya. And then, karon nagkuyog sila sa iyang husband for 5 years na. wala na sila nakaanak. So, basi na kay mga experience sa mga friends, ni mo kay single pa man ni si Dok Hana.
0: Mm.
1: Oh, pero, syempre, as a physician, hindi po nang istadihan.
0: Ah, oo. Oh, oh. Palihog ta, Dok Han.
2: Pwede po magpakonsulta siya o kanang fertility expert na atay OB nga mga expert. Then, ang sayang problema is pwede po siya nga magpa-check sa iyang sperm. Ang ginatawag na to og sperm analysis. So, diha na to makita kung unsa ang quality sa iyang sperm. So, unsa kadaghan, makita po din na ang morphology or kanang unsa ang forma sa iyang mga sperm. Kay sa microscope, makita na to kung naabay normal nga sperm, usahay ang ubang sperm, dili mulihok. Usahay duha ka buk-ikog or kanang abnormal ilang kuan, ilang porma. So mo po na yung usa ka rason nga nganong dili pod effective ang pagbuhat og anak sa mga kuan.
1: Sakto jud kayo no, so pathologist jud si Doc no. So tinood na no ang uban na Doc, di ba murag lingin ang ulo sa sperm nga dili kayo siya mo kuan no,
2: ka buk-ulo or duha ka buk-ikog.
0: As in
1: abnormal shapes sa sperm o features of sperm o oh. Sa babae po siguro mas may siya Doc magpa-ultrasound Doc no, kay base na siya ay polycystic ovary. Or naabas nila kanang gitawag na to unsa kanina ay kuan Doc kanang stricture sa fallopian tube usahay labi na kanang mga inay mga history of pelvic inflammatory diseases no, nga murag nikipot ang agianan?
2: Para ang agianan sa fallopian tube. So, maglisod po dugawas ang itlog sa babae.
1: So, muna siya ma'am, no? Natay mga instances na basin lang, no? Na yung mga inana nga kuan. So, the best, sakto ito yun ni doktora nga magpa-work up sila, magpa-konsulta sila fertility specialist, no?
0: Aha. So, sila dyang duha, Dok?
1: Yes. Oo. Both. Uh-huh. Kasi sila biyang duha mo yung maghimo sa bata.
0: Correct.
1: No?
0: Uh-huh.
1: So, dapat silang duha is able.
0: Yes.
1: And capable, no?
0: Uh-huh.
1: And then, kana, dugangan yun nila o prayers po, no? So, doon sila og ubigay ni, and then kung naay makita nga problema sa egg development, so, nana siya ihatag mga treatment, no? Or ang sa lalaki niya ang nakita nga problema sa sperm analysis, pwede na niya i-refer og urologist, no? Kay base na atay gitawag o kanang kuan bitaw ma'am, kana bitaw naay bara sa mga agianan sa mga nutrients para sa kanang sperm nato development. So nanay main ana, sige gitawag ana doktora kanang mga vast difference bitaw niya nga mga problem usahay or sa mga tubes para sa development sa kuan.
0: Mura siya ng kumanan, sampungan.
1: Oo, oh, nasampungan ang mga agianan sa iya ang pang-develop ng mga sperms.
0: Mm, so, di siya maka-create o baby, no? Di siya maka-fertilize.
1: Kinanglan, okay ang sperm, okay ang egg,
0: yes.
1: Dugangan pa na ito pag-ampo, no? O saktong timing, kaya basin timing lang ang problema, no? Patudlo sila
0: no?
1: Sa calendar rhythm. So, naimay na anak nga koan.
0: Okay, na magkasinabot kayo mo anak ni Dr. Hana, Dr. Choi. So, insakto ka, I thank you so much, no? Ginaot na kadungog ni itong texture sender karon nga, taga Negros Oriental. Ha?
1: Yes.
0: So, naabot kita dito, Dok. Doon na po tadahang produkto din na, no? Ilabi na atong coffee corn, ang atong Nerviplex, ang atong B-complex, ang atong pangunsa ka ito, Dok, na apay ato ang
1: Hypervine.
0: Yes, o Mega Care, no?
1: Yes.
0: Sa mga gusto nga mo try, available na siya din ha sa Negros Oriental.
1: Yes.
0: Okay, labi na gyud sa Tanhay City.
1: Mm-mm.
0: Okay, so thank you so much sa mga nag-message na to o mga itag thank you po sa atong mga nag-a-advise sa mga doctors din hi karon. Okay, dot usod kay nga naay daghang tingog sa mga doktora. Sa sunod ani napo tay doktor nga lalaki nga mahimo natong guest ko
1: na
0: bay doktor
1: na Choi. Hindi na mabisi tong uban na mo mga residents.
0: Yes,
1: no?
0: Kay ato ang lalaki nga si Kuya Franz. Wala naman. So, basin sa sunod na po, ginatay guest Dr. Choi nga.
1: Makadog, tiyog, lalaki.
0: Yeah, ano. Anyway, dirita sa ato ang makabasa po tag-usa, Dr. Choi. Kani ang gikan sa hotline, gihapon nato no? Ang last 4 digit nga 0668 sa 0975. Insya, maayang hapon, Doc. Mangota na unta ko. Bago pa ko nanganak, 4 months pa akong lawas, gasakit. Kay GCS man daw siya. Tapos, unsa daw, maayo na akong i-take kay gakabalaka ko, sige, ingon akong bana, gakadako ko. So, medyo nagtambok siya, dok, no? After siya ng anak. So, unsa da maayo niya nga, buhaton.
1: Sige, itong pautanan si Dok Hana, ano, no? Kay kanin si Dok Hana may pagka-sporty. Tama ba, dok? Sige, dok.
0: 4 months na daw siya, dok, no? Nga ng anak, no? Pero yung lawas, kay GCS man ni siya. Pero ang nabantayan siyang bana, nga nagkadako, bagid siya. So, unsa daw maayon yung buhaton, dok? Gusto siya mabalik siya. Yung alindog ba, mabalik yung ka-sexy.
2: So, kana is sa weight loss, ang pagbuntis kay murag, lisod yun na siya ipaubos ka ng bag-ulang ng anak. So, mm-hmm. Nadyo'y uban nga, at least kanang ang 10 kilos nila is kanang mabilin. So, basically, ang kuwana na is more on diet lang yun po, healthy foods. Diet does not mean nga gamay lang ang kaunon. So, more on healthy eating. So, balanced diet siya, na ay vegetable, na ay protein, nga kanang meat, and na apoy carbohydrates. So, aside sa carbohydrates is mag-exercise po siya.
0: Nindot po kayo na nga advice, so, dok. Sa ato pa, dok. Kaning mas maya padagwin nino nga kanang magkapadede siya. Mas makadabag po na siya, dok. Kaya medyo magamay iyang lawas.
2: Pwede po magpadede siya.
0: Wala mo po rin na-mention nino ang Dok Hana, no? Nga nagpadede siya. Pasin, doktor, no?
1: Yeah, usually gina-advise nato sa mga buros, no? Nga magpadede sila. Kanang harun po, aside sa dili sila maburos dayon, kay murag lactoamenorrhea, meaning dili sila mag-mens balik sa, kay aside ana is may use up ang ilang gikaon, ang ilang energy, so may use up sa bata. So, ang uban nga mga mama na sila weight loss from breastfeeding, no? Pero, siyempre, sakto tangingon ni doktora nga, siyempre, dapat na anagog kay anak, no? So, dili ka ikaw na lang ang nagkaon sa imong food. So, healthy eating, yun na siya, no? Less sa mga fatty foods, no? So, di na kayo mag-french fries si mommy, no? Di na kayo mag-kanang karne nga na idaghang tambok, no? So, healthy diet po siya. Harun healthy po ang makuha ni baby ng nutrients gikan sa iyang gikaon, no? So, aside ana, with the exercise, sama sa gingon ni Doc, no? Dapat na atay exercise, mulihok, walking, inana, no? And then, mas maayo po sigurong mag-work up siya, no?
0: Yes,
1: si mommy,
0: Doc.
1: Guy. Usahay ra ba, kanang, ang pregnancy, doktora, di ba? Usahay maka-trigger og mga sakit, no? So natay gitawag ko kanang basi na siya gestational diabetes nga nag-go into overt diabetes na or basi na siya thyroid problem, no? Usually kanang hyperthyroidism or hypothyroidism usay ma-triggered na siya sa pagburos. Ang pinaka dilang nato siguro mabantayan is usahay na yung cardiac problem, no? So, naatay gitawag o kanang cardiomyopathy na usahay mag-develop siya o edema, dok, no? Kanang na siya congestion, no? Medyo mag-retain o fluid. Agi kay dili kay ma-pump out sa heart. Agi kay nagluya iyang heart kay kanang kung tawag na tog pati, meaning luya, no? Nagluya iyang heart. So, di na niya ma-pump gapagawas sa lawas, no? Ang uban nga volume of kanang blood sa iya asulod, no? So mo backflow usahay sa pika side, no? So usahay mo balik sa lungs, so ban mo balik sa kanang mga veins nimo, no? So ang uban mag-congestion, no? Ang uban mag-edema. So siguro dig further lang, so basin lang agi kay kapoy magsigig patutoy, ma'am, good. So kung napatutoy po siya, no? Sahay, mabilar bitaw ka na inig-adlawan, magtulog na lang ka, di kayo kanginan maglihok-lihok, no? So, sakto yun na, you have to eat healthier and a little exercise, no?
0: Yes,
1: and
0: though.
1: Then, plus pag papadede pa ni mo, so, mahinay-hinay na yun na, pero sakto, dok, no? Dugay yun ma-shed ang baby fats, no? So, it will take siguro mga years usahay,
0: yes,
1: no?
0: Yes, okay. Kung ang kanig bana ni mo, ma'am, no, okay na naing nalang nga, kalma lang, my dear, magamay rin ako. Pero of course, kinahang lang yung siyang disiplina po, ma'am, ikaw mismo.
1: Ikaw, ma'am Jess, kaya ikaw,
0: dugay, kita tinood ko itong, it takes time dyan para mo, magamay-gamay dyan ang atong katambok, labi na magburos, bitaw kita, labi kay ikaon, oy. So, Pero kinahanglan gina siyang disiplina jud siya kay kung dili na niya mabantayan iya ang kaon, muda ko jud siya. No? So bantayanan kayo. So thank you so much mga kahigalaan. Ulami po ta kay mag-isgot doc ninyo kay itong topic karon mga doctors nato, no? Thank you.
1: Thank you Doc Hannah.
0: Yes,
1: thank you Doc Hannah. Sa pagbisita sa among program.
0: Yes, thank you so much. Dayon balik-balik unya Doc ha. Dayon hangtod na buta sa sunod nga episode. Magbabay-babay sa ta karon, no?
1: Okay.
0: Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala kini si Buttercup and mag-always magpahinamdam ka natong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
1: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye!
3: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, maa. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili na ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C!
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee, 17-in-1. Every time magkapiko, dinidain ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C, Capsule o Kape. Tapos yung ibatay kamay, nawala kayo. Kalo si Ginoon, nawala kayo. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karlaw, kapag kong inom, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero yung lamia yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drink.

0: Water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: kinasingkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save-save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao di Oro.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
16: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailangid ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
15: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
17: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
18: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Pagkabayad o bills. Pagkapalit o prepaid load. Pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
19: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita,
1: ay hatid sa inyo ng MX3.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapana po, ay kasundan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang yung Magnum C, yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas, okay, katang natin mga balatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, na barapurapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Uban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
3: That in this province, in this part of country, we are giving example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Bisan pag-unsa ka na ko si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Halano!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are giving example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon po, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
9: Looking

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Giuyab, gi my day, gi featured, gi wallpaper, gi bio, gi biyaan, gabaan, why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
5: For keeps nga agri tips. Kung mga anak na imong baboy, kinahanglan putlan og ngipon ang mga bagong anak nga baktin aron dili masamad ang anay kung mututoy ang mga baktin. Kini nga agricultural tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang minti, hindi na ko nainom. Kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka ba? Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
1: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Akong heart sa una murag farm, daghan kayog animal, karon kau na lang. Hay! Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao di Oro.
5: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: K.O. SB19 wins.

0: nga 100 days.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1 siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Pimpagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng namarot ganahan ko kay namang ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nahiharapalingan niya, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
5: Ang Magnum-C Herbal Capsule o Magnum-C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
6: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo, mag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadaol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lang ako kung nagdadamit ang Magnum C. Yung pagkadoom na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nagdadamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.